0: remember minor di edad. Disgrasya kagida. I-check tabi si Matinon ang follow-up report upon sa kay katrupang Romel Paclibar. Katrupang Romel, sa report, please proceed.
1: Life sentence, mapriso mo lang ko life sentence, maya pa mapatay na lang ko.
0: Nahadlok gali sa mapatay, hadlok sa madunots, prisuhan?
1: Oo. Amo ng statement ni Gerald matapos nga ginfailan sa San Pasto sa 13 years na dalagita dito sa mga minor de edad dito sa Banwas ng San Rafael Katropang Diyosel. Ang nagtulot sa iya ang IT, hindi siya kuno kontento, hindi siya abi pabor sa mga statement ng biktima ang nabasahan niya kay nakabutang dito nga ginpilit ang biktima, ginharas, manang gusto niya ning wala relasyon. Pero suno sa iya, nagpalagyo siya tungod nga hindi siya gusto nga ma-prito life imprisonment sa pang Diyosel. Ang munang rason niya. So nagpalagyo siya kaga gusto niya tani nga mag-surrender man kung ligwaton o kung manugid sa tuod ang biktima katropang Diyosel kaya ang statement niya gin hatag nga pinabit sa mga katapos ng pulis sa San Rafael Municipal Police Station.
0: So ang mayor nga rason ko nga nalagyo siya nangita sa pamaagi because sa pag-intindiya nga kung mapreso siya inin sa kagwa sa prisuhan kaya ang kaso ya rape.
1: Yes.
0: Tidin niya kung naging kuha tong ideya to na nakalantaw sa isang movie ni Fernando Po Jr., ni Lito Lapid, nakatanaw sa movie ni Rambo, no?
1: Amo lang muna ako nung sa pinsar niya, mga pinsaran niya, hambal niya. So tinag, amo na nga nag-ideya siya, o kung nangita si ideya, wala man sa tanay ko nung mag-atuyo nga magpalagyo, kahit pagkanto pimirong daan sa pulis na ginkantuan siya, nga abi amon gin reklamo ka kay may gintandog ka nga minor de edad. The second day in kantuan siya kag dito na gin pick up siya sang mga katapos ng pulis sa pabor nga ang pagkahibalo niya o kon pagkapasalig siya nga buligan siya katropang Diyosel. Pero te pangulingi pag-file sa kaso diri sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office pagpuli na nila dito ni niya napinsaran na magpangita sa ideya para nga magpalagyo. Naglumpat siya sa banglid na rason nga kontiruhon, di man siya kuno, pag mapatay siya, di bahala na lang kuno katropang Diyosel. O mo nang iya nga rason. Hasta sa ginpangita siya sa gabi dito sa mga kabaisan sa barangay Arifdip. Kung paano siya nakakadto sa barangay San Dionisio, suno sa iya nga sang pagpangita sa iya sa mga pulis sang gabi nga to, kita niya man katropang Diyosel nga may nagapangita sa iya. Galing kay gusto niya to mag-surrender tayo sang gabi, pero may mga kondisyones siya nga dapat masugid sang tuod ang biktima o kung ang minor de edad na nag-file sang kaso sa iya. Mga alas sa kagahon siya nga nagpangita sang paagi nga makapuli dito sa balay sang yasining ginikanan sa sitio Napnapan sa Barangay San Dionisio sa Banwas sa San Rafael Katropang Diyosel. So nadakop ini siya sang mga pasado alas 11 sa buligman sa mga
0: ano gitman balang history
1: Katropang Diyosel.
0: Proceed. Kalam kamot ni Katropang Alex B.
1: Nagdakpan ini siya sa buligman sang yasining ginikanan sa pamilya para mapasurrender siya. Ginkatuan sang mga operative ang iya amay, lulo niya, ang iya nga live-in partner para nga ginigutsyar nga kon magpuligid man si Gerald sa ila balay, pasurrender yon na lang katropang Diyosel sang aga. Mga alas 10 pasado nanawag ang iamay sa katapos ng pulis nga kadtuan si Gerald dito sa San Dionisio sa Barangay San Dionisio kay masurrender siya katropang Diyosel. Kadungan man sang pag isyo sang LGU San Rafael na mahatag sila sang cash assistance sa kung sino man makatudlo sa mga whereabout ni Gerald Katropang Joseph. So portion ng interview natin ba lang sa kay alias Gerald ang PUPC nga nagpalagyo dira sa Banos ng San Rafael.
2: Pero ang sa pagpilit sa iyakag sa pagbanta, wala.
1: Ako ito pang Alex. Ang isa, guro, ang isa. Business, ito pang Jusel. Nga masugid sa tuod kay Gabinote po, no? Ang biktima kay wala niya kuno kinaras. Wala niya man gin pwersa, wala niya man gin pahog. Suno sa iya, na may kasugtanan sila, nagpasugot ang babae, kaysa nga mo itong agabi, dito sila nagkarelasyon. So nagsugot ang babae, nga hagado niya, ang makihilawa sabi, kasi ako niya man, nga gintandog niya ang babae, Katropang Joseph. Lumat, Katropang Alex?
3: Sa babae na nag-fans.
2: Yeah, masaya ko sa ginikanda. Pasensya gid sa mga sa naimokot sa bata nyo or sa apo nyo. Ay tungod niya minor dito sa pero amambal ko lang sa kay Ria Tani magsugit.
3: Ano nagtulog si mga nagpalagawa?
2: Sa onser may nagtulog yan. Malagyo that time, sir. Bali, wala ko bala kang malagyo sa time nga ito, sir. Ang nag-saludan sa uto ko, sir, kay nabasaan ko ito lang statements ang babae nga mga sala-sala. Bala, sir, ako kay pagsugat sa akong kapulis, nagpupuntutarong mo, kaya di ko gani. Siya mismo mabulig sa ako, tapos kunyan ako yung buligan, sir, tapos may mga nabasaan pa akong aking pilit siya ko, no, or ging haras ko sa amo na bala ito, sir, bago makasukan ko ni Kalep City. So, bago mas may pampatay na lang ako na yun. Magamon na yun. Ito nga, ngawin na ako na graduwa, sir, nga malagyo talikod. Mas kira nung palayo ito, sir. May chance ko nga tiroon ko. Magkong bala na tiroon ko yung ribbon or ano, kung makalumpat ko, mapatay ko dire. Do, uwi na bala rin. So, ito ko ba sa that time, sir, nga kung ano pa yung mohon ko.
3: So, ang purpose mo naglumpat sa ito, bahala na, bahala na lang abi.
2: Ang ano ko nando sa'yo, mas nalang mapatay na ako sa'yo, kung tiruan ko ng liba. Ano niya mga tira, pero naglumpat niya po sa banglig niya sa asa nga sa'yo.
3: Kahapon nila, akagabi, yung nakita kanila, nga wala ka nagpalapit abi sa barangay official o sa pulis nga para mag-surrender.
2: Ang plano ko, sir, mag-surrender ako kung nagsugid tuod ang babae. Ang mulan to ang ginanga kunan ko bala, sir, nga okay lang makasuhan ako, sir, sa pagka-child abuse na, sir. Pero ang gusto ko lang, iambal niya lang ang tuod nga huwag ko saging pito lang ako saging bantaan. Ang muna bala, sir, ako kay do palain namin, sir, nga mula, sir, mo nga yung banta ako sa pasang balong ginanga muna.
3: May relasyon naman
2: sa pagkain. Sa time nga to, sir, sa kagabi lang. Ay, sa gabi nga to, umano ko nito sa bat, sir. Tapos, nag-ambal sa na, masagot sa muna, ikabaw niya na account ko to, sir.
3: So, wala mo siyang pinip, sir mo?
2: Wala, sir. Yung tulong ko pa sa gani, sir mo, kayang ay nangayap ito sa dayan sa akong galing nabali ako sa Sudan. Bala, paano na yung nabali sa mga Sudan? Tagaan ko man sa gani, sir.
3: So, tiding kagabi na natin? Ano yung kagabi?
2: Gabi, sir, bali, wala na gabi, sir, din ako sa'yo, mga ingod ko po naman, sir, nag-awa, nakapan lang ako, sir, hindi ako gawa kalakat, sir, mga kayo, puro na ni Banog Yawa Hotel.
3: Paano ka nakalabo dito sa Dionisio?
2: Ano ito naman, doga, ginahapinan ko na lang yung telgo kabayo. Ako sa matamat lang, asa mag...
3: Pero saan mo ka ito nakalabo dito sa Dionisio?
2: Mga kagawa, mga kagawa, siguro, sir, parang parok na manok, sir.
3: So ikaw ito na nakita sa tropa nga nagpapalakad sa bangga awan? May bangga to?
2: Sa may... Sa ito, oh, sir. Ang plano ko to, sir, kung si Manong Riba na gusto tumanda doon sa surrender kay amo na tabla dali ang kaya sira galing kay hindi amo ko yun hindi man nagbalik lang ako kayo
3: tinga naglaban to kaduwa
2: kay base wala mga kung sa dali ko mayara matan mga pulis yung ibang sir nga ma ano bala sira
3: ano ka
2: oh nga do pa dugo pa nakit ko
3: sa dali ano ba sa kanto sa kay luna mo to nagkanto ka din na to
2: bali nag-agi ako sir sa kalimanan din din din ako nag-agi nagapit sa mga balay-balay kay may mga idaong natagol balang ganyan mo ko na lang nagpalayo na lang ako sa mga balay-balay nag-agi ako sa Tramnan nailudo tapos nagkanto ako na yun dito sa ano sa may side din na yung manang
3: sinutulot si mga mag-surrender
2: nag-surrender ako nag-surrender ako tungod nga ang bali ni tatay gusto niya pa ako nang makita gusto pa nila ako maka-opportunity
3: may minsahe ikaw ah sa babae na kung nag-file sa kaso sila
2: yung mga bali ko lang sana isugid niya lang ito tapos hindi lang siya mabinutig sir kay ako ko sir ya pagkasala ko nga na may nakabu sa amon sa pagkaminutidad niya pero wala ko sa yung pinitulog ginano sir ay kung ginpilit naman to sir ay kung ginpilit ko to sir ay nako to sir nagupod sir sa mga police force ko to sir nalagyo na ako sometime nga to sir galing kay ginatubo ko sir mo kay ang una kapagdato sa police ay pakami to pero pag ikaduwa ka balik ka police nga sila to may malandang napalitan na ako nagbuwa ko dahil kay nagupod kaya nagbuwa na ako to jacket mo kay naman na nagreklamong bahay makantumatani nang gindala ng dako ng bahay kay nagbuwa na ako ka jacket tapos malakad tayo sa motor pero kay may gimana nabutan yung police naman na dito ko naman sakay sa patrol nagbe sana lang ako dahil yun kaya ako balungan nagreklamo lang yung mga ginikanan tapos siguro kaya pasikto sa pero okay lang natanong yung pasikto sa pero kung isang pag-interview na sa iyo nagkambala sugil na sa taon
3: so gusto mo binutin sabi mo na
2: oo nagabinutin sa sir sa pag-hara sa iya pagbanta sa iya ano na sir
3: so tigigil file niya kaso ano anong plano mo sila
2: sa ginpay nila ang kaso sir kay loon ako sir may mo sir kay sa ng minor dated pa sa mo pero ang pagbanta sa iya pag ano sir wala ako may ginimo sir sir iya ta na sir gusto sir
3: pero naintindihan mo sa ito nga basta minor dated
2: okay doon na to sir gusto sa uto ko sir kay sa time mo to doon nakasit grabe sa aga mo ay first time ko ako lang to dag nga inuminom sa ito dugling na to ro
3: gusto sa ito nga dag amo lang to pag
2: kung ano ba kung diyan na gabi ko lang sa iba na ako bala.
4: Portion. Okay. Portion sang interview natin katropang Jusel sa kay alias Gerald ang ginakusar katropang Jusel.
0: Katropa Romel, may mga dapat taklaruhon ni. Eh. Ang pagpalagyo ay because nahadlok sa base kon na donuts prisuhan. So nangita sa pamaagi makapalagyo.
4: Yes.
0: Lakat la ni tanan na halin sa may Arip de lapakad to dito sa San Dionisio sa balay nila. Bao pila ka kilometro na, lawig-lawig na.
4: Layo eh, layo ka katropang Jusel eh.
0: Nalakton pa sa Slimery?
4: Oo.
0: No.
4: Do may portion na goro sang Limere ang nalabot niya ay. Pero asa nakalabot siya? Ang iya to nga makapalagyo lang siya sa pulis. No. So, makapulis siya sa Ilabalay katropang Jusel.
0: Okay. Ang pamangkot sini ano siya na dakpan o ko nag-surrender? Paano siya nag-surrender? Paano siya na-negosyar? Sino nag-negosyar sa iya? Ano may means of communications pa siya pagkadto sa pamilya niya, Katropa Romel?
4: Negative da. Kali nagpuli, git siya sa Ilabalay.
0: Ang balay nila sa San Dionisio kung balay nila sa Barota? Sa San Rafael?
4: San Dionisio.
0: Okay. Balay ni tatay niya?
4: Balay ni tatay niya. Dito siya nagpuli. Sa balay ni tatay niya. Kay nag-target sila yan sa Iloco, Katropang Jusel eh, sa pabahay. So dito siya nagpuli sa balay sang iyang aginikanan sa San Dionisio. So dito siya kuha sa nga ito sinong mga katapos ang pulis sa San Rafael Municipal Police Station.
0: Sino nag-facilitate? Paano siya natuntun nga dito siya? Kay sino siya nagpaagi kung nga ang nakakommunicate sila sa San Rafael Municipal Police Station nga masurrender siya.
4: Sang gabi pa lang adaan, ginistorya nang adaan ng pamilya katropang Jusel sang pulis nga kun mga buligan sang pamilya ang ila sining bata ginpension di gitu sang pulis sa kay may information abi sang pimiro nga agaduda si kapitan nga dumay nagatago abi kun may naga bulig sa iya para manago katropang Jocel. Mm. So ginpension di na sa pulis sang pulis I mean sa pamilya niya nga pwede sila kasuhan sang pulis kun in case mahibaluan nga nagbulig sila pagpapanago sa kay Gerald. So ginegotiate sang pulis ang pamilya nga pasurindero na lang ang ila bata para nga mas mahapos katropang Jocel. So dito ginatawgan sang pulis ang ginikanan, in-contact sang pulis ang ginikanan nga in case nga magpuli gid man ang ila bata, mag-coordinate gilayon sa pulis para ma-surrender katropang Jocel. Mm. So ang tatay among nagtawag sa police station para mag-surrender ang iya nga bata, katropang Jocel.
0: Okay. So paano kalabot sa tatay ang information nga ang bata ya dito sa San Dionisio sa balay gid nila? Ang tatay dito sa San Dionisio ga-star ga-star indi sa pabahay?
4: Indi.
0: Sa pabahay si Gerald lang.
4: Si Gerald lang.
0: Okay.
4: Ang San Dionisio is lugar ginasang tatay niya, mga lulo niya katropang Jocel. Mm-hmm. Ay ibalay lugar ginaya sang gidikanan niya. Ang San Dionisio.
0: Atong mga traces sang gabi nga nakapalagyo siya pagkaaga na sa puan nga may mga kinanaan sang bayabas, iya gid man to?
4: Yes, positive.
0: Oo. In short nagutuman man siya.
4: Oo.
0: Mm. Now, so amo na nag-surrender siya. Ang reward ti Subieta depende niya kay mayor, depende niya sa police kay sino nila ihatag. Pero tatay nag-inform sa police nga ma-surrender si Gerald. Kaya dito yes. Si Gerald nagpauli sa may San Dionisio.
4: Yes.
0: Okay. Now, sa natabo nga ini, Katropa Romel, 13 anyos ang babae ha. Amo ning complainant. Una sa tanan, anong ideya sini sa police nga nagwa ang 13 anyos kag magreklamo sa kay Gerald, Katropa Romel? Ano ni Gerald ining 13 anyos ang pagka-overhear ko kay Gerald nga kuno nobya niya? Amo gid man ning nobya niya or may nobya pa gid siya nga isa?
4: May live-in siya.
0: Amo ni ko nga naka-star sa pabahay kay may live-in siya.
4: Yes.
0: Okay. Ining babae nga 13 anyos ang bata is nanubyan niya pagid kuno
4: sang gabi nga to pagkatabo nila.
0: Okay. Sa diin sila natabo Katropa Romel.
4: Ta base sa iya nga dito malang kuno sa may pabahay sa may karsada.
0: Halidan na ilang kilig karsada.
4: Oo, do mo na abi.
0: Hindi ko gid familiar, kita ko lang setup sang pabahay Katropa Romel, pero daw ano ina nagtapantapan eh madulog ka to halin sa may boundary sang Iloco kag Puskulon. Maano ka eh madulog ka to eh.
4: Oo, tiway lang gid niya abi mahambal kun diin gid nga part sila Katropang Jocel kag pamangkot ko na kahapon sa iya. Do hindi siya abi magsabat kun diin sila natabo, diin gid sila nagtabo anay. Kay ti nagchatanay malang sila Katropang Jocel mo.
0: Playboy mo classic bata na eh.
4: May information ako kahapon nga daw ginatudloan niya ma-drive motor ang 13 anyos.
0: Okay. Ang 13 anyos ko ni taga Arifdip yan, hindi taga Iloco.
4: Taga Arifdip. Mm. Hindi taga Iloco, ganyan Katropang Jocel.
0: Taga Iloco, ganyan. Taga Iloco, okay. Ganyan. Natabo sila dito malapit lang sa pabahay, Katropa Romel. Anong plastada ginpangaluyagan kuno ni Gerald? Kay Gerald lang ning aside ha. Ano pinangaluyagan niya?
4: Ginpangaluyagan guro Katropang Jocel kay ginsabat siya kuno mo.
0: Mm, pero may live-in na siya ya.
4: May ara siya live-in.
0: Why sila bata?
4: Wala.
0: Okay. So may live-in siya pero ginpangaluyagan niya pagidang 13 anyos. At that night, nagkasugot sila. Mo ng plastada sila na. Oh. So dito dayon ang guwaya sini ha sa side ni Gerald. Sinurrender ninday ang Philippine flag.
4: Oo.
0: Okay. Tikon sila kag naging tiendian na sila. Butay sa side ng pagka minor ha. Mm. Nga nagreklamo si 13 anyos.
4: Do may ginbatyag siya Katropang Jocel. That's why nga nagreklamo siya sa ginikanan niya.
0: Mm. But there was really a proof, may pruweba, may patimaan. Hindi ko ni naman proof ha, may patimaan Nga natabo gid man sila. Si Gerald

0: Sanggabi nga to. Domingo.
1: Domingo sanggabi natabo sila.
0: Domingo or Sabado sanggabi kay hindi man ganin ni Gerald ma-state ka sa akon kagabi, kahapon. Kung sa nawagi sila natabo, pero basta gindakop siya Lunes.
1: Okay. So Sabado or Domingo sanggabi natabo sila. The following day or Sunday nagreklamo si Tracy Anyos kay sino sa ginikanan niya?
0: Yes.
1: Ginto adya balik ko na nun natabo. So, immediately, nag-report ang ginikanan sa polis.
0: Yes.
1: Tapos, sang Monday, dinakop si Gerald.
0: Oo, ginkantuan Pimiro. Ginkantuan siya nga, ginreklamo siya sang 13 anyos.
1: Sino nagkanto sa iya, polis?
0: Ang polis.
1: Okay. Pag kanto sa iya, dinala sa police station.
0: Dinala sa police station.
1: Why? Nasagin pa pauli?
0: Ginbalik pa siya, ikaduwa pa siya nga balik katropang Jusel.
1: So ginpapauli sa Monday?
0: Ginpapuli siya. Hindi, wala na. Pagdakop sa iya, sang adlaw nga to, suno sa iya, ginkantuan siya. Tapos nga nagreklamong 13 anyos. Sa ulihi, guro, ginbalik siya liwat para nga ginpakadto ang complainant sa police station kag ginkuha siya.
1: Why na siya dayon ka pauli?
0: Why na siya ka pauli?
1: I see. So amo na bali ang plastada kag ang problema na sinikulang sa pag-inchende si Geraldi. Regardless, bisan dumugon sa sang 13 anyos katropa Romel kung ginmitiran niya, that is a rape kati minor eh. Statutory rape na below 15 years old, considered to be statutory rape kung may natabogin man sa ila ha. So ti right now kay preso sa katropa Romel, may paghinulsol sa iya?
0: Naginulsol man siya.
1: Tiyang live-in partner ya, baton ka live-in partner ya na, natabo siya?
0: Gintry naton kahapon nga pangitaon, pero wala ko gin malokit katropang Jusel.
1: Taga Iloco man?
0: Do hindi taga Iloco, do taga iban nga barangay. Pero wala ko lang makuha, gin ko na nga barangay. Pero kahapon gintry ko nga pangitaon dito, pero why ko gin malokit katropang Jusel.
1: Ti may feeling of remorse na ginulsol man si Gerald?
0: Naghinulsol siya kay ti isang nag-interview kita, may emotional ang iyang paghambal. Pero baton niya, ginako niya nga natabo sila, ang hindi niya lang tumabaton ang mga statement sang biktima nga ginharas niya, ginpilit niya, ginapahog niya, amutong hindi niya mabaton katropang Jusel. Aso sa medical examination katropang Jusel, ikuray ko lang ang hambal sa pulis sa akon nga sa mga pulis, may agi, may tandog ang bata sa examination pero wala tumihibaluan kung may daan or bago katropang Jusel.
1: So positive sa penetration.
0: Yes, positive okay. Sa penetration.
1: So ang suspect na last touch ginakusaran si Gerald, kag ginako ni Gerald natabo sila.
0: Yes.
1: One time.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So portion sa interview naton kay Police Lieutenant Frances Carona regarding sa reward katropang Jusel kagud paano gin nagsurrender.
2: Sa karon na ipesan sa Municipal Police Station. Sir, paano na kung ato niya ang PUC? Sir, may hapon, no? So, sa bintin niyo, pero sa atong kapulisan, sa atong provincial director, nga personal na katuligari sa atong, Police Colonel Bayani yung rasalan, so, salamat kita sa iyong presensya, kung sa presensya sa tanang nga nagbulig din sa atong na police station, no? Sa concerted effort dilatanan. So, ano yung muna natin ini, napasagundan natin ang ining suspect natin sa pa-rape case.
3: Sir, nadakpan o na-surrender?
2: Actually, voluntary surrender, through effort sa nga utod, sa iya amay. Sa iya amay, no? Through effort sa iya amay.
3: Diin siya kung saan panagod
2: siya kagabi? Sa may mga spot area, kita nga may nalukit siya ang last location niya. So, dito man, sunod siya, dito man siya, naghapa lang siya. Kaso lang walang nakita sa ating nga mga kapulisan. That night, no?
3: Sir, na pamangkotabi ang suspect na rupan, na nagpalagod siya.
2: Well, ang reason niya gid is baby niya mabatuin ko ang pag-file sa kaso sa babae siya. Base sa statement sa babae, sa minor nga nag-file siya sa

0: Pero mo na ang rason niya.
1: Paano siya sa na-convince sa pamilya?
0: Tatay, agad mo. So, anong ikatuan niya sa tatay, ha? Pero siguro nga na after nga nalimutan siya sa mga kapulisan, kita makukadamo sa ating kapulisan kahapon sa subong, no? Nagagunan siya kundi para lang man matakot siya. So, that's why na pressure na ito siya nga mag-surrender.
1: Sir, may pala natin nga, ang NGO Santa Fe nagtatagsang cash assistance sa mga nakadakot. Hindi niya, sir, makatuloy.
0: Well, possible niya sa tatay niyo. So, ihatag natin niya sa tatay. Or possible to be session since siya din ang nag-effort, no? I-effort siya para lang na pasurrender ng mata yan.
2: Interview natin katapang John Sales sa kay
3: so tatay ang nagpa-surrender.
2: Yes, tatay. So
3: bilang reward tatay, money
2: ang gin-issue abis ng LGU kahapon is 20,000, hindi magnubos sa 20,000, hindi maglapaw sa 50,000.
3: Okay. So at the very least 20,000, no?
2: Yes.
3: So anong trabaho sa tatay niya?
2: Waay ko lang maduga biyahe, tricycle lang. Hindi ko lang gitna sigurado, katrapang Yusel.
3: Pero ang nanay abroad.
2: Yes.
3: Uh-huh.
2: Sa gua ang OFW ang yes, ini nga nanay katrapang Yusel.
3: Okay.
2: Ini nga balita, ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol Iloilo, ako si katrapang Romel Paclibar, XFM News. Bullseye!
3: Dari RC, katropang Romel Paclibar sa isining follow-up report. So, ang reward money may go to the father kaysa ang informant mo kung nag-surrender bata niya. But that's beside the point. Ang punto karon, mga tubang kagmang hilamos gidya kasos Geraldia. Minor 13 years old eh. Huh? It's already 8:30 in the morning sa ato sining pagparagad. Dirigi hapon sa palatuntunan Bullseye sa ato sining palinya pagparagad on a Friday edition. Time check, ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, Born for Happiness. Bullseye! And sa ato sining pagbalik, dugang ang mga balita kag informasyon na ato sining pagatarakayon. Ano nang hambal naton gani, ladies and gentlemen? Ang pag-commit sang krimen, hindi kidya makabayad. Kung isa, dala lang sa silabo sa Balatiago ng paghinulsol, ulihin na. Ha? Sa mga katulad sini, if given the choices, subong si Gerald, hindi ito paghimuon na. Ha? Subong, amuna na natabo kag nagyan niya. Hindi na paghimuon. Diba? That's why nga, kuidaho, gid magmiter sa minor di edad. And that's number one, mambal pa, nubyo. Basta gani minor, manimuron kag inspirisuan. It's already 8:31 in the morning, diba? Amuna budlay. Ha? Laban. Ang una mo sinaya kantuan katropang Alex manakpan ka police station. Number two, kung sa siyudad, city prosecutor's office. Kung sa probinsya, provincial prosecutor's office. Ah. Debla? Sa kay attorney Sam Paguntalan, da good morning. Gid sa Iloilo Hall of Justice kay mga employees da. Sa Hall of Justice, ha? Ah? Good luck attorney Sam Paguntalan. Oh, siya papili sa presidente kuno sang Justice Employees Association dra sa Iloilo Hall of Justice. Good luck attorney Paguntalan. Balikan tang dugang sining mga balita kag informasyon kay mainom kami anen katropang Alex mahigop ko blanay Santon Gold Coffee Mix bala. Dunay hidlaw ka Santon Gold Coffee Mix. Actually da mga pilam lang ka oras so ita ka inom katropang Alex so pagani kin si oras nga nakainom ta Santon Gold Coffee Mix dunay hidlaw naman tahaw. Ang sekreto to maintain sang younger looking skin amo ang collagen kag glutathione. Ara da sa Santon Gold Coffee Mix. Kapots! Ma Santon Gold Coffee Mix tanay kapbots Florentina. Mabalik kami sa dugang sining mga balita kag informasyon oras 8:32 in the morning.
4: XFM. Yes, to help.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy. Mag- magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Apo, bali po dito po sa Siniloan, Laguna. Po eh, laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
6: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: The Secret of Health.
6: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium Dietary, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
10: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Check!

0: ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
0: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sister Pain.
2: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpupig sa nawadlong o pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Naka-college na ko!
1: XFM.
5: Katropa mo!
4: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Sanford Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodriguez ang tanguli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Ati nga Sanford Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanford Gold Coffee Mix na.
2: Sanford Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone

0: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is kalaw na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha your skin.
7: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
9: oh no.
7: Patalikod!
9: Patalikod!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.36. Padayon sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Bullseye. Thank you sa pagpamati, Attorney Sam Paguntalan. Eleksyon nila kuno sa Subong this afternoon, mga court employees dira sa Hall of Justice bla. Ano tawag namon si mo press aba pressa. Well, at this point in time upod da si Vice Mayor Lavla Barunda, ha? Pertaining sa ginduso nga resolusyon ni Councilor Romel Doron as explained by him a while ago. Kun nga nga ginalimit kag plano nga ilimit ang poder iya sang vice mayor pertaining to limited only to voting in case of a tie and presiding sa sanggon ni ang panlunsod to preside and to break a tie if needed during sa votation kag hindi sa pwede maka-sponsor sang legislative measure resolution man o kon ordinansa and cannot be a member or chairman of any regular committee sa sanggunehang panlunsod. We have City Councilor or City Vice Mayor Lavla Barunda sa ato siling linya. Vice Mayor Barunda, si Katropang Jose Albania sa XFM Iloilo. Good morning, Vice.
1: Hello, good morning, Katropang Jose. Kag sa imo nga tagpalamati sa imo programa.
0: Salamat gyud sa tiempo ni Vice Mayor Barunda. Vice, ano ang imo sining reaksyon una sa tanan sa ginaduso karon ni Councilor Romel Doron sa konseho nga ilimit ang function sang vice mayor and it happens ikaw subong ang sitting vice mayor only to vote in case of a tie and to preside di sanggunian during sessions hindi ka maka-introduce legislation or ang vice mayor whomever man magpungko da and hindi maka member or chairman sang any regular committee vice mayor Barunda.
1: So Katropang Josel, no, my first reaction was that it was done in an ungentleman move because at the time nga sa session nga on official travel ko this was introduced. So for me do ka act of cowardice siya kay I was not there to even comment or maski maka-discuss naman lang kami beforehand kay damay lang tani nga courtesy because the person who will be affected sa ilang resolution is me. So tani man lang ara ko sa time nga gin-present ini. But then again, as you said, nga ma-comment ako sa with regards sa JLG opinion number 95. From the word itself, opinion. So it's strictly an opinion, it's not a guideline, and wala siya no force and effect of a law. So it's an administrative interpretation. So nakahambal naman ang DILG yesterday, I think nakita ko siya sa isa ka interview nga hindi man siya layi nga kailangan gid sundon sang tanan nga councils. It is their prerogative. So amo na siya nga I will be having my position paper and I've also raised this sa Vice Mayor's League and they will have their own position paper as well para i-submit namon sa DILG central office.
0: Okay. As of now, I'll be Vice Mayor Barunda. To revisit sa inyo sa mga duties, functions, and responsibilities no sa sanggunian, lain niyang duties and functions of the presiding officer and of the city councilors and you being a composite member of the city council. Lain-lain ka mo duties and functions and responsibilities. Magluwas abi sa gina-raise karon ni Councilor Doron nga opinion of the DILG based on a Supreme Court decision. Ano ang basis sang imo sini nga ginaduso karon that you will be allowed still to introduce any legislative measure, resolution man o kon ordinance sa Vice Mayor Barunda?
1: Based sa DILG opinion number 95 abi, ang nakahatag man disclaimer ang DILG. Ng opinion nga ginhatag nila was based solely on the facts presented and appreciation sa amoto nga sitwasyon nga ginhatag sa ila. And the language is really clear. Based on the facts presented sa DILG and appreciation sang amoto nga facts. So sa ako naman nga case nga sa City Council, ang akon lang gid nga possession for this is that alin sang una ang iban nga mga vice mayors or most of the vice mayors sa bilog nga Pilipinas gapanaog sa pod gapanaog as a presiding officer so that they could present their proposals sa plenary, and it has been a practice ever since. So wala man siya gin-limit sa local government code nga ang role lang sang vice mayor is to preside and to vote during a tie, because ang vice mayor member siya sang sanggunyang panlunsod sang legislative body, collective body, and it goes with it na she could also or he could also propose ordinances or resolutions na mga mapakamayo para sa iyang constituents.
0: Mm-hmm. Kay kun tanawon dang Section 49 of the Local Government Code, the vice mayor and the vice governor, the presiding officers of the local sanggunian, you are only there, the presiding officer shall vote only to break a tie. Amo lang gid na butang, there's no other specified duties and functions o the vice mayor unless otherwise may ara sa inyo sining internal rules of procedure nga nabutang. Sa internal rules and procedures ninyo nabutang, ang vice mayor was specifically mentioned that he or she can introduce any legislative measure and chaired a regular committee, Vice Mayor Baronda.
1: Our internal rules does not limit me, kay wala man nakaprohibit sa amon internal rules nga hindi ako pwede kapasar sang mga ordinansa kay resolutions. So it goes with it that I can.
0: Mm-hmm. In short, sini, wala sang other issuances, no? Or wala sang iban sini nga mga opinions nga nagwa, nga nagalimit lang, kag nag-clip sang imo sini nga, you as the presiding officer and any presiding officer for that matter to participate in the deliberations. So in short, prior to this DILG opinion, wala sang amuni nga sa isang opinion na ginuwa or directive coming from the DILG, Vice Mayor Baronda.
1: Yes.
0: Okay. Now that we have this opinion coming from the DILG, which may ara sa ginatawag nato sa nga complementary effect sa inyo nga mga presiding officers, not only you, and sa mga future presiding officers. So kon inigin observe na dito karon according to Councilor Doron sa Cebu, and I'm checking Cebu right now, kagina-observe nila nga hindi na pwede makaparticipate sa deliberations ang presiding officer, the vice mayor. Kag-iduso dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, do you think that's fair also? Not only ikaw as the very person yung nagapungko, subong nagapreside, but sa iban pagid sinikag sa masunod ng mga presiding officers and the vice mayor of Iloilo City, Vice Mayor Baronda?
1: Yes, actually it's been a discussion, no? Sa Vice Mayor's League, kay timely man sang gin-propose ang ina nga resolution when I was not there. I was actually attending ang amon nga conference sa Vice Mayor's League. So, dito gin-raise namon ang mga concerns sa mga different LGUs, especially sa sini nga nagpagwa sa ini nga opinion. So, that is why we have discussed that we will be having our own position paper para ma-present namon sa DILG Central Office, questioning the DILG opinion, because it's not really fair nga ang leader of the sanggunian panlunsod will be restricted to sponsor or draft ordinances and resolutions, because the very nature of our work is to craft, or the mandate sang sanggunian panlunsod member is to craft and to pass legislations for the betterment of the constituency.
0: Mm-hmm. Do you think Vice Mayor Baronda bintaha ini or disbintaha sa inyo nga mga Vice Mayor? Personally ko na ko, yeah, ha. This is my personal opinion, Vice Mayor Baronda. Pabor ni para sa akon mo because I'll be shielding myself and my position of any possible comments of bias. In short, even though I have my political party and political affiliation, but ma-shield ko pagidang ko galingon ko nga hindi mangin bias sa deliberation because I'm only there as presiding officer and that stated also sa local government. We don't know with the line I'm kita man opinion, no? Vice Mayor Baronda. Sa imo pagtanaw, disbintaha ini para sa presiding officer nga hindi siya pwede maka-introduce legislative measure kag hindi siya pwede even maka-avail of a time for privileged speech and privileged speeches and hindi mangin miyembro sang regular committee sa sanggunian?
1: Well, I'll respect your interpretation or your comment, Katropang Josel, no? But maybe as a vice mayor, gasturiaman kami, no? Nga mga vice mayors. It's disbintaha para sa amon. Because there are times nga bilang public official, may ma-identify kami nga mga legislative concern and gusto na namon nga i-advocate and as well as gusto kami makapropose measure para i-address ang amon ang concern. So, ang mga proposal namon, they remain man siya gyapon as subjected sa authorities ang kasanggod ng panunsod. So, we present it to the sanggod ng panunsod and we will discuss it kag at the same time ang naga-approve siya ni collective man, collegiate body man.
0: Ang statement a while ago ni Councilor Doron is this: if you want really to participate in the deliberation and in actively crafting any piece of legislation, run for councilor, not for vice mayor. What's your comment, Vice Mayor Baronda?
1: So iya naman na iya nga comment, no, to lain-lain man tatanan nga position on that. Kag at the same time pagpadlagan ko vice mayor, wala pa man nagwa ini nga DLG opinion. Ang siguro ginadirect ya lang ang ini nga concern niya. But then again, it does not erase the fact nga gin-delay nila ang tanan ko nga mga legislations nga ara na sa committee ba nga manug 1 year na wala gyapon ginhulagan. So para sa akon, this is very clear nga politika na gid ya. Because kun sincere sila nga hambal nila nga isuportaran nila ang mga legislations ko pagsugod namon pungko sang June tani pagka propose ko ang akon nga mga legislations nga ara na sa committee ba gin hear nila dayon nga nakalabot sa kadugayon nga wala nila gin hear tapos amo malang nigali ang move nila nga to silence the voice of the vice mayor. Mm-hmm. Kasi hindi na sila kasabat kung nga wala nila ginhulagan ang akon nga mga ordinansa nga para man tani makapamayo sa pumuluyo sa syudad sang Iloilo.
0: For the record, mga ano kadamo ini and covers anong agenda ini ang imo sinima proposed legislations now pending subject for action sang sanggunian, Vice Mayor Baronda?
1: I have 12 ordinances and one resolution pending sa different committees sa sanggunian panglunsod. And one of that was the institutionalization of the 3-digit emergency hotline para in case of emergency may tawagan na tani. This was even proposed before pasang 911 nga gina-implementar subong sa national. And also, nag-propose man ko sang mga water break periods bala sa mga all public and private schools and government offices and City of Iloilo sang chimpo nga naggrabe gid ang init sang April kag sang March. May ordinance man ko nga tani i-institutionalize ang seal of good housekeeping in all barangays of Iloilo City kay nakita taman nga ang iban nga mga barangays wala pagyapon kapasa sang ila nga mga kailanglan ipasa para mabudgetan mayo ang ilang mga barangays. And na miaraman ko sang ordinance nga naga-institutionalize tani sang aton nga mga volunteer groups in the city of Iloilo. So these legislations, I believe, is really impactful tani kag makabinipisyo not only ang mga different organizations but the different constituency sang Iloilo City.
0: Mm-hmm. Ang isa diri abika ma-question na ton dira Vice Mayor Baronda, no? Why? Hindi pwede kag hindi kaya dipinsahan sang any member of the Sangguniang if in case you'll pass this to any regular member of the Sangguniang abi councilors to introduce this legislation. Let's say for example ang imo sininga upod dira or kaaliado abi, no? Sa politika ti may kaaliado, may kontra, may upod eh. Hindi kaya ini dipensahan kag introduce ang imo sining kaaliado dara sa Sangguniang.
1: Because Katropang Jocel, no, when I made or this proposal, wala pa yan nakalabot ini ang DILG opinion. So it was not during a time that I was, kumbaga, ambal nila prohibited. Kaya tani kung prohibited na ko, or kung balaan na nga daan, nga hindi sila gusto mag-support sa akon, dito pa lang sa first reading, inpunggan ako nila na hindi ako ka-present ordinance or resolutions. So, seeing nga ginpasar nila on first reading, it means nga the process that was done was made in a regular manner, and dapat gid nga pasundan ini sa proseso.
0: Even though pending panikaron sa committee ba, I think daw si Councilor Rex Sarabia nag-uyat sini sa chairmanship sa committee ba. Pero given the political alignment sa konseho, daw hindi malayo gurong maaprobahan ini ang proposal ni Councilor Duron, ha? Based on political alignment lang, anay Vice Mayor Baronda, ha? If in case you will be outnumbered, ma-outnumbered ka dira, so what would be ang mangin sitwasyon sini sa konseho? Let's say for example, you want to avail of your time to have a privileged speech, you will not be allowed under this DILG opinion. You need to push for a legislation, you will be stricken off because you are not allowed under this DILG opinion. Time comes, Vice Mayor Baronda, paano mo ini-resolve among your peers dira sa konseho sa Sangguniang Panlunsod?
1: Well, ang ako nagiging pray Katropang Jocel is that tani ikwauna nila ang mga political differences namon or ang amon nga political leanings, because at the end of the day we were mandated because of our positions nga ginta sa ligang kami sang pumulo sa siyudad sang Iloilo nga dapat ang amon nga unahon every time we go to session is people, ang tao. Unahon ang tao, no matter ano man ang imong politika, no matter ang ani mga personality, kung mamayo or maayo ang ordinansa or ang resolusyon, suportaran ini sang kadamaan. So amo lang na akong gina-pray sa ila nga ma-support sila sa mga ordinances or resolutions nga nakita man nila nga mamayo para sa pumulo sa siyudad sang Iloilo.
0: Okay. With that, Vice Mayor Baronda, we'd like to thank you sa tiyempo ngayon niya. And hoping this will not be the last if in case. Kung may aragin man mga developments dari. Salamat, Gid, and good luck, Vice Mayor Baronda.
1: Thank you, Gid, Katropang Jocel, kasi mo tagpalamati. Good morning.
0: Good morning. There you are, si Vice Mayor Love Baronda. It's already 9:55 in the morning. Sato sa ninyo pagparagat. Now, ang basis iya ni... And palahinandigan ni Vice Mayor Lada Baronda in saying no to this proposal ni Councilor Doron. Sila niya, that's the old practice. Sa tiway pa man na sa una, tigaling kami ari nga bago nga legal opinion eh. But this legal opinion, may ara man sang rider ini na butang sa katapusan eh. This opinion is rendered based solely on the facts presented and our appreciation of the same without prejudice to any contrary opinion, decisions, and orders of other government agencies and the courts. by authority of the Secretary Attorney Romeo Benitez, Secretary for External Legal and Legislative Affairs. Now, in the absence of any contrary opinion, from the DILG mismo or from any other higher hierarchy of the operations of the local government units, the DILG da pinaka-mayor mo, or if not, ang secretary, kati legal opinion lang inisang USEC mo, or from the president himself. Sa katulad sini, in the absence of any decision, korte man, or sa secretary man, bago nga decision, and other government agencies, kanagisiling hindi pwede na, and sang regular court, for example, nga nagasiling hindi pwede na, ining opinion is applicable to all with similar situation. In short, iniya pwede mabasihan sang tanan nga local government units, local sanggunian, nga may ara sang similar situation or applicable sa pag-define sang duties and functions of the presiding officer, kay ang presiding officer ang gina-discuss dari. In short, ladies and gentlemen, in saying, sambal ni Vice Mayor Baronda, ati sila nga, applicable ang ina based on the appreciation niya sa kung ano ang mga facts nga gin-forward dito, gin-query, kati may nag-query dito eh. Ha? Ining DILG opinion, hindi man ni basta-basta magwa, kay gina-query ini. Ini gin-query actually ni Mr. Dominador Guillermo, Barangay Punta, Municipality of Apari, Province of Cagayan. In short, ladies and gentlemen, ini siya ginpamangkot dito sang barangay council, barangay official, or sang ni certain Dominador Guillermo, not maybe i barangay official, namangkot lang sa pertaining to anong opinion sang DILG sa may amuna. In short, hindi sa ila ini natabo, but there was a Supreme Court decision. That's why nagpagwa sang opinion ang DILG. Hindi man ini, ang La Carlota City is not from Cagayan. Debla? Hindi na from Cagayan. Ang Antique is not from Cagayan, from Region 6. So, gin-apply nila dito, kagin-apply na subong sa Cebu. So, in this case, ano ginman bala ang naga-hold on nga hindi pagbuyan sa mga presiding officer, vice mayors, ang inayang duties nila abi or functions or powers abi butang ta. Galing kiti wala na butang dira specifically sa mga guidelines and kasuguan tay. RA 7160 was why dragon define. Mahambal nga ti why mandala define pwede na, but the statutory construction of law states that those who were not included definitely are excluded. Hindi butang balon nga ti why mandira pwede eh. No. From the very start, the first argument and resolution would be, hay wala dira, hindi pwede. Hindi kay wai dira, pwede. No, that is not the case. Dapat ang argumento masandig sa, hay wala na butang, wala kag hindi pwede. Ha? That's the rule number one. Rule number two na niya ang ginatawag sininga, hay wala diri na butang, pwede ina. Mambal nga ti, okay, i-resolve na ton, hay wala na butang, pwede. We will base the decision and the opinion, pag-resolve sinis opinion sang DILG. Opinion sa DILG, okay, why na butang dira? So, hindi pwede, number one, maka-privilege speech ang vice mayor. Number two, hindi sa pwede maka-sponsor legislative measure, resolution, o con-ordinansa. Number three, ara lang sa da to vote in case of tie. Number four, hindi sa pwede nga mangin miyembro sang chairman or co-chairman or member of a committee sa sanggunian. So amo ng prohibition sang vice mayor as defined by the DILG opinion. So anong pwede makatabon sinidari? Wala. Regular practice? Tradition? No. This cannot be superseded by any practice or tradition. This is an opinion from the very agency concerned nga naga dumala sang tanan nga local government units. Not nagadumala, but nagasupervised. Ha? Sang tanan nga mga local government units. Ang punto lang dari, it's up sa kada sanggunian kung mahimo sila sang amendment to their internal rules. Because ang internal rules is nagadepende ina sa pleasure of the majority of members. Ha? Hindi lang simple majority. Ha? Nagakinang lang sa simple majority. If we speak about simple majority, majority of members present during the deliberation and votation. So that's it, ladies and gentlemen. Ang ginapanghawid malang sini sa mga presiding officers, mga vice mayors, katropang Alex, ladies and gentlemen, kaway sila tisugit kaya giwakal nga accomplishment nila kung wala sila sang ginaduso sining ordinansa o kung resolusyon. That's it. Ano pa bisugit sa vice mayor? Ano ipabugal sa vice mayor? Diba? Wala. Mambal na gano'n ka lang da. Ah, nagpungko, nagbanggavel, pagkatapos nagpauli. Kung madula ang ila sininga opportunity ang ila sininga nakagawian to introduce legislative measures. Wala sila ipabugal da. In short, you are just a spare tire. And even the vice president, amo man gid na, spare tire. You see? That's it, ladies and gentlemen. Kung ginahimo man ini sa iban nga sangunan, because they are not observing this. Wala ini compulsory ginapapraktisan di ILG. But for the guidance of the sanggunian, local sanggunian, depende sa ila kag mga miyembro kung sundo nila ini, kag ibutang sila sining internal rules. Because after all, for the sake sa ginatawag nato sining harmony, katropang Alex, and equality, magambal ka harmony kag equality, ang pinaka-basic sininga pagsulundan dapat sundon mo, majority rules. Regardless, politika man ako hindi, majority rules. The parius man ina ang majority rules ang layita, hindi man nilayi ha. Ang ato sinigi na patuman ng regulasyon ng pamilya. Respect the elders. Mambal na gago man na siya. Gago man na sa higulang sa imo, respetuha lang bisan sa edad niya. Diba? That's it, ladies and gentlemen. Hindi ininangin compulsory because kay opinion lang sa DILG. Pero kung ipamangkot mo liwat, amo man nagyapon ang opinion sa DILG. Kung may mag-question sini, amo man nagyapon ang opinion sa DILG. Diba? Kung amo man nagyapon opinion sa DILG, pwede. Because rule number one, statutory constructions of law, those who are not included are definitely excluded. Hindi nga, haywa ay mabutang dira, pwede. No, haywa ay mabutang dira, hindi pwede. That's number one rule. Diba? So let the sanggunian decide. Eh. Depende niya sa miyembro sanggunian if they will agree or disagree with the resolution of Council Duron to amend sang ila sining internal rules to include among others defining further the duties, functions, and responsibilities of the vice mayor nga limited lang to presiding. Number two, to vote in case of tie. That the vice mayor will be prohibited, barred to introduce any legislative measure, being a member or chairman or co-chairman of any committee, and hindi siya pwede maka-avail sa ginatawag sininga privilege hour. Because amo ng content sa DILG Opinion number 95, Series of 2025. Bullseye! Clarex, Clarex! Away na galing ta tiyempo. Good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Kay Ma'am Lucille Capio, good morning. And thank you for listening. Kay Ma'am Idna Puray, kay Agustus Labios, how are you? Sa kay Sherwin Markuwi, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, niya ginagreet ko lang na si Mr. Jigo Puray, kag si Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, alam mo dyan. Sa kay Ma'am Aluha Buekos, niya good morning. Good, ka good morning. Kay Miga Yunis Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Sa kay katropang James Padura, good morning, gida sa I-Corps. Sa good morning, katropang Josel. Pila ka minuto nga kanamit, karon preso siya. ang bata, tob lang si Geralda. Ay, balan mo, gamay malang diferensya na, kuno ka kanamit, kag kasakit mo. Gamay lang, gid. Starts sa the same letter, ends with the same letter, but in between ang difference. So, ti gamay ko no nga minuto nga kanamit habang buhay nakasakit. Sakay Anhilo de Monteverde, good morning. Sila niya, wala kagid mahimo kay minor man ang babae, bisan ano pawakal mo na. And that's correct. Ha? Bisan mawaras ka pa na. Sakay Mr. Paterno, si Tar Paklibar III, good morning. Thank you for listening sa familia Paklibar dara sa Uton. Ha? Sakay Randy Arciaga Santisas. Amba ni Katropang James Padora, balik ko doon lang, gali ang akon kay nanay. I am both. Amo na nga bagay, hindi mo man pwede mapangayo, bi Katropang James mo. Ha? Hindi man pwede mahambalan, hindi ka dan pre. Tagnak ka na. Ano na yun, say madang. Sa kaya Mr. Rinaldo Abeto, she have a blessed Friday. Good morning, Katropan Josil. Sa kay Nyek Espinosa, good morning, Nyek. Kag sa pamilya Espinosa da. Kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Central La Paz. Siya blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Galatians chapter 6, verse 2. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa. Kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, dari sa Baptist Student Center La Paz. Good morning, Gid. Sa kay William Dakinan, good morning. Sa kay Ma'am Hermite, how are you, Ma'am? Amal ni Imigo James Paduray. Selling a happy listening to my lovely wife, Nova Marie Arcosa Pahadura, kag sa amon, nga cook in the house, sa kay Linlin Valeriano Esteban. Good morning. Sa kay Mrs. Da, kay Nova Marie Arcosa Padura. Good morning, Ida. Musta na si, ano to, si SB? Si Engineer Junjun, musta na siya? Dugay na kamay kita, amigo ko ba? Sa kay Linlin Valeriano, no, good morning. Ambal ni Migo James Padura. Kay RV Chris Caceres, good morning, Gid. And thank you for listening. Kay J. Francis Zaragoza. Yeah, mayong aga, Sir Josel, good morning, Gid. Siya, it's a numbers game. After all, ha? Galing kita yung waita mimi mo eh. That's democracy. Diba? Majority rules. Parehas man mula sa house. Majority rules. Mahibi ka man da, maligid ka man da, but the fact that majority rules. Amo man na sinado. Why man na kinalain dari sa local sang kuniana? Sa kay Roy Escorpeso, good morning, Gid Roy. Saling niya, happy watching live sa Kubay Haro. Good morning, Gid. And sa kay Katrupa Vibes Kanayunan. Dara sa Maymay Bukuhan. Saling niya, good morning, Gid. Tapos na, sir. Himas niya sang manok kapula. Bakal naman ang himason niya. Tapos na ang manok kapula kahimas. Gahimas sa karon ano? Orange. Orange nga haw. Tok-tok rihas. Good morning, Gid. Sa tanan niya nag-upod sa aton, good morning, Gid. Why not a tiyempo sa ato sa nga pagparagad? Thank you for joining us. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upod ta si katrupang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!
4: Two up, two up, two up, two up, two up, two up.

0: Kasakit sa namungkong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salak maging buhat mo. Putigan ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Na nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Amo ka rin yung ginasiling mga bailihan ninyo sa Kawayan, pre. May perte kayo, Nick?
1: Oo, oh, pre. Pinasayin na din yung amon bailihan. Hindi ka diya kabaili sa mga dalaga kung wala kayo sang bayong, pre.
0: Ayos, ah. Pre, kadamo ka rin sa matahom sa inyong lugar, no? Nahula ka pamiga sa Subuman?
1: Nan, hindi kuya pareho sa imo nga kada course sa college, minubya ka. Swerte mo lang kay lain nga department kag hindi pala rehos ang ilang abikan.
0: Ari man niya. Pabatsyag mo sa tsura ko doon si Rikuyan ba?
1: Feeling Rikuyan eh. Kag mabilib naging ko sa imo, pre. Kung patid rin sa amon nga lugar, may madagit kapag idya.
0: pre, speaking of, kilala mo na sa pre ako?
1: Ang diin?
0: Katubulao. Ang babae malapit sa portahan sa bailihan? At wala nang nagapang stamp sa nagasulod?
1: Ay, pre. Off limits na. Bata ni Chay Marit nga prok chairman sa ngamon nga lugar. Kakululbaan na sa ngiya nga iloy. Di nagapang labo na. Sila na lang na nga duwa. Soldadong iyang amay. Apang napatay sang may naglunda diri nga inkwentro sa tunga sa mga rebelde kag soldado.
0: Amo gali, pre. Ahay. Magkaluluhoy magali sila nga duwa, no? Di, pre. Anong iyang alan?
1: Si Tess nang iyang alan.
0: Katahom sa iya, no?
1: Matahom si Matuod, pre. Apang ang ako niya nga type, ang iya pa kaisa nga si Mariel.
0: Amo gali?
1: Di.
0: Sansata na niya. Mga luyag ta. Arigit, chansa ko na ni. Abi, dala din mo ba yung pre? Hindi ba, hindi ba kapangindi ang babae sa bailihan? Kung ginbayaran ang bayong? Chansa ko na gin, pre.
1: Hala, ah. Sagangada kung masagang mo, ah.
0: Nalipat kong magambal na may pagkadrago na si Tess.

0: lalaki yaman. Nanagat pala piti siya sa akon. Wala ni ko sang rason na makapangindi. Kinagbayad siya sang bayong.
1: Hi, miss. Pwede ka ba ili?
0: May mahimo pa bala ako. Lakat na ta. Binta pa niya sa gate. Apang wala hikap ay hawak ka. Mahikap ka gani. Hindi ko yung magbayli sa imo.

0: Doon kalayo sa pinsar mo, ha? Anong natabusin mo?
1: Pre, mapati ka kagsa hindi. Doon na love at first sight ni Kuya Kites mo. Hindi siya madula sa paminsaron ko.
0: Wala. Tigo kagid, pre. Isa ka bulan na nagligad. Pero si Tis giyapo na ara sa pinsar mo. Pre, aray ka na sa Bakulod. Kalayo na sang kawayan.
1: Ay. Tuod man, pre. Sa kadamo sa ngakon mga babae sa una, si Tis lang iyang pinasahi.
0: Abaw pinasahi!
1: Oo gani, pre. Inidigay ko yung mapatihan, hao.
0: Pre, pila na takatuig na miguhay, hao. Amo mo nang ambal mo sang nagligad kay Joy? Atong nubya mo bala nga kasyer?
1: Sino nga Joy man?
0: Si Joy bala? Ang nubya mo nga ginbaylo ka sa gwardya?
1: Ha? Ay, oo gani, no? Pero, pre, iniya lain gini saya, pre. Pwede ko siya mahambal nga akong dream girl.
0: Dream girl ka da? Oh, let's go. Balik naman sa aton nga mga classrooms.
1: Oh, sige. Una na lang. Kay mapit ko na sa kantin. May kuhaon ako, pre.

0: Uy, girl! Mayo kay nagpare-assign ka na dire sa Bakulod. Kay kalayo sang imo ginatudloan. Maayo niya. Kay lapit lang kita sa downtown. Kag-walking distance lang ang school naton sa boarding house.
1: Amo gani, Mariel eh. Makatipid na ta sini. Para may extra pata nga padala sa kay mama.
0: Oh, hala! Sari mo na, ho? Ang taga-aton man bala? Ay, dali man siya gaya nagatudlo sa aton nga ginsayluhan?
2: Hello, mga kasimanwa!
3: Bao, daw ginadominar na sa mga taga-Kawayan ang elementary school, ho? Kamusta ka mo? First day niya sa bong? Maligid-ligid gini sa kalipay ang kilala ko kung mabalay ang aari man di city sa eskulahan mo.
1: Oy! Hala! Bell na gali, ho!
0: Uy! May meeting gali kita sa aton school principal.
1: Kuna mo, dali na ah! Maupo na lang kita.
3: Ah, dali!

0: Okay. Good afternoon, everyone. Ginpatawag ko ka mo subong para i-welcome ang aton duha ka mga math teachers.
1: Ma'am, sorry. Nalit ako sa meeting.
0: Okay lang, Sir Ed. You may sit now.
1: Thank you, ma'am. Dito lang ko sa likod, ha. Mapungkol ako, ha.
0: Okay, let's continue. Let's welcome Tess Marcelino and Mariel Santos as our new faculty teachers.
2: Wow. Welcome!
1: Si Tess na, Rayo?
3: Oo, oh, si Tess na kag si Mariel.
1: Grabe, kin si Lord sa akon ba? Gindamgo ko lang to sa nagligan. Apang karunari na siya? Hulala!
3: Ba, lipay-lipay bata ba?

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali lang.
2: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samsung Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: subject kay ginatudlo, sir?
1: Math, miss.
0: Ay, tuod. Isa tagali ka subject. Math man ang akon. Yes, ang grade 3. Imo ya?
1: Grade 6. Dali lang. Maulog ka sa buho.
0: Hala, inbuto niya ako. Apang sa hawak siya nagkapot. Ay, Diyos ko. Kado sa kinakilig ko yaman.
1: Tess, okay ka lang? Mayo lang kayo, wala kang mahulog sa buho. Makapila ko na yung kina-report sa office. Nga delikado ang ginahimo nila nga compost pit. Kaya ba si may mahulong nga mga kabataan? Wala pa daan sa signage, so?
0: Sir Ed, ba si pwede mo na nga mabuyan ang hawak ko?
1: Sorry, miss. Nalipat ko. By the way, manyapon kami karon ni Ray sa Manukan. Basi, gusto nyo mag-upod ka mo ni Miss Mariel?
0: Ay, ate, sige ah, ma-upod kami. Friday naman subong, rest day man buwas. Kag isa pa, hindi man kami magpauli sa kawayan. Ate, sige ah, see you later na lang.
1: Bingo!

0: pre. Daw mayo, oh. Napahuo mo si Tess. Grabe ba?
1: Ako na gidni. Wala ka salig sa ako na, oh. Salig lang bala. Ara na sila, oh.
0: Bilid na gid ko sa imo, ah.
1: Ako pa, ya.
0: Why?

0: jaman na di isang gintintuan, taman.
1: Oo. Oh, kay luwas nga manamit ang ilang aluto, may nagabanda pa ho. Kagkold ang ila ilim nun.
0: Gani, nami diri. Kay maka-enjoy man kita. Baylos ang aton ugda sa mga estudyante.
2: Ah, this? Hindi po pata

0: masang inuma. Basi ko mahubog ka.
1: Wala na yung nagkakahubog si Mami, ha?
0: Aba? Wala gali, ha? Apang isa pala gani ka, butilya sa birang na ino mo. Wala untat ang yumyuho mo.
1: Relax lang da, bala, ha?
0: Kuna mo, beer pa?
1: Yes, please.

0: Oh, pre, natulugan na si Mariel, oh.
1: Hoy, Mariel, magbugtaw na. Mapauli na ta. Nahubugi siya yun, oh.
0: Pareho lang ka mo, bro.
1: Hindi mo kaya hubog,
0: oh. Bayo lang. Bayo lang kay hindi sa konti lang ito pang yasuka ba?
1: Ate, ano pang ginulat natin man? Papauli naman ba na kita? Anay ka, ay matindog ko bala.
0: Ops! Doon hindi ka nakatindog, haw?
1: Watch me! Ay, daw ako sa gang mga patiis ko, haw? Natuyon ako, bro.
0: Nagsubsob ng ulo yas lamisa, ho?
2: Ang maayo pa, pre. Hakwaton ko na lang siya.
0: Ate, sige. Kaya mo man sinangbaton ko kay Mariel. Eh, natulog ka naman siya, ho?
2: Ikaw lang bahala siya. Kaya ako naman bahala kay Tessa.

0: kan kelik ko? Om, ma, ano ni? Wala ko sa bayo? Kalatabunan na sang habon ang lawas ko? Om, Diyos ko, si Ed, sila nilin kaupod naman kagabi. Diyos ko, hindi man pag itukot. Matuod ang ari sa huna-huna ko. Hindi man.
1: Good morning. Breakfast in bed.
0: Om! Ed? Ano po at silingon sini? Nangamos sining kahintangan ko. Anong natabo?
1: Palihog. Mag-ilis ka na nanay. E pagkatapos, among pagsugilanon natin sa maya.

0: mangkot ka bahin kay Mariel. Magkaupod sila ni Ray. Okay lang sila.
1: Hindi ako gusto nga hambalan sila. Ang bahin sa tunga naton, ang hambalan naton. Sugiri ako. Ano mitabo? Nga nabugtawan ko na lang na wala ko sang hapin sa lawas. Nga!
0: Sorry, Tess. Apang wala ko lang napunggan ang kaugalingon ko. May natabo sa tunga naton.
1: Ano? God! My God!
0: Patuwara ako. Apang handa akong atindugan ang nagpatunga sa aton, Tess.
1: Wala gid ako magkuna-una. Nga mabuhat mo ini sa akon, Ed. Wala gid!
0: Sana siling ko na. Handa akong atindugan ang natabo. Pangako, ina, Tess.

0: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: suko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Mga oda, taga-sibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Seven Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: System Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalas sa System Pain para diri-diritso ang training.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.

0: Exciting time, last 10:48 na sa aga, kagilinga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyon na ng aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sa katarata, glaucoma, kagatiridium. Kung nagaburon ng aton pananawan kinanglano naton nga magtumar sa Vision X Plus, kaya ang Vision X Plus sa mayarang sang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sa Food and Drugs Administration, produkto sang Yes to Health Incorporated. Para maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Kaya ang aton nga mata, importante nga maproteksyonan bangod nga ini ang nagaserbing nga bintana sang aton nga lawas. Gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok kag sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sa sentro. Ang tagsa tahitabo, may sentro marason. Ang

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa Sentro sa Biyernes ng edisyon, petsa 11 sa bulan sa Setyembre. 9-11. Kamusta nga aton nga mga tagapalamati, kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sentro. Kamusta nga aton nga aga sa aton nga mga drivers with lovers, kamusta nga aton nga mga biyahe sa aton nga mga XFM taxi patrollers sa sining nga mga inoras, kamusta nga aton nga biyahe ang aton nga mga drivers na hinay lang sa pagmaneho sa ang inyo sining mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas sang tawo nga ginabaligya sa merkado. Importante nga ang aton nga mga pasayro madulong naton sa safe sa ilang destinasyon, mga katropa. Pet sa 11 sa nasiling tanay kaduha sa apatanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God it's a Friday. And subong adlaw katropang Alex, kinadumduman naton ang 9-11 atong pag-atake balasang Al-Qaeda sa Twin Towers sa katropang Alex. No, sa aton nga matag panamati, dumduman nyo pa ni ang 9-11 na attack sa Twin Towers sa US. Sa din ang pinakamataas nga building sa Amerika, amuni ang gin-atake sa Al-Qaeda, pinagi sa pagbunggo to sa aeroplano to katropang Alex, di ba? No, based na sa aton nga history, no, sa aton nga mga taga paramatiti subong ginadumdum ang 9-11 attack. Bila na katuig na kaligad ni, no, ang 9-11 attack sa aton nga mga katropa. Sa aton nga pangalagad, liwat kita nga pangalagad tubtob kita sa attack na alas sa 12. Sa pagdulong sa inyo sa malabing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. May mga dito sa US ginadumdum gini no sa aton sining nga mga kauturan, especially sa mga napiktong kinabudamo ni katropang Alex kung madumduman ta ang patay mo. No? Makon mo lang pinakamataas nga building or ginakabig nga Twin Tower, no, dito sa US ang ginbungguan sang hungod ya katropang Alex ha. Kag kitaon pa niya live actually katropang Alex mo. Kon madumduman sang aton nga mga tagpalamati ang 9-11 attack. Sabto nga tiyempo ang ano ni ang buhi pa to si Bin Laden no sa aton sa nga mga katropa sa World Trade Center no morning World Trade Center sa ika 25th anniversary sang 9-11 attacks so, aton sa nga mga tag palamati makita niyo subong no daw ano na lang na siguro katropang Alex memorabilia no makita niyo no sa aton sa nga mga katropa so isa ina sa mga makabig na ton na signifikante nga insidente way back 25 na katuig ang nakaligat. Sa subong aga sa aton nga pagpangalagad madamo kita sa mga talalupang don nga mga balita kag impormasyon sa aton nga mga katropa mabatian kita sa frequency nga 100.7 megahertz sa dial sa inyong radio yara kita sa FM band makita kag mabatian man kita sa Bilog nga Kalibutan, pinaagi sa aton mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Anduan aton kay mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa. And also sa YouTube naton, pwede man kamo makaskan sang QR code para i-direct kamo sa YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo, or magkadto sa YouTube sa page, no, sa YouTube kag i-search ninyo ang XFM Radio Patrol, i-like at i-subscribe, mga katropa. Sa aton nga mga talalupang doon nga mga balita, sa balita lokal, mga katropa, petsa 11 subong. And kung madumduman nyo ang isyo sa Barangay Linubayan nga nag-file sang mass resignation ang mga barangay officials, tanan from punong barangay down sa level sang sangguni ang kabataan chairman. Now, ang development, kagabasi malabot naton si punong barangay Rene Tanyo, nga daw ginconsider sa mga barangay officials ang pag-resign. What's the ngon nga daw nalugpayan sila, katropang Alex? Bangod nga may nagpatunga. Ginpatungan ni First District Congresswoman Janet Garin ang mga barangay officials. Kay tikon nagligad to ni Sinido, nagidya sila mo. Bangod nga wala sang kasulbahan or nadulaan sila sang paglaom nga masulbar ang problema sa JT Poultry Farm nga ginareklamo sa mga residente sang Barangay Linubayan, kag ang mga nag-a-star malapit sa JT Farm, Poultry Farm sa Barangay Sipitan, katropang Alex. Nga ang kutob sa mga nagreklamo nga mga residente, including ang duha ka mga barangay kagawad, kag si punong barangay Rene Tanyo, ang na-filan sang kaso sibil sa korte because sang reklamo. Dire ka lang yakakita, katropang Alex, nga kung nagareklamo kaya gali kontra sa kapareho sinay nga klase sang negosyo, kasuhan ka sang tag-iya. Diin ka na lang abi magkadto, katropang Alex, no? Diin ka makadto abi, anong pasingadtuan mo kung ikaw nga nagareklamo, ikaw nang apektado, ikaw pa ang mga tubang sang kaso. Daw masakit man, katropang Alex, di ba la? At ikaw na gani ang agrabyado, da ikaw na nagareklamo ka because nga apektado ka sang baho. Agrabyado ka na, ikaw pa yung kasuhan mo. Sa centro. Amo na ka sakit ang panggobyerno sa Pilipinas, katropang Alex. Okay, ikaw na ang naapektuhan, ikaw na ang naagrabyo, ikaw pa yung kasuhan tungod nga tislaya may kwarta. Sa centro. Tido na dismaya ang mga residente sang barangay Linubayan atong kutob sa mga nagareklamo, including mga katropa ang mga barangay officials. That is why nga nagfile sila sang mass resignation. And supposed to be kahapon ang last nila. Pero ang development, may reports kita nga nabaton nga daw nalugpayan ginconsiderar, no, sa mga barangay officials sang Barangay Linubayan, no, ang pag-resign. Diwi, no, nabalantaman nga may ara sang mga proposal subong sa Kongreso. In fact, sa Kongreso, gani, approve na yan sa third and final reading ang term extension sa mga barangay officials kagapag paiway sang barangay in this case elections sa November 2. Although nga sa Senado, ara pa lang sa second reading, but aprobado na sa second reading. May third and final reading pa na. So, sa Kongreso, yeah, sold na niya or sold na niya Why na niya pagbaisay? Ara na, no? Aprobado na niya. Pero sa Senado, yan tinatural, second reading pa lang. Tibala nyo, tiduwa kapanalga ng aton sa ringang kongreso, may lower house kag upper house. Ang upper house, amuni ang Senado sa aton ng mga tagpalamati. Tidira pa na magwa kung bala, mangin final decision sa aton ng mga senador sa pagpaiway sang barangay and sang kunyang kabataan elections. Pero ang term, ang 5-year term ya mga katropa, sold out na ya. Sold out na katropa ng Alex. Basi malabot ta si Kapitan Rene Tanyo, katropa ng Alex. Nag-message na makita kay Kap Rene Tanyo, but daw ay siya reply, tawagan ta na lang siguro. Kay balanta si Kap Rene Tanyo, masako maning official sa barangay. Ang aton man lang concern dira is ano ang final decision? Okay, ti why kita sang statement tabing nabatian from the mayor kung bala i-accept niya or gin-accept niya or gin-deny niya. Pero ti ang reports, okay, ga-drive pa si Cap. Sige lang. Okay. Thank you, katropang Alex, ha. Arigali si Cap sa city. Pero kita ya personally, katropang Alex. Ako ya personally, gadayaw ako sa liderato ni Kapitan. No? Talagsa ka lang makakita sang liderato sang isa ka barangay nga halos tanan nga mga opisyal nagupod sa iya, nagbuylog sa iya. Tibal ang taman nga sa barangay may pag ano man adamo, may ara man sang pagbahin-bahin sa nadira kapin pa ko na may political interest ka man. Pero ariya katropang Alex, ang liderato ni Kapitan Rene Tanyo, ya, bugos mo. No? Bugos ang iyang liderato from Barangay Kagawad down sa sanggunian kabataan chairman niya, nagupod sa iya. Titalagsa kalang niya kakita sang katulad sila nga klase sang action sa mga barangay officials. Kagunda part sang alkalde, sa banwas ang tigbawan, ti isa kadako nga tampa. Kiti din, kimo niya kita nga bilog nga barangay council. Resignan ka, mas resignation niya katropang Alex. Talagsa sa malaka niya. Yakatabo, though first time in the history niya katropang Alex nga halos tanan mo. Ti sa nasaling na nagligad to, may same incident man. Pero hindi to ya resign. Ato ya suspension to. During COVID time, atong natabo sa isa ka barangay sa probinsya sang Capiz. No? Sa aton nga mga taga Palamati. Di, hibaloon ta ang latest development. Kay, i-confirm pa lang kay Kapitan sa development kung bala na dayon ginman. Kaya doon may nagpatunga ko no eh. Si Congresswoman Janet Garin, no? Dumduman ta to, nagligad, nagpagwa man sa iyang official statement sa iyang Facebook page. Diba sinalugpayan ang aton sa nga mga barangay officials kagin considerar ang magpaiway, hindi na lang anay mag-resign, no? Sa aton nga mga tag Palamati. So istoryahan ta na, no? Diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, diri sa aton nga pag pangalagad, istoryahan ta man ang pagbungkal, pagkabkab sang maayo nga dalan, maayo pa nga dalan, maayo pa nga porsyon sang dalan sa National Highway sang sakop sang Barangay Tiring sa nagligad gid lang adlaw. Do mayara sang statement siguro si katropang Phoebe Boards Tibor Morales na labot ni katropang Boards ang taga 6th Engineering District. No? Ang taga DPWH. May statement siguro ang taga DPWH na ang pagbungkal o kung pagkalkal kag pag butang sang budget nga 20.7 million. Ang report mga katropa, i-upgrade kuno. I-upgrade. Islan sang semento kay kuno, masobra na pulo katuig ang aspalto. anga nga amay katropang Alex, may ara sang expiry ang kwanao. May expiry ang asfalto. Oh, may ara man siguro ino. Depende siguro katropang Alex kay balan mo ang diri sa aton Pilipinas bi ang weather condition sa aton di ulan kag init. Yang asfalto kon mainitan kun di daw ga ano na siya ga humok man kon maulanan ti da. Pero basta, according sa DPWH, kay masobra na 10 years ang asfalto islan sang semento. Mas mahal yung semento kumpara mo sa asfalto, katropang Alex mo. Diba Alex, na? Kundi, kung semento, kundi paldo, ang kontraktor. Ay di siya gadaog sa bidding mo. 20.7 million nga daan ang budget sinada. Kay pag chug mo na, pag bungkal mo na ang 10% or 15% kuha mo na dayon ang mobilization katropang Alex. Pero sa research muna iya katropang Alex, asphalt typically expires or reaches the end of its useful lifespan 20 to 30 years with proper maintenance. Tiyara man ang gali, 20 to 30 years ang lifespan niya. Tinga, kwa na gidaw, hindi na gid maayo haw. Hindi na gid maayo, no, siling gani isang iban nga pumuluyo. Todo kaya daya, kahamis pa kung sa mga kung sa mga pamanit pa katropang Alex, ayad-ayad, hamis pa. Ara naman katropang Alex, inaya mga hanambalano na yan ni delayed Senator Miriam Defensor Santiago, na kung may proyekto, may kwarta. Di sila yung isang DPWH, 10 years na. Masobra na 10 years ni kinanglanon ta nga islan, halin sa asfalto, himuon ta nga simento. istoryahan ta man na, no? Diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin, ari-ari, istoryahan taman ang parte sa rotational brownout katropang Alex, no? Kay halos tanan nga mga distribution utilities nagapatuman sang manual load dropping ukon rotational brownout. Ining mga distribution utilities like More Power, Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3, Anteco, Akelco, Kapelco, kagkon ano pada nga electric cooperatives diri sa aton sa Visayas. Kay nga bangod nga kulang kita sa supply sang elektrisidad. Dako ang demand kung i-compare sa supply sang elektrisidad nga nagaagi sa linya sang NGCP. Di ining NGCP man na ang National Grid Corporation of the Philippines. Di kada aga gabaton kita sang announcement nila nga yellow alert, red alert status. Na katropang Alex, because nga kon may sobra nga supply sang elektrisidad dito sa Luzon, hindi maakomodar kag mapasa diri sa Visayas bangod sang ano gani katropang Alex, ang ilang cable underground ang may term gina katropang Alex, no? May term na silang hindi masarangan bala? Hindi masarangan sang ilang cable nga dira nagaagi ang supply sang elektrisidad. Di ang connectivity katropang Alex, di ara Pero ang problema, kay hindi gali masarangan sa ila sila yung nga cable. Submarine cable. Submarine cable nga naga-connectar sa like for example halin sa Luzon kung may sobrato, no? Hindi masarangan sang ilang submarine cable para nga mapasa ang supply sang elektrisidad diri sa aton sa Visayas, kay ang demand sang elektrisidad sa aton di mas dako. Especially diri na lang kita may istorya based sa Iloilo. Ato pang Alex. Di sa more okay lang gani kay bisan pa paano mga tag 1 hour lang. Pero sa iban nga mga distribution utilities ka tropang Alex, ha? Nagahibi yang gabi, nagahibi yang adlaw nga wala sang sang brown out mo. Ti mano ka? Siling gani isang iban. Siling gani sa mga konsumidor, like for example, Eleco Uno. Like for example, Eleco Uno, dako-dako sang dako sang posibilidad nga mag-uba ya katro pang Alex imong nga mga appliances. Sa gulpi nga pagaluntad sang brownout. Siling sang National Grid Corporation of the Philippines nag-operate ang Cebu Negros Panay Backbone Project. Yudi. Tapos nag-utilize na sang high voltage submarine and overhead transmission cables. Agod nga malink ang power grid sa between sa Negros, Panay, kag Cebu. Tidira lang eh. Di Bisayas man itanan-tanan katropang Alex, hindi bala? Di ang problema gani kaya ang kulang sa supply sa elektrisidad, Bisayas! Centro. Bisayas katropang Alex. So kung may sobra to nga supply sa elektrisidad sa Luzon or sobrang supply sa elektrisidad sa Mindanao, hindi mapasa sa Visayas. Kay kung masarangan kung tani ang sang submarine cable sang National Grid Corporation of the Philippines, kundi bisan pa paano makabulig-bulig ito pang Alex, hindi bala? Mahagan-hagan ang mas ginpanami nila nga manual load dropping or rotational brownout. Ang walain pa na kay ang presyo sang elektrisidad katropang Alex. Subong daw may dugang to, daw nakamunok inan si katropang Bea. Basikon lipong kamubla. Basta daw dako to ang sa Luzon, nagbuhin daw 4 pesos. Ang sa Visayas to pila to, daw 9 pesos. O sobra. Kada gabi na lang kita iya, no? Ang lain pa da pala katro pang Alex, kundi gapang laba ka, po subong nagaulan-ulan ka. Nagasalig ka, ati may washing machine ka man, ah. Pwede ta ka pang laba, may dryer. Tunga-tunga sang imong pagpanglaba sa washing machine. Magulpi lang brown out. Dali ka makabakal bago nga washing machine katro pang Alex mo. Di gina talakay tani because nga ti NGCP hasta na lang kita iya permi sa announcement nga yellow alert status, red alert status. Iway nakita sa may mahimo ni katro pang Alex. Ang aton nga Department of Energy, pasalamat man kita kung tani ang secretary sa Department of Energy da si Secretary Sharon Garin. Kalagin daw busy si Secretary Sharon Garin now. Katro pang Alex, daw busy how? Anong ginakabisihan ni Secretary Sharon Garin man? Ariyo, magluwas sa problema sa manual load dropping o kon rotational brownout katro pang Alex. Ang problema ta sa pagsaka sang petroleum products. Daw ay nagidya siguro chance katro pang Alex kag saton nga matag panamati nga mabalik sa presyo nga tag 50 pesos o 60 pesos ang gasolina kag crudo. Subong May ano, may ka naman sang nagapamintana nga
1: sentro
0: nga oil price increase. Sa nagligal to, nagnubo. Oh, sinintimos. Tapos
1: sentro.
0: May nagligad ka Martes or sang Martes nagsaka naman ang presyo sang gatong. Subong pila ang presyo sang gasolina. Kundi kita magsala siguro taga dira sa mga taga 80 plus na eh. Diba si malabot naman kita si Katropang Alex sa ato ng mga tagpalamati isang ginatos naman Katropang Alex.
1: Sentro.
0: Amo na kon ga pro practice ko nakatlakat ah. May nakay kon maka chance ah. O ari ari power price sang electricidad sa Mindanao 19.56 per kilowatt. Ang increase ha, dako ganyang Mindanao, no? Next dira is Visayas, 18.59. Ito yung mga 19 pesos man ha. Ang sa Luzon, 4.80 per kilowatt. Tanga dako ganyang Mindanao kagang Visayas ha. Dako ganyang Mindanao kagang Visayas ya. Tapos, permi pa kita di brownout.
1: Sentro.
0: Tatlo, apat ka oras. Mabalik na lang kita sa King Kilex, ha. Na kay safe ta. No? Saton nga mga tagpalamati. So, istoryahan ta na dugang. Diri saton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo saton nga mga katropa. Last 11:16 sa nga itong oras para sa inyo mga reaksyon, opinion na mensahe 0950-975-6970 o i-comment sa itong Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo or sa XFM Iloilo 100.7. Good morning! Happy listening kay Katropang Rodolfo de Lapos sa itong sining coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Kamusta na? Also, good morning man, kagawad Rodrigo Montaño, aton nga district coordinator sa klasa Arevalo District, kay katropang Gabi Gabo sa Mandoriao, dira sa mga senior citizen. Also, sa kay Michelle Abugadilda, no? Good morning. Kay paring boy, Mortel, paring boy! Kay kagawad Dylan Mortel, good morning, happy listening sa mga taga Vince Barbershop. And Crazy Kranz, no? Good morning sa mga personnel da. Kay Dudoy da, no? Doy! Ang imo to nga entry, preparar na to. Oy, sa aton nga mga tagpalamati gali, sa aton nga mga katropa, watch out kay Magrandro, Manugrandro na ang aton nga Santon and XFM, libo-libong papremyo. Sa mga may nabilin pa na mga entry, singagaw, ingagaw kita. Kaya dali na lang within this month, no, mag-grand draw na ang aton nga XFM or Santon and XFM libo-libong papremyo. Pila na lang ka weekly draw and mag-grand draw kita. Remember ha, na ang grand prize na dire, ang first prize sa aton nga mga katropa, 50,000 pesos, 30,000 pesos ang second prize. Third prize sa 20,000 pesos and may napulo ka mga consolation prizes nga tig 5,000 pesos. So ang grand draw para sa aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo within this month, no, sa aton sa mga taga Palmate. So kung may mga entries pa kamuda, remember nga aton nga mga propo purchases sa Santon na gold capsule, no? Santon plus gold herbal capsule, isa ka blister pack, ang blister pack sang premium D3 soft gel capsule, blister pack sang turbo dietary supplement for men, and ang 5 ka empty sachet sang Santon gold coffee mixed with glutathione and collagen, no? So amo na nga ton nga mga propo purchase. So kung may ara pa kamuda, hingagaw na kay madali na lang, no, ang aton pag hiwat sa nga draw, grand draw sa Santon and XFM Libo-Libong Papremyo. Ara si punong barangay Rene Tanyo sa nga barangay Linubayan, yung agawon naton sa linya kay Subong Pizza Onse na, no? So kapon naglaps and i-confirm talang kung ano ang natabo Subong, no? Update kung bala na considerar, gin-consider nila ang pangabay nga ipaiway na ang pag-resign. Sa line number 1, punong barangay Rene Tanyo, sir, mayong aga, sir.
2: Good morning, Sir Mario.
0: Salamat gid Kap, no, sa time ginhata diri sa amon sa XFM. Kap, i-confirm ta lang kamusta anong development sa inyong ginpasang resignation sa Barangay Council?
2: Actually, sir, dapat kahapon na laps namon nga resignation letter. Pero sa to say nga wala gin-approve ni Mayor.
0: Okay. So, why gin-approve ni Mayor ang inyong resignation? So, anong matabo, Kap? Kay ti, why gin-approve ni Mayor? Ano, balik ka mo serbisyo sa inyong mga pumuluyo sa barangay?
2: Sir, kanyang katukapon to, si Congressman Janet Garin, nga nangabay lang tani, nga may gamay lang extension sa amon, nga pag pamalasignation namon, but at least matawain na ikang solusyon ang ginapangayon namin ng problema.
0: Oo. So, ang pagkadto ni Congresswoman Janet Garin kahapon sa inyo, kung nagpakig-istorya, Kapitan Tanyo, amuto ang nagtulod sa inyo, nga nag-ginconsiderar nyo ang pagpaiway, anay, punong barangay Tanyo?
2: Actually, sir, mag-inakayin na uyama kami kay Kong, kaya nagkadto sa mong barangay, kaginadungay na ginagin kung pwede, ayok lang ay nga, pwede lang ma-extend lang mong resignation para at least ma-solve ang problema naman, sir.
0: Oo. Kap, ano ang mga pasalig sa inyo? Ano ang mga buyan ng mga statement ni Congresswoman Janet Garin? Magluwas nga tigi, i-considerar nyo anay, i-extend ang inyo siling resignation. Ano ang mga pasalig ni Congresswoman Janet Garin sa inyo?
2: Sir, pasensya lagi, Sir Mario, pero hindi ko pwede mahambal gid ang mga nagtabo. Pero nasikong lang sinasya maghambal siguro sa inyo kaysa siya naglatag sa amon sa mga dapat na manubrahon. Pero wala ta kami, Sir. Pero klaro lang, Sir Mario, na wala kami nagkuha o kung back out sa kamo resignation. Resignation naman naroon nga po sa mayor's office.
0: Mm-hmm. Okay. Sige Kap, na inchidea na ton gidang imong posisyon Subong. But you mentioned nga i-extend ang inyong resignation. When we say nga i-extend, may time frame kamo Kap na sundon sa pag-resign?
2: Depende, sir, kung ano, wala man sang time frame kaya tag si ang LGU Tigbawan, pero nga munta na kung consideration lang sa ginayo ni Kong, mapabilin ka man na isang tang masordiya ang mga nag-problema bala sa amon na barangay. Wala man sang time frame, sir.
0: Oo. Amula nang gusto na ito, may baluan ka pa, no? And at least, no, sa mga pumuluyo da sa barangay Linubayan, at least ang pagpangabay nga i-consider anay nga i-extend ang inyo sining pag-resign so gin-considerar ninyo punong barangay Tanyo.
2: Yes sir, joto ka pa kuan gina request ni kung nag-consider kami anay. Pero klaruhon ko lang gid ha, wala kami nag-withdraw sa ngamon resignation at this point of time.
0: Okay. So, amo na gani sa ko kay Inakap, no? Ang chidea na ton, gid ang balatsyago ninyo nga mga barangay officials. Kiti, personally, ako ya, nagambal gani ko on air diri nga believe kita sa liderato mo because nga ti talagsa ka lang sa makakita sa isa ka barangay nga sa punong barangay nga halos bilog niya nga council, maupod sa iya mo. Kag ina natabo lang dira sa inyo sa barangay Linubayan, punong barangay Tanyo.
2: Actually, sir, wala man ko naging karit sa ila nga mag-resign. Pero actually, ang dugay na makugiman na doon, mag-resign. Pero ang tabuan na nga ginugta nila ko kay malaman nila nga mayara sila kausaman na ninatulod para yes, sa pumuluyo naman sa masulbar ang problema.
0: Oo. Okay. So, kasano, by the way, Kap, nagkadto si Congresswoman Janet Garin dira sa inyo gid sa Barangay Linubayan kaya nagsapol sa inyo?
2: Kahapon na, sir.

0: kinaton daw wala gid gani isang residente mo nga mag gusto magpresentar magpa-appoint bulo sa inyo punong barangay tanyo?
1: Wala kami na gimet ni Mayor ato since nga nag-assembly meeting ako sa Domingo, Sir Mario.
0: So why nakamukha kita na ni Mayor?
1: Wala pa gid Sir Mario.
0: Okay. Sige Kap, no, naintindihan ko Kap nga at least no, gin considerar and tungod sa pangabay ni Congresswoman Janet Garin and sa mga pumuluyo siguro may mensahe ikaw Kap nga gusto ipalabot sa mga nagapamati dira sa aton sa mga residente sa Barangay Linubayan.
1: Ginambala naman sa mga pumuluyo nga kami nga barangay official sa Barangay Linubayan. Nagatingwagi kami na masolusyonan gid ang inyong problema. Kung hindi man masolusyonan, at least ma-minimize naton ang problema nga para buton naton siniyaton nga barangay sa palabuton pagyad nga mga tinuwik.
0: Sige. With that, Cap, thank you gid sa confirmation. Balaan ko may importante kada ang naging kantuan. Nag-take time lang kita nga makasalot sa imo sining tiyempo, no? Kapitan, salamat gid Cap Rene Tanyo sa time ginata diri sa amon sa XFM Iloilo.
1: Thank you so much, Sir Mario Longo, and God bless.
0: Centro. Nabatian si Barangay Linubayan na punong barangay Rene Tanyo. So ginconsiderar nila, no? Ginconsiderar sa member sa barangay council, pero ginatag ni kapitan nga wala nila ya gina-withdraw, no? Ginpagbigyan nila or ginconsiderar nila ang na-extend ng ila resignation tungod sa pangabay ni Congresswoman Janet Garin. Centro. Kasi si kapitan nagpamalibad naman sa paghatag sa detalye kung ano ang mga nalabutan sa ilang mga pag-inistoryahanay, mga pasalig ni Congresswoman Janet Garin. So, naintindihan natin si Cap, no? Pero ang isang maayo nga balita da nga tigin considerar nila but wala nila gina-withdraw ang ilang resignation. Wala man sila sa time frame nga ginatag, pero hambali punong barangay tanyo nga gina-extend nila ang ilang resign, gina consider nila to ang inistoryahanay nila matapos nga nagkanto kahapon last stress si Congresswoman Janet Garin. Kay supposed to be kahapon na ni ang katapusan katro pang Alex mo. Tikay why man nagakto si Mayor, so dim approve ang supposed to be, no, ang ilang resignation, pero bangod sa pagpatunga paginistoryahanay gin considerar ang term ni kapitan ti nahuya man sila nga hindi nila pag i-considerar ang pangabay sa kongresista na extend. So why nila ya ginabawi, why nila gina-withdraw ang ilang resignation? Sige ya gyapon, pero gina-extend lang nila. Centro. Ah, sa aton nga mga tag palamati. Oras ta alas 11:28 na sa aga. Diri sa aton nga pangalagad. Again, para sa inyo mga reaction, opinion, mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Dali gid lang katropang Alex. Kay kahapon, dali lang, ihatagan ko niya na isang nagakig ang pagtamo do. Oy, kamusta sa kay Attorney Sam Paguntalan? By the way, si Attorney Sam Paguntalan sa Hall of Justice ni siya, no? Katropang Alex, te sa mga ano da, no? Sa mga empleyado sa Iloilo Hall of Justice, no? Ilabi na ang Philippine Association of Court Employees. Gapapili migo na munda. Gapapili sa pagka-presidente. Si Attorney Sam Paguntalan. Centro. Centro. Pre. Good luck, no? Balanta damo da gapamati sa aton sa Hall of Justice. Hindi nyo lang pagkalipati da si Attorney Sam Paguntalan, no? Gapapili presidente. Centro. Personally, katropang Alex, kilala ko ganyan si Attorney Sam kay nga Updanay kami niya sang una halin sang ara pa sa media mo. Updanay kami nito sa

0: na istasyonan. No? Kung palapitan mo niya si Attorney Sam Baguntala, niya way niya problema. No? So, sa mga court employees da, no? Gapapili lang da, basi lipatan niyo si Attorney Sam Baguntala, nagapapili presidente sa Philippine Association of Court Employees diri sa Iloilo, sa Hall of Justice. Hindi nyo lang napagkalipati, amigo na mo. Sentro! Sino kontra niya man sa pagka-presidente? No? So, thank you again sa pagpamati na sa aton nga mga amigo, nga mga court employees sa Iloilo Hall of Justice. Sentro! Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad diri sa Sentro, last 11:31. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. So, please stand by.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
2: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May lagdaw na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Hangin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte nga nanoog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaw padayon sa paghulog sang entries para sa chance magdaog sang cash prize grocery package kag mobile phone na di base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magadaog sa mga papremyo nga nagabalor tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagadaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDACFRR permit number 02930/2026. Drink responsibly.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: X FM.
9: Yes, to help. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina. Ang

0: ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pag-control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo, subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili!

0: Lusog na katawan.
1: The Secret of Health.
0: Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
2: Nanay Christy.
3: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold. Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan,

0: Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Las 11:41 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro dire sa XFM 100.7 na Iloilo sa ato mga katropa. Check ta si katropang Febby, no? Katropang Febs. Gamay lang ah. Mangkot kay katropang Febby kay na labot ya kahapon na istorya niya ang maintenance engineer sa 6th Engineering District.
1: Sentro.
0: parte ni sa pagkalkal, pagkabkab sa porsyon sa National Road sa Barangay Tiring sa Banwa sang Kabatuan, Iloilo. Check tabi si katropang Febby, katropang Alex. Lipot lang, may nabilin pamantang 5 kaminutos. Katropang boards, mga 5 kaminutos. Pwede ah. Ano ang hambal sa maintenance engineer sa 6th Engineering District? Katropang boards?
2: Upgrading.
0: Upgrading.
2: Oo, kay ang asfalto.
0: Daw pigaw
2: na. Mga sobrang ako ng 10 years eh.
0: Oo.
2: Di, bago na kay mga sobrang 10 years, yan, wala pa ko gagawin kasunod sa DPWX. Saan mo?
0: Bao?
2: Oo. Di, amun na ako nga ang islan. Sang siminto.
0: Pero ano, katropang boardsman, ginambal ni Engineer Alcantara kung bala may mga recommendation. Kasi hindi man na mahimo, katropang boards, kung wala sang mga reklamo, mga recommendation from LGO or any person abing at nagambal nga. Laway na ginalan, di?
2: Wala sa ginambal na katropang Mario. Tila ba naman siguro sila ang nag-assess, di? Sila ang ahinsya, ang DPWX na nag-assess. Kati kinanglan nga islan ged para nga mangin kompleto nga siminto. Amo lang na, why na sang iban?
0: Why
2: na sang iban? Why na sang iban? Why na, why na? Di sila man na nag sila man nag-assist
0: na tapos. Bal katropang boards bala. Kati ka balaan ko kalabay kada sa sinang lugar. Kag gabay ka mo.
2: Umpok-umpok ka ding
0: pero siling sa mga pumuluyo ganita ni ginuna nila tong iban nga daw wasak na gin.
2: Oo. Under sa airport pala sa Axis Road.
0: Axis Road.
2: So ganit kay ti bati ko daw under ko din na sa provincial? Department of Transportation.
0: Ah, Transportation. Oo.
2: Yas ang pada. Yas ang DOTR.
0: Ah, okay. So hindi kali under na da sila?
2: Yeah. Ito kabalo, kung under sa DPWX, sila man ang mapaobra. Pero kung di siyempre, kinanglaman na ang kwan mo, endorsement sa congressman mo.
0: Oo. Di ba endorsement?
2: Tuwi kabalo.
0: Pero 20.7 million?
2: O sakto na, kaya ang 1 kilometer, kwan mo? 1 kilometer
0: 5 million?
2: Hindi, 12 million na mo.
0: Ah, 12 million.
2: Subong. Daw nagarain sa mo na mo. 12 to 15 million.
0: Isa kilometro?
2: Isa. Saka, kung na, sa siminto. Muna. Muna, kalabanan.
0: Pero, ang siminta, ang simintos na mayo mang klase.
2: Pwede ko kumalo.
0: Pero basta siling ni Engineer Alcantara
2: upgrading. Oh. Aling sa espalto himoon nga siminto. Di ba takbalo kon ba si Consoli?
0: Haplakan
2: sa pamano ng Japon. Di ko din adan budget.
0: Hindi mo na daw mo ng uso, subong mo.
2: Oo.
0: Isimintohon. Tapos, asphalt overlay.
2: Pati mo na kay parang hindi mag... Alam mo kung siminto siya, aga-kudol-kudol.
0: Aga-kudol-kudol.
2: Di parang...
0: Tapan?
2: Matapan siya. I-overlay siya sa asphalto. After 3 years, kakason ang asphalto.
0: Simintohon naman.
2: Asphaltohon naman, liwat.
0: Okay. pero basta upgrading.
2: Upgrading. Ang hindi ka balita, ginadilog sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Febby Borz, Tibor Morales, XFM News.
1: Live report. Centro.
0: Upgrading ko na siling ni Engineer Alcantara sa pagpamangkot ni Katropang Borz kay Katropang Borz natabuan during sa pag-conduct hearing.
1: Centro.
0: Committee hearing. Taton sila nga mga tag-palamatite. Upgrading from asfalto to cemento. Para nga
1: sentro. Sentro.
0: Paldo. Ay, maana lang kaday ah. Para hindi kita pag hindi kita mag-boring up, hindi kita mag-stress, hindi kita magpaka-stress katropang Alex, mga peta sang kape nga para sa magwapo kag kape sa magwapa. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ini ang mayara sa kompleto. May mga health benefits ka mga makuha, like mga benepisyo na gikan sa mangustin. May moringa, may turmeric, may spirulina, may ara sang moringa, may real coffee beans, and stevia ang sweetener. May collagen and glutathione. Nagabulig, agod nga mangin manami ang aton nga pamanit. Nagagwapo ka kang nagagwapa. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magluwas da sa aton mga katropa, may another variant kita sa mga kape, no? Like Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa, kag soya extract, may isoflavon, na makabulig sa pagbalanse, sang body hormone sa aton nga lawas. Ilabi na sa mga kababainhan. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix may mangustin. Aray agyapon ang benepisyo nga makuha nato nagikan sa santon. Kahit may santon or mangustin, may vitamin D3 sweetened by stevia. May real coffee beans natural para sa mga diabetison. So piliin nyo lang tatlo ka mga variants sa aton nga kape, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, kag Premium D3 Coffee Mix. Available sa mga butika, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel.
1: Centro.
0: Available man online sa TikTok, sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Sa mga may ginabatsyag sa lawas da, pwede ka mo makapakonsulta sa Yes to Health Wellness Center to, no? Sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Kaya adlaw-adlaw, may libre nga konsultasyon. Ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mapagkaon nga amo ang ginhalinan, nga wala ka mo nag-aayo sa inyo nga mga balatian. Pwede ka muda makabisita Domingo tubtub Biyernes 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon.
1: Sentro.
0: No, adlaw-adlaw libre ang konsultasyon. No, kag kung Domingo may konsultasyon dira gamit ang executive health analyzer machine nga maka mabalaan ang inyo sa mga ginabatyag sa lawas. So bisita ka muda nga magpakonsulta sang libre. Bukas sila halin Domingo, tubtob Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Na sa aton sila nga mga tag-palamati. Draman, mabakal ninyo ang mga dekalidad, garantisado, kag-epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produkto nga makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. And sa aton nga mga katropa, don't forget, para mapabilin nga mga healthy kita, tumar kita sa mga suplemento nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule para malikawan ta ang mga pamalatian. Kailain gidya kon suportado ka, protektado ka sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Prevention is better than cure. Santon Plus Gold Herbal Capsule, subuman ang Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Mabakal na ton sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag generika mga katropa.
1: Centro.
0: 11:51 ng aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Daw alang alangon kita, no, sa aton sini nga mga taga palamati kag sa mga participants naton sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansa na promo 2026. Basiko may mga entries ka mo da, ihulog nyo kay kada semana mayara kita sa 5,000 pesos nga premyo sa weekly draw sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan na promo. Isa lang ka ano ni, isa lang ka Tansan may daog ka na, no? 5,000 nga tumataginting. Sulatan nyo lang da ang inyo sa ang sobre, white long size envelope. Sulatan ninyo sa inyo pangalan, edad, address, mayara sang ano ni, no? Pangalan, edad, address, mobile number, kag ang pangalan sang tindahan nga inyo gin baklan. Sulod na sa sobre, isa lang katansan, ihulog diri sa drop box sang XFM 100.7 Iloilo. Ari kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabuksuba sa distrito sang Haro. Or pwede nyo man mahulog sa aton sining mga designated drop box center sa Belma Store sa Tabuksuba Haro, kag VCS Store sa Barangay San Isidro sa distrito sang Haro. Sige, sa aton sining mga katropa, kayo daw lang alam na kita sa oras. Dari sa aton pagpangalagad sa Biyernes ng edisyon sang sentro sa aton nga matag palamati. Kita na kita karon sa hapon sa programa Serbisyong OFW pod sa kaya katropang Bombet Terador Heller. Sa pangalan sa aton nga technical partner kay Ma'am Hermie Tegali, no, kag kay RV Chris Casires, good morning, happy listening. Sa pangalan sa aton nga technical partner katropang Alex Saspa and katropang John Ray Bertis. Okay na imong helmet. kay Sir Jimmy Berden Karismagli, no, sa may mais bukuhan da, good morning, happy listening. Gapamati sila sumula. Sige, kay doon lang alangon kita sa oras, magasunod ng XFM News Nationwide. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Saspa and katropang John Ribertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito! Turo, turo, turo, turo, turo, turo.

0: Exact time, katropa, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga powering headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinamunahan ang pagunita sa ika-isang datsyam na karawan ng Yumaong Ama.
2: Headlines. Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats, ipinagpaliban.
0: Headlines. Vice President Sara Duterte nakusahan si PBBM ng kawalan ng utang na loob sa mga taong bumoto sa kanya noong eleksyon.
2: Two-third vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalong senator judge ayon sa isang abogado.
0: Pag-request ng clinical abstract ni dating House Speaker Martin Romualdez, unusual ayon sa doktor.
2: Sa manggagawa party list, kinwestiyon ang kauna-unahang rollback sa wage increase.
0: Secretary John Vic Remulla, isinusunong naman ang paglilipat ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ng DILG.
2: Balitang extra, Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila nagpakape sa Pensioners Day ng SSS.
0: Balitang regional, kapitan ng nasunog na barko sa Coron, Palawan, kasama sa 43 na survivor. Kumpanya nangakong tutulungan lahat ng sakay.
2: Sa balitang international, mga batang babae mas nanganganib mag-drop out dahil sa climate hazards ayon sa UNICEF.
0: Showbiz, mga katropa, si James Reid ay gusto ng magkapamilya at magkana kay Isa Pressman.
2: At sa balitang sports, Syra Villegas at Albert Ian De Los Santos, flag bearers ng Pilipinas sa Asian Games.
1: Balik.

0: Pananghalian na po ng Biyernes, mga katropa, 11 sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM News Center sa Manila, sa Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din pong sumasa inyo sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang wreath laying ceremony sa monumento ng kanyang yumaong ama at dati ring Presidente Ferdinand Marcos Sr. dyan po sa Batac City, Ilocos Norte ngayong araw. Bago ang seremonya, dumalo ang Pangulo at First Family sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish. Bahagi rin ang pagbisita ni Paulong Marcos ang pagdalo sa Natnateng Cook-Off kung saan tampok ang mga pagkain gulay at tradisyong agrikultural na Ilocos Norte. Kasabay nito, mga katropa, naghahanda rin ang kanyang hometown para naman sa ika-anim na po at siyam na karawan ng Paulo sa September
2: 13.
1: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa tatlong kasong grave threats matapos sumapila ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim, pumayag ang korte sa kanilang kahiling ang ipagpaliban ng arraignment. Dumating si VP Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice bandang alas 8:30 kaninang umaga kasama ang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte at saglit na bumati sa mga taga-suporta. Nauna nang humingi ang kampo ni VP Duterte sa Supreme Court ng utos na pansamantalang ihinto at ipawalang bisa ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang tatlong kaso ay kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara noong 2024 tungkol sa umano'y pagkuha niya ng isang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating Speaker Martin Romualde sakaling may mangyari sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Dumagsa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall kanina umaga, ilang oras bago ang kanyang pagharap nga sa korte, kaugnay ng kasong grave threats. Bandang alas 5 na umaga, nagsimulang dumating ang mga supporters na may dalang placard at banner na may mensaheng Protect VP Sara. Ayon sa Inday Sara Movement Philippines, tinatayang 300 supporter ay nasang magtungo sa lugar para ipakita ang kanilang suporta sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya'y nabigo umanong tugunan ang paghihirap na nararanasan ng mga Pilipino sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta matapos ipagpaliban ng arraignment sa grave threats case matapang na pinuna ni VP Sara ang pamahalaan ni Marcos Jr.
3: Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan. Ang pangalan ay Bongbong Marcos. Sinungaling ka, abusado ka, wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iloklok siya sa posto. Wala siyang hiya. Ganon talaga pag-adik.
1: Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Hindi uurong, mga katropa, si Vice President Sara Duterte at balak niyang questionin ang pagbasura po ng Taguig City Prosecutor's Office sa una niyang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay Legal Counsel at spokesperson ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., gagamitin ang kanilang kampo mga legal na hakbang na maaari nilang gamitin at pagpatuloy ang hiwalay na perjury complaint laban kay Madriaga. Kinwestiyon din ni Panelo ang naging desisyon ng mga prosecutor na niya ay hindi tugma sa mga ebidensyang inilahad ng kampo ni VP Duterte. Kabilang dito ang sinumpang salaysay ni VP Duterte, testimonya ng mga saksi at iba pang opisyal na dokumento.
2: XFM News Nationwide.
1: Two-third vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalo ayon sa isang abogado. Narito ang report.
2: Live report.
1: Higit ng isang abogado na ang two-thirds voting threshold na kailangan para makapaghatol sa impeachment trial ay dapat abatay sa bilang ng mga senador na aktwal na dumalo at nanumpa sa pagliliris. Ipinaliwanag ni dating Far Eastern University Institute of Law din Attorney Melencio Santa Maria na hindi umano dapat ituring na fixed o otomatikong 16 na boto ang kinakailangang bilang sa ilalim ng konstitusyon. Sa halip, sinabi niyang nagbabago ang two-thirds threshold depende sa kabuuang bilang ng mga senador na aktwal na lumahok sa impeachment proceedings. Binigyan din ni Santa Maria na kailangang basahin ang buo at magkakaugnay ang probisyon ng konstitusyon sa halip na paghiwa-hiwalayin ang mga salita o parirala nito. Tinukoy niya ang Article 11, Section 3, partikular ang pariralang all members of the Senate na anya ay dapat basahin kasama ang mga kondisyong sitting for that purpose at on oath or affirmation. Sa ganitong interpretasyon, ang bilang ng boto para sa two-thirds requirement ay nakadepende sa mga senador na aktwal na nakaupo, nanumpa at lumahok sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Tinawag na unusual ng admitting doctor ng Cardinal Santos Medical Center ang pag-request ng clinical abstract ilang oras matapos ma-admit si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Dr. Kurt Allen Sibayan, iniutos ang dokumento ng isang doktor na hiniling ng staff ni Romualdez. Karaniwan umanong ginagawa ang clinical abstract kapag i-discharge na ang pasyente at hindi habang patuloy pa itong naka-confine.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kiniwestiyon ni kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang umano'y kauna-unahang rollback sa wage increase matapos maglabas ang dole ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na 60 pesos na lamang ang dagdag sahod sa bagong kautusan kumpara sa kabuuang 85 pesos na itinakda sa naunang wage order number 27. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang dapat sanang dagdag sahod ng mga manggagawang Pilipino, lalo na ang naipong increase mula July 2020.
4: Ito ang masasaysayang rollback sa sahod. Kauna-unahang rollback sa sahod. So bakit? Yung total wage increase ng wage order 27, 85 pesos. Total wage increase ng wage order 28, 60 pesos na lang, nawala na yung benchinko. So rollback to dapat langis lang, di ba? Ang nag-rollback. Pero kakaiba, under Secretary Tolentino, nagkaroon ng rollback sa sahod.
1: Yan po ang tinig ni kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong panayam ay hinamon ni San Fernando ang doling ilabas ang dokumento ng konsultasyon sa naging batayan ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, hiniling ni San Fernando sa doling ipaliwanag yung legal nabatayan po ng bagong wage order, lalo't mas mababa ang 60 pesos na dagdag sahod kumpara dun sa naunang kabuuang 85 pesos sa naunang wage order number 27.
4: Directly challenging the Regional Wage Board NCR through its RD, Attorney Roy Buenafe. You are my friend, attorney, pero hindi rin ito tungkol sa pagkakaibigan natin. But I am challenging you, ilabas mo yung minutes of the meeting. Napakasinungaling ng dole. Niloloko niyo yung mga manggagawa, walang public consultation na naganap.
0: Higilid pa ni San Fernando, mga katropa, na hindi po personal ang kanyang pagtutol kay Dole Secretary Tolentino, kundi nakabatay ito sa paraan ng pagtupad ng Dole sa mandato nitong protektahan ang mga manggagawa. Anya, kahit sino pa nakaupo bilang kalihim ng Dole, maaari nilang questionin ang budget kung may nakita silang pagkukulang o maling pagpapatupad ng mandato ng kagawaran.
2: XFM News Nationwide.
1: Isinusulong ni Interior Secretary John Vicrimulla ang paglipat sa DILG ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology para mapabilis ang pagpapatupad ng batas at koordinasyon ng mga ahensya. Ayon kay Rimulla, kung mapapasa ilalim sa DILG, ang Coast Guard maaaring alisin ang Maritime Unit ng Philippine National Police at ipaubaya sa Coast Guard ang pagpapatupad ng batas sa karagatan kabilang ang paghabol sa mga ilegal na mangingisda. Nais din niya mapasa ilalim sa DILG ang Bureau of Immigration para mapabilis ang operasyon laban sa mga dayuhang pugante. Samantala, iminungkahi din ni Remulla na ilipat sa BJMP o ilipat ang BJMP sa Bureau of Corrections upang magkaroon ng iisang sistema sa pamahala ng mga kulungan at bilanggo. Sinabi ni Remulla na suportado umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pagbabago at nakahanda na ang panukala ng DILG para sa aksyon ng Pangulo. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, maaaring maisagawa ang ilang pagbabago sa pamagitan ng executive order at hindi na kailangan ng bagong batas.
0: Minumungkahi po mga katropa, minumungkahi ng DILG ang pagbabago din sa kasalukuyang setup ng Mimaropa o itong tinatawag na Region 4B para mapabilis at mapadali ang serbisyo ng gobyerno sa mga nalawigang pulo. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Senado na mahirap pamahalaan ang buong Mimaropa dahil magkakalayo ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Habang maraming regional offices ay wala mismo sa Calapan, yung sentrong panrehiyon, mga katropa. Sa halip na magkahiwalay na Region 4 at 4B, nais po ng DILG na pagsamahin ng mga ito at hatiin sa ilang command center ng mas malapit sa manlalawigan. Natakdang iharap ng DILG sa Senado ang panukalang reorganisasyon sa susunod na taon.
2: XFM News Nationwide.
1: Maaaring ibalik sa Philippine National Police o PNP ang pagkapatupad ng ilang infrastructure projects nito na kasalukuyang hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layunin nitong mapabuti ang pananagutan at pagsubaybay sa mga proyektong para sa mga police camp at iba pang pasilidad ng PNP. Sa pagdinig sa panukalang 2027 National Budget ng DILG, sinabi ni Gatchalian na halos 8.9 billion pesos na halaga ng 331 na proyektong iniulat ng Commission on Audit na may problema sa records, kulang sa dokumento o hindi pa natatapos. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na sinimula na ng PNP ang pagsusuri at pag-account sa mga proyektong saklaw ng tikas at iba pang pondong ipinapatupad sa pamagitan ng DPWH. Igirit naman ni Nartates na mas magiging epektibo ang PNP sa pagkapatupad ng mga proyektong direktang nakalaan para sa mga police unit. Inaasahang pag-uusapan ng Senate Finance Panel ang posibleng paglilipat ng pondo habang nagpapatuloy ang deliberasyon sa 2027 budget ng DILG at PNP.
2: XFM News Nationwide.
0: Inilig na ilang residente ng Candaba, Pampanga sa NBI na imbestigahan ang dalawang construction firm na may koneksyon kay incumbent Mayor Rene Maglangke. Kabilang sa mga kumpanyang pinasisilip ang Santo Cristo Construction and Trading at Global Creek Builders Inc. na sinasabing nakakuha ng flood control project sa bayan. Ayon sa grupo, umabot sa 5.4 billion pesos ang kabuang kontrata ng dalawang kumpanya mula 2022 hanggang 2025. Kabilang ang tinatayang 1.4 billion pesos na project ng Santo Cristo Construction sa Candaba. Iniimbestigahan din ang umunay 753 billion o 753.3 million pesos na pondong na ilipat mula Santo Cristo patungo sa Global Creek at kung may lihit mong transaksyong pangkonstruksyon na pinagmulan nito.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng overpriced ang 55 million pesos cauldron o kilala bilang kaldero na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games matapos makakita ang National Bureau of Investigation o NBI ng umano'y double payment sa konstruksyon nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may dalawang bagong testigo na nagbigay ng mga dokumentong posibleng magpalakas sa kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGOC. Tinataya ng NBI na nasa 30 million pesos lamang dapat ang halaga ng cauldron sa halip na 55 million pesos. Dahil kailangan suriin ang mga bagong dokumento ay pinagpaliban sa susunod na linggo ang planong pagsasampa ng reklamo laban sa mga sangkot na opisyal. Nauna nang sinabi ng NBI na nakakalap na ito ng mga dokumento at testimonya para sa posibleng pagsasampa ng iba't ibang kasong kriminal.

0: search and rescue ng operation po dito sa nawawalang biktima sa insidente pa rin ng MV June Aster sa Coron, Palawan, nagpapatuloy. Katro pa natin sa balita Earl Saldar, XFM, Mega Manila.
1: Hindi pa rin tumitigil ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para mahanap ang mga nawawalang pasero at tripulante ng MV June Aster na nasangkot sa insidente sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon kay PCG Spokesperson Commodore Noemi Tayabiyab, na nanatili sa 43 ang bilang ng mga nailigtas, habang 5 naman ang kumpirmado nasawi batay sa pinakauling datos mula sa SAR-team. Samantala, 2 individual ang hindi sila nakasakay sa barko kahit nakalista ang kanilang pangalan sa manifest. Dahil dito, mula sa dating 86, tinatayang 84 na lamang ang patuloy na hinahanap ng

ayon sa PCG. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Salidar para sa XFM 99.5 Mega Manila, X7 News.

0: bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Katropa, pwede niyo pong mapahinggan at subaybayan ang ating balitaan sa iba't ibang XFM station sa Pilipinas. Dyan sa San Francisco, Agusan del Sur, sa XFM 91.3. Sa may Rojas Capiz naman sa XFM 106.5 at sa Antique 93.3 XFM, mga katropa.
0: Balitang, balitang regional, regional.
1: Update lang tayo, palo pa rin doon sa kapitan ng nasunog na barko dyan sa Coron, Palawan, kasama pala sa 43 na mga survivor. At yung kumpanya ay nangakong tutulungan lahat ng pasahero. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Kinumpirma ni Dindo Macalinao ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na kasama pala sa 43 survivor ang kapitan ng MV Junaster, pero hindi na muna nila inilabas ang pangalan at hindi pa rin ito nagsasalita dahil sa tromang naranasan. Ayon pa kay Macalinao, hindi lang din tatlo kundi 13 mula sa 17 crew ang kasama ring nakaligtas sa nasunog na barko. Hindi pa rin daw makapasok ang kanilang team sa mismong lugar ng insidente, pero patuloy ang kanilang koordinasyon sa Philippine Coast Guard. Nangako naman ang kumpanya na patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nakaligtas, kabilang ang paunang medical assistance sa mga nasa ospital at pagkain, damit, tsinelas at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga survivor na pansamantalang nasa covered court sa Coron. Nakikipag-ugnayan din ang kumpanya para sa transportasyon ng mga pasaherong dapat sana'y patungo sa El Nido, habang nangako rin sila ng burial assistance sa mga nasawi sa insidente. Ang Atienza Inter-Island Ferry na bumiyahe mula Baseco, Manila patungong Coron ay merong 17 na crew, habang 117 naman ang bilang ng mga sakay na nakasaad sa manifest ng Philippine Coast Guard. Gayunpaman, sinabi ng kumpanya na hinihintay pa nila ang final na bilang at verifikasyon ng actual manifesto. Tiniyak ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na handa itong makipagtulungan sa sinasagawang investigasyon at patuloy na susuportahan ang mga pasahero at crew na naapektuhan ng insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: LTO 7, nag-issue ng show cause order laban sa ama ng alkalde ng Dumanhog matapos masangkot sa hit and run. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Nag-issue ng show cause order ang London Transportation Office Region 7 o LTO 7 laban kay Atty. Edgar Hika, ama ni Dumanhog Mayor Gungon Hika, na sinasabing driver ng Mercedes-Benz na sangkot umano sa hit and run sa Virama Avenue, Cebu City, pasado alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Batay sa paunang impormasyon ng LTO 7, ilang motorsiklo umano ang nabangga na naturang sasakyan at maging sa isang bakery. Sinubukan umano ng mga otoridad na pahintuin ang sasakyan, ngunit hindi ito tumigil at nagpatuloy sa pagmamaneho. Dahil dito, isinasa ilalim na ngayon sa administrative investigation ng insidente upang matukoy kung maiba pang paglabag sa mga batas sa transportasyon si Hika. Kabilang sa mga tinitingnan na posibleng na paglabag ang reckless or imprudent operation of a motor vehicle o kawalan na pag-iingat sa pagmamaneho, gayon din ang mga obligasyon ng driver na sangkot sa isang aksidente sa kalsada. Inatasan si Hika na humarap sa LTO 7 Operations Division at magsumiti na nakasulat dokumento o paliwanag kasama mga kaukulang dokumento at ebidensya. Samantalang pansamantalang sinuspindi ang kanyang driver's license habang nagpapatuloy ang investigasyon at inilagay naman sa alarm ang Mercedes-Benz na sangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng pagkainom ng Sanfone Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Bilanggong tumalon sa bangin dyan sa San Rafael Iloilo ay sumuko na. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
0: Live! Report! Report!
4: Sumuko na sa kapulisan ang bilanggong tumalon sa bangin sa bayan ng San Rafael sa Iloilo. Ama mismo ng preso ang tumulong sa mga kapulisan sa pagpasuko ng kanyang anak. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, natatakot si alias Gerald na sentensyahan ng life sentence dahil sa kasong rape na sinampa laban sa kanya at mas gugusin pa nito mamatay. Si alias Gerald ang nirereklamong gumahasa sa 13 anyos na lalagita, ngunit naninindigan ito na hindi niya pinilit o tinakot ang babae na makipagtalik sa kanya dahil sila ay may relasyon. Sa salaysay ni Gerald, na humingi pa umano ang minor de edad ng pambili ng ulam at binigyan niya ito. Minsahe ni Gerald sa 13 anyos na dalagita na magsabi ito ng katotohanan sa mga kapulisan dahil hindi niya tanggap ang maling statement nito. Setyembre 9 ng hapon nang makatakas ang 20 anyos na preso mula sa kapulisan matapos humingi ng pahintulot na umihi sa gilid ng daan. Ikinagulat ng nagbabantay na pulis nang biglang tumalon ito sa mababang bahagi ng lupa. Umabot din sa halos isang araw ang paghahanap ng kapulisan sa naturang sospek. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
5: High value individual, timbog sa Cagayan, mahigit 600,000 ang halaga ng ilegal na droga na samsam. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
6: Ang bagsak ng isang 41 anyos na lalaki na itinuturing ng pulisya na high value individual o HVI matapos maaresto sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant kasabay ng Santa Praxedes, Cagayan madaling araw nitong Setyembre 10 sa taong kasalukuyan. Kinilala ang suspek sa alias na Jong, isang driver at residente ng nasabing bayan. Sa isinagawang operasyon na kumpiska mula sa suspek ang 99.50 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na

0: Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod sa droga at baril, nakumpiska rin ang 113,650 pesos na cash, apat na pakete ng transparent plastic sachets, dalawang pouch, isang wallet at dalawang gunting. Ayon sa pulisya, isinagawa operasyon sa presensya ng suspek at mga halal na opisyal ng barangay. Ininarkahan, inimbentaryo at isinailalim sa dokumentasyon ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon. Dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang dokumentasyon at kaukulang disposisyon. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: At Katropa, kauna-unahan pong nighttime earthquake drill sinigawa dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Aging matagumpay ang isinagawang earthquake drill sa Davao City kagabi na maituturing na kauna-unahang nighttime simulation exercise o SIMEX sa buong bansa. Isinagawa ito sa tatlong lokasyon sa lungsod gaya ng San Pedro College, San Pedro Hospital at Gaisano Mall Bahada na insaktong sinimulan alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang mga estudyante at mga empleyado ng nasabing mga establishmento, maging ang mga responders mula sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, iba't ibang unit ng Davao City Fire District at iba pang response and safety clusters ng lungsod. Ayon kay CDRRMO Davao Head Alfredo Baloran, maliban sa layuning gawing handa ang publiko, isinagawa ang aktibidad upang masuri ang kahusayan ng mga responder at upang matukoy ang mga kinakailangang pagbabago para sa mas epektibo at mabilis na pagtugon, lalo na sa harap ng mga hindi inaasahang kalamidad tulad ng lindol. Dagdag pa niya na kinakailangang isagawa ang pagsasanay na ito dahil maraming insidente ng kalamidad ang nagaganap sa oras ng gabi. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Third Quarter National Simultaneous Earthquake Drill kung saan napili ang Davao City bilang regional pilot area. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Katropang Brian, dalawang LPA ang binabante ng pag-asa sa PAR o Philippine Area of Responsibility.
3: Katropang Buddy, ang isang LPA ay may katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Samantala, mga katropa, maliit naman po ang posibilidad na maging tropical depression ang isa pang LPA sa parehong panahon.
3: Samantala, patuloy pa rin na nakakaapekto sa south o ang southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas.
1: Sumikat ang araw 5:45 this morning at lulubog po 6:01 ng gabi.
4: Balitang international.
1: Atid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Nasubukan nyo na ba yan? Pwede nyo pong itry. Mas mataas ang panganib na tuloy ang huminto sa pag-aaral ang mga batang babae kapag naantala ang klase dahil sa heat waves, bagyo, baha at maging wildfires ayon sa UNICEF. Sa pag-aaral po nila, mahigit 171 na milyong estudyante sa 106 na bansa ang naapektuhan extreme weather noong 2025. Bukod sa pagsasara o pagkasira ng mga paaralan, mas naapektuhan ang mga babae dahil nadadagdagan daw ang responsibilidad nila sa pag-aalaga naman ng pamilya. Maaari rin itong magdagdag sa panganib ng child marriage dahilan para mas mahirapan sila makabalik sa paaralan. At dahil po dito, nananawagan ang UNICEF sa mga pamahalaan na mamuhunan sa mas matitibay at climate resilient na paaralan para maprotektahan ang edukasyon ng mga bata.
4: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag si James Reid ng kagustuhang magsimula ng sariling pamilya at magkaroon ng anak kasama ang girlfriend niyang si Isa Pressman. Ayon kay James, matagal na nilang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng pamilya bagamat abala pa siya ngayon sa kanyang mga proyekto. Maging ang kantang Indiana mula sa kantang o bagong album na Honey I'm Home ay isinulat niya kasama si Yasi bilang alay sa kanilang future child. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang sports!

0: Presented po sa atin to ng premium D3, lakas sa bawat kapsula. Napili bilang flag bearers ng Pilipinas si Olympic bronze medalist Ira Villegas at weightlifting champion Albert Ian De Los Santos sa opening ceremony ng 20th Asian Games dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Ini-announce po ni Philippine Olympic Committee Press Abraham Bumble Tolentino ang dalawa sa send-off ceremony kahapon. Si Villegas ay nag-uwi ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics at silver sa 2025 SEA Games. Habang si De Los Santos naman po ay may mga world title at records din para sa junior weightlifting competition. Ayon kay Tolentino, inaasahang o isinasalang-alang sa pagpili ang schedule ng mga atleta para hindi maapektuhan ang kanilang mga laban.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: SSS Pensioners Day, dinao sa Barangay Bel Air, Makati. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
3: Nag-isa ang Yes Hub Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa sinagawang Pensioners Day ng Social Security System o SSS-NCR South Division. Ngayon, Biyernes, naghandog ng libreng Santon Gold Coffee Mix ang Yes Hub Incorporated sa pangunguna ni General Manager Almer Valenzuela. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila team para sa ating mga kababayang pensioner at senior citizens na dumalo sa naturang programa. Layunin ng aktibidad na kilalanin at bigyan pugay ang mga pensioner. Gayon din ang magpapakita ng suporta at pakikiisa para sa kanilang kapahanana. Tampok sa programa ang mensaheng seguridad ang bukas bilang bahagi ng aktibidad ng SSS para sa mga miyembro at benepisyaryo nito. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon niyo na XFM News Nationwide. Today, September 11, 2026, Friday.
2: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bisitahin ang ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
1: Mabuhay Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM. Mga katropa!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH-FDA-CFRR. Permit number 02-93, series of 2026. Drink responsibly.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangtan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suki butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sun Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape, nagawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking di gasain. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM.
14: Patropa mo!
12: Exciting!
15: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating kikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gid nga mga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ninyo ikayong lawas? Kamusta nga to sa ninyo pamatsyagan today? Kabay pang okay lang ha? Kabay pang malayo lang sa malala sa ninyo mga pamalatian? Daway gidman guro sang isa sa aton nga way may ginabatsyag sa lawas, no? O galing ang iban sini, ginapabuyan-buyanan talang kay mahambal kita nga kaya pa man eh, ah. Ang importante, buhi. Pero hindi naton pagpadugayon nga nagalinger o kung nagadugay ang ato sini nga hindi manami nga pamatsyagan. Kay sinyas actually ina, signal ina sa ato sini nga lawas nga may hindi maayo nga nagakahinabo. So dapat naton ini nga kun pwede makoreksyonan, koreksyonan ta, kun pwede suplementuhan, suplementuhan ta, kun pwede nga likawan ta ko sa mga pagkaon, likawan ta, kun maulubrahon, likawan ta anay. Ina, mga bian gusto naton sini mapahibalo sa inyo, mapalinton sa inyo. Kun anong mga sinyalis ya ginapahibalo sa lawas ta. Pero kun nagaduda ka mo gidbala, pero daw hindi ka mo sigurado. Abi, pa-check up ka mo sa inyo sining mga kilala nga may eksperto or doktor. Kung dari man lang ka mo sa siyudad sa Iloilo, kag makakadto ka mo, may libre dari nga konsultasyon ara sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Amo na nga ito sining advice sa inyo, hindi nyo pagpulupabayan ha, mambal nga okay pa man iguro, ha, kaya pa man ini ha. Tikon maglabot sa punto abi karon nga maglala kuni mas madako pagidangi mo sini nga gasto. Ang programa The Secrets of Health live kita mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Bilog Isla Sang Panay amo man sa Negros Island region. Kag sa ato sini nga pagparagad as usual upod nga ato sini nga certified naturopath practitioner and our consultant we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel, no? Kag-welcome na sa liwat sa aton sa ring pagpangalagad. Siyempre, upod sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati. Kag, di, kumusta, no? Ang aton sa paningkay singkay, dira, kabay pa nga aragyapon kita sa maayong kahimtangan or kung may ginabulubatsyag kita sa aton sa ring kalawasan, ang tinguha na ton sini, nga masiguro na ton, Sir Josiel, no? Sa mga tagpalamati na ton, kung ano ayahan ang posible sa ring may labot para hindi bala maglala, hindi kita magpaanad bala sa mentalidad na ton nga madala-dala pa man niya. Or basi dala na lang isang dalagi man isang pag-edad da. Or kun ano man nga panghuna-huna naton nga ginapabuyan-buyanan naton o kun nagatulod sa pagpabuyan-buyan naton sa baratian nga tandaan gid naton ang malala nga mga baratian nagasugod din na sa magagmay kag simple nga mga sinyales sa mga sintomas nga mabatsyagan. Pero nga naggaddo sa malala nga balatian kay ginpabuyan-buyanan kag sa mas temprano no napabayaan.
0: Amo ni may mga sinyalis ang lawas ta. What if ang tanan nga sinyalis ang lawas nato na bi may katulad sang urgency ha. But tambalon sa ni dapat talupang don ta dayon. Katulad sang sinyalis nga manugwewe kag manugpupo ikaw. Let us consider sa tanan nga sinyalis ni signal signs and symptoms kun sa balatian pa. Sang lawas ta nga manugwewe kita ka manugpupo which is very very urgent importante gid niya hingagawon ta dayon Dok Leo kay ti ko di imagine that magwiwi kay mo karon sa short mo sa brief mo magpupo kay mo karon sa brief mo sa short mo Dok Leo.
1: Pero kung may tao kung nasa CR Sir Josiel madala-dala pa man ah.
0: Pwede pa man mabulubagtong naman.
1: Parambal sa kilala ko siya kung lapad man lang sa likod, pwede na. Palipod-lipod lang.
0: Ang problema siya na kunuway kuno lang kayan.
1: May hagunoy man.
0: So amo ina ang dapat pagkabigta with sense of urgency. Dapat daliun ta, padasigun ta, himuon ta dayon kung pwede pa man lang dayon or insigida. Parang madula ang signs and symptoms. Madula lang wiliwion mo, kagpulupuon mo, Dok Leo, kung mapasungaw mo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ibutang ta lang sa balance man eh. Hindi man kita magtuman, gid ka suspitsoso as always. Pero hindi man ta magtuman man ka pabaya. Kay magka-problema kita sa aton sa ninga lawas. At least, kung may suspicion kita, ibutang ta lang sa lugar, Sir Josiel, ang paguna-una, ang hindi man magresulta sa overthinking. inabalang way kaman kung tani si malalang balatian pero gamay nga sintomas nga nabatsagan sobra nang imo sini nga pagpaminsarang oy basi cancer na ni or basi mahulog na ni sa amo ni amo to likawan taman ina kundi praktikal lang nga pamaagi nga usisaon naton ano yan nga kon sini mga pangginawi ano yan naman nakaon ko san gililigad niya mga inadlaw mga nainom ko tsakto yan nakon sini nga tulog basi kulang lang ko sa inom tubig etc etc nga makabulig sa aton Sir Josiel panghuna-una pagpamalandong kun may labot balay na sa mga presente naton na ginabatsyag sa aton sa kalawasan
0: ang aton nga concern sa lawas na daw parihos man ng balakon kaysa sang pagtalupangod o sang chismis nga siling niya ay nagmasakit si kwanto sa tupad balay si ano ang ginmasakit siya ay hanman kay siling niya kita ako amon siya permi kita ko nagamon na siya napaligbanta gani kun nga ang nagmasakit ang piyak balay ta pero nga away ta ginapaligban ang kogalingon ta basi kun magmasakit kita or basi kun may masakit na kita kay may mga sinyalis na kita Dok Leo
1: correct Sir Josiel problema sa isa ka istorya nga na bugno balas ang kumare si Marie ato nagmayo lawas sa subong nagtulutambok na uli-ulian kita siya balaan mo, ginatutukan ko nang ako niya kagulingon. Hindi, yan kagulingon sa iban.
0: Ba't ang balon siya ni Mambal nga concentrate kasi imo linuto, hindi kay ang linuto sang imo tupad balay.
1: Correct.
0: So, amo man ini, ang mga sinyalis na ginapahibalo sa aton, pariyo sabi, mga hindi gidman dayon ni patal. In short, amat-amat, accumulated, nagasupot yung nagasupot hasta nga na mabatsyagan na nato ng pinakahilmunon gidiya nga mga simptoma. Pero diri kita sa mga tawag nato sinikon sa mga pelikula pa, mga silent killers. Umpisabi kita sa ginatawag nato sining insulin sensitivity. If we speak about insulin sensitivity, basta insulin sensitive gani nga to sining body cells. That's good news sa Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, kay dapat man gid amo na ang normal nga kahimtangan sa aton sa ringalawas. Nga sensitibo dapat ang aton sa nga insulin. Though, natala kayo naman din aton sa mga previous naton sa nga mga episodes. Pero, dapat gid naton ano, ma-instill o kung matatak sa aton sa nga huna-huna nga ining insulin sensitivity, amo ning pinakadapat tutukan naton antes kita magsige Sir Josiel palibog, padalom, kag mag-maintain. Ako may ginabatsyag na kita, kay nagresulta na ang insulin sensitivity sa full-blown type 2 diabetes. Kag iban pagid sini nga mga komplikasyon nga kadamo naton sa pwede batyagon sa aton lawas kun diri pa lang sa una sa insulin sensitivity na pabayaan naton siya.
0: Actually ang kapareho sina sa aton usual ba lang pangginawi. Pareho sini may ara sang tinipon-tipon nagkadto ikaw. Kay ti nagupod kas tinipon-tipon pamilya man o kon kakilala lang best friends, best of friends. Pagkatapos daw namilagpilag na lang lang tao gabi na Dok Leo. Naghambal ng tagiya. Bawo sini niya mare, pare. Ginatuyon ako. Hala kasi gigihapon ka bangka nga bangka nga bangka. Pati maan na to be sensitive. Dapat sensitibo ka nga puli na to pre. Dapat dala ang chinon mo na nga ang bot siya balon pre puli na natuyon ako mapahuway na kami.
1: May mga istorya pa na Sir Josiel sa unang ding, di ba sa una, tiuso, ganda yung gapangaluyag ka, nagpamasyar hagin sa balay sa babae mo. Mga lalaki, bila, mga grupo-grupo pa nagkali sa una. Lain niya, subong text-text na lang Sir Josiel. Dira na nagluyagay sa text, dira nag-on sa chat, dira mo nagbulagay, dira mo nag-break. Amin nakapunto sila sa una, may mga linangas-langas ng istorya nga gabi na, sige pa istorya, sinisa nagpangaluyag, sige na pangaluyagan niya. Asta nga humlaran na lang sa ginikanan sa banig.
0: Wala na lang bata. Day, may extra ka nga banig. Tos niya banigin na lang ng bisita mo. Buta mo lang puli ka na. Mapahuway na sila.
1: Correct.
0: So, amo mani, for example, ang topiko ta subong party sa insulin, abian insulin sensitivity. So, amo ina gali kon sensitive ka kabatsa ka dahil, mapahuway na sila. Paghambal niya palang, day, abi humladi ka, banig sila niyang bisita mo, hambal ka, hindi na tiyaya mapuli na ko. Thank you, gida. Puli sa dayon. Pero ninyo, hindi, mahambal pa lang. Sige lang, karanaway, paman ako natuyo, chay. May istorya lang kami diyan. Pero daw, kulang na lang balon niya, puli na tumapaway na gani kami.
1: Daw malabo na mangin na umagad, Sir Josiel.
0: So, hindi, kung sa mga insulin reaction sa lawas ta, may insensitivity, kag insensitive ikaw, something is wrong. May problema ikaw sa comprehension kag apresasyon Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel. Pero ang isa sinisang dapat manaton sini huna-hunaon Sir Josiel kag tutukan kundi alibawa sa mga tao balang nag-develop na o kung nagkadto na sa full-blown type 2 diabetes, ang ila sining agdatawag kondisyon tungod sa napabayaan sa ni Sir Josel ng insulin resistance.
0: Ha.
1: Pero kung halimbawa, nagtinguha siya, gintinguha yung masunod ang lifestyle sa nga husto, may mga pagbagos na ginhimo sa iya sa nga kaugalingon, ginsunod abi ang pilaya ka mga guide, mga tips na mabatian dere sa aton program with regard iya sa itatawag lifestyle modification. Kati ang iban ganit Sir Josel, natingala mo na kaistorya sa akong personal mo, eh pwede galidok ma-reverse ang insulin sensitivity and even type 2 diabetes. Hambalyas ang iban, tub-tub, patay ka na, dalun mo na na.
0: Oo. Basta ganit ko na may maintenance ka na ako, no? Poor life ka na mo, hindi kay for life, ha? Poor life. Kay ma-imol kagid, ma-poor kagid.
1: Ati, balan mo Sir Josel, kung may balatian kita, dari na ito, ma-apply ang balan nun sa Ingles nga, unending spending.
0: Oo.
1: Why ka man choice? Kay malain man pamatsyag mo kung hindi uman pagtumaran sang bulong. Gagang iban gani Sir Josel, bisan may bulong, ma-miss gani nilang isa ka dose gani. Nagka-stress na tungo nag-overthink. Basi ano matabo sa kon kay nalaktawan kung akon sa nga bulong. Kag iban pagid sa ni Sir Josel, ano nga mga sitwasyon nga to kadamo bala sa i-considerar naton. Ultimo mga panghulag pang ginawi naton, damo kita consideration Sir Josel kung may ginabatsyag na kita, may mga maintenance medication na kita sa nga gina tumar. Pero tandaan naton sa aton sa mga tagpanamati, ang nutrisyon, ang healthy lifestyle, isa sa tuman kapinakadako naton nga armas para ma-reverse ang nagkalain-lain nga balatian kag makalikaw sa nagkalain-lain Sir Josel nga malala nga kahimtangan.
0: So pertaining to insulin sensitivity, ang worst niya is insulin resistance. Ang ultimate nga end niya is diabetes type 2.
1: Correct.
0: So dire kita sa good news lang abi Dok Leo. Kay kun may mga sinyalis ang mga tawag nato sa ni pamalatian, komplikasyon, may ginapahibalo man sa lawas ta ang kaugalingon ta mismong lawas ta may ginapahibalo sa aton nga you're doing good guy, continue the good work guy, buta man sini nga mabatsyagan mo man sa lawas mo kon manami ang kondisyon nimo labi na gid ara ang imo sini nga presence ang natawag nga insulin sensitivity not affected sang ginatawag nato sini kagway mag tupa sa insulin resistance. Kung nami ang imo sini nga kondisyon Dok Leo, absorption sang tawag nato sini sugar sa imo sini nga mga body cells ara presence and present ang ginatawag sini nga insulin sensitivity sang imo sini nga body cells. Anong masami sini nga mabatsyagan mo, notable bala sa imo sini nga pamatsyagan Dok Leo?
1: Syempre Sir Josel, no, kabalis karan ini sa mabatsyagan sa ginexperience ang mga symptoms kag makita niya mga signs sa may mga insulin resistance. Pero ari kita Sir Josel, halimbawa dira na kamo sini sa pre-diabetic stage or dira na kamo sini sa ayan tinuig na nga insulin resistance, kay hindi man Sir Josel automatic mo nga kon insulin resistant ka magka-diabetes ka dayon. Kundi nagaamat-amat malangina kung gradual ina sa sige-sige nga pangginawi naton nga ay naton ma reverse or ay naton ma modify. Pero kung dalibawa may insulin resistant ka Sir Josel, ginsunod mong aton sa mga panugyan like sa previous natin nga topics, ano bala mga makabulig nga mga utan kag mga sangkap sinidiri nga makabulig pabalik papanumbalik sa insulin sensitivity. Kag iban pagid niya lifestyle, bisan pa Sir Josel ang pagkaon sini carbohydrates, ang pagtulog, ang pag-exercise, kung nahimo mo na ina, may mga palatandaan gali Sir Josel nga nagaamat-amat increase ang aton insulin sensitivity liwat.
0: Oo.
1: Nga mabalis kadya ang insulin resistance.
0: So, ang aton focus ubong atong mga nakaagi na experience sa mga symptoms ang insulin resistant na nabatsyagan. So paano ninyo mahaumaum abisubong Dok Leo? Butang naton haumaum abi or matantyar nga nagaamat-amat balik anakwa ninyo liwat ang inatawag nga insulin sensitivity sang inyo body cells.
1: Correct Sir Josel. Kasubong bala sa mga sinyales na makita naton sa palibot bala kung nagagalom gani ang iban Sir Josel nga may hapo ginakulbaan na anak mo. Kung nagaamat-amat na lain ang chimpos, ang iban nga may mga arthritis nagakakibang na Sir Josel. mga sign bala nina nga dapat naton makitaan kag kun ara na kun anad na kita sina bala na naton kabisado na naton Sir Josiel. Pero practically kabalo kita tanan nga once gani karon nga halin sa paggalom nagamat-amat sa nagang palibot amat-amat ulhot ang adlaw kabalo kita Sir Josiel na nagamat-amat man nami sini ang tiempo amuman sa aton sini kinabatyag ano ang mabatyagan mo sini kun dalimbawa na regain mo na amat-amat naga-increase ang aton sini nga insulin sensitivity from insulin resistance. Number one, Sir Josiel, isa diri nga dapat ta o kung isa diri nga mabatyagan sa mga tao yang naamat-amat na nila regain ang ilasan nga insulin sensitivity halin sa insulin resistance, hindi na masyado ginagutom pirmi.
0: Oo.
1: Isa na sang talandaan kag balantayan naton.
0: In short sining normal man ang imo nga pagkaon, no, almost the same amount man na sa pagkaon ang ginakaon mo sang una hasta subong. Pero nga subong daw na tingala ikaw daw ay gawa ako ginagutom permihaw.
1: Correct Sir Josiel. Pero ari pa gyud isaman sa aton dapat tandaan individually. Indi Sir Josiel sa pangkabilugan na balan mo normal na sa pangkabilugan iya nga may merienda gid mo, may siesta gid mo.
0: Naanad.
1: Yes.
0: Oo.
1: Which is indi na normal sa aton sa ning lawas. Kaya ang lawas na to niya sa normal iya nga pag-function sa aton sa ning lawas. Suppose no eating between meals. Galing lang ka tinanad kita yung may recess. Kung sa eskwilahan pa lang na, may recess na mo.
0: Oo. So, buong lain na, Dok Leo, mental and wellness break.
1: Yun eh. Parang hindi man matamaan kita.
0: Oo, oh. Para hindi man bala permi kag sige-sige ang pagpuga sa utok.
1: Correct, Sir Josiel. Kag, syempre, may rason man, Sir Josiel, kag may connection gyapon din na sa insulin resistance.
0: Uh-huh.
1: Ang masami nga nagkaka-stress, kag mentally overload nga kondisyon sang tao. May labot ina sa insulin resistance gyapon ko nagasige-sige. Pero ari ba lang, daw kinanglan gid naton yung pag-abot sa amon nga tiempo, mas naksig kita. May nabalaan gani ko, Sir Josiel, mong estudyante, a pupil nga kunway klase bala gapangita gapon sa mo mga alas 10 medya gapangita sa sang snacks mo kinaanad sa eskwelahan which is sa ila panimalay why sa manad tani sina pero so good yung nag-eskwela siya nagapangita na sa sang snacks niya why naghambal Sir Josiel nga malain ina ha nga hindi gid pwede mag snacks amo gani naghambal ko nga individually nasa sa aton na lang iya kung gusto naton niya nga matrain na nga aton sa ningalawas para nga mapabili ng sensitivity sa aton sa ninyo insulin.
0: Pinakasimple sa nga lodlong yun ang himo ta paligo bla. Anada nyo ko galingon ninyo bla maligo ka mo at lodlong kay isa lang kabisning mo paligo pa matyaga nyo hindi ka mo komportable the whole of the day and the days to come hindi ka mo paligo.
1: Kaya nang inhabit na yun Sir Josiel.
0: Oo, naanad na bala kita. Kag ko naanad ka paligo bala kon gabi. Hindi kaya maligo ko na aga. Tis tingib lang maligo pagkaaga kay laban-laban sin ha ilan aton gagigisip unon Dok Leo
1: amo gani ang balsang kilala ko siya amo na ginahimo ko daw kun dagit malikawan gani nga makapaligo ko sa aga kinanad ko paligo gabi mo antes magtulog sa ginahimo wa gida palapawan ko sa kakabo
0: so amo na ha daw ambal naton sini ang kalabanan sini gabatyag nga why man nila ginbaylo ang amount sang pagkaon nila daw amo man gihapon pero daw ay na sila ginagutom in short sang una sini daw medyo may pagkadalok-dalok ka pero subong hambal mo nga daw nagpida ako ha daw hindi na ako magkaon ha
1: isa sa punto Sir Josiel no kag ari bala ini balang kita mismo bisan hindi kita paghambalon bisan hindi kita pagpiliton nagapanawag gyud Sir Josiel nga nagahilab aton sulok-sulok in short may cravings kita. Ni pagkatapos mo lang kaon na lasot so pero ni ba nangatan last 10 gusto ka na magtimo-timo liwat especially pag abot alas 10 medya pag abot alas 11 ngaway pa daw mapatay ka na nag-aburido ka na amo ni mga signs Sir Josiel sang insulin pila sang sign sa insulin resistance nga nagabalis ka doon nagasuli ina Sir Josiel butang balon why ka na masyado sang cravings kun amat-amat na nga naganami ang emotion nga insulin sensitivity
0: ang pinaka nasiling naton sini daw ka pinasahi Dok Leo no? The more kagali nga nagaka-develop sang insulin resistance and the more nga nagapakadto ka sa diabetic stage diabetes type 2 the more kagali nga nagacrave sang sweets no sang matamis.
1: Correct Sir Josiel, in fact may hambala nun hindi ka magkaon kung ay ka nagutom ha kay kung magkaon ikaw dira ka masamigot mun Tamo do ka ironic Sir Josel no. Oh, oh. Nagapahibalo ina ukon nagaangot ina kag nagapahangop ina about sa insulin resistance. Ang tawo nga nagataas ang yasin nga insulin, nagadevelop sang insulin resistance, pirmi ginagutom gusto magkima-kima. Ang tawo nga estable kag sensitibo yasin nga insulin, makaon lang sa kinahanglanon Sir Josel.
0: Okay. So in short sining nga kon nagaamat-amat kadula abi no. You are trying to disciplinar mo ko galingon mo. Ang mga intakes ni mo, himo ikaw sa mga bagay ang ginamuno naton sa nagligad to reverse your condition nga may insulin resistance ka na or type 2 diabetes. Pagkatapos ambal daw nadula gana ko manginaon subong ice cream kag cake ka, mga matamis bala daw hindi nakapareho sa una buta mo lang ano ina improvement or pagpalala sa imo sining nga kondisyon Dok Leo.
1: Improvement ina Sir Josel no, good news kag manami ina nga ginatawag sinyales sa mga tao nga waay na masyado sang cravings nangin less intense ang ginatawag aton sa ni kagustuhan balan bang craving Sir Josel sa Ingles ginatawag man isang desire mo. Desire hindi siya actually need na ton kundi tungod lang sa nagbaylo balak na dula nga balance sang chemistry sa aton suring lawas Sir Josel. That's why may cravings kita hagang cravings na to na binyohong nano nagapadayon ina nga cycle sa aton suring lawas kag hindi pa kadto sa kaayuhan kundi pa kadto sa balatian Sir Josel. So amo ning dapat naton tandaan no kag malipay ka mo kun halimbawa sa mga tawo nga sang una birthing imo suring crave sa mga matamis gusto ka magkaon pero sang dessert bisan dulce lang ni Sir Josel eh ang iban sini hindi makainom sang soft drink daw mabuang na nagapanagitlon gid pero kun makabatyag ka mo sa nga daw hindi na masyado magilatwag puwersado o kun strong ang temptation sa inyo para nagacrave ka mo sinatirang mga sang una daw maanog ikaw mo magkaon isa ina sa sign nga amat-amat naga-increase ang inyo sa nga insulin sensitivity from insulin resistance.
0: Okay. So dapat na to nina tandaan na basta gani why daw ay nakamuga crave ya sa mga sweets or sweetened beverages or sugary drinks pati maani na kung gintreat ninyo ko galingon ninyo ha kagin disiplina kagin sunod ang mga panugya naton sa mga previous episodes ato sa nga pagpanganagad that's a good sign nga amat-amat mo pabalik or if not nagbalik na ang insulin sensitivity sa imo sining body cells.
1: Correct Sir Josel. Pero area, gaanta sila gamay nga ligwa kay basay karon masunggod man ni Ban Sir Josel nga wa gito nagahatag sila sang tolerance. Pero pinaka punto na to dere, ang tolerance na to dapat makadto sa pag-ayo nga gamay lang daw ulo-ulo sa galingon bla Sir Josel. Kung gusto gid kamo magkaon sinisang dessert o kung matamis ibutang niyo sa pinakakatapusan gid nga bahin sang inyo sining pagkaon kag bulong sa ila lang. Pero una-una gid kag nagakadapat nga ginuna niyo dapat kaon ng utan para nga mauna na dito ang fiber nga daan sa aton sining atyan sa aton sining tinae para mabuligan niya mapahinay sining madasig sining proseso kag absorption sang glucose nga hindi kita magdevelop o kung hindi magtimbuok sa aton sining dugo kun hindi husto ang pagpasunod naton sa aton sining ginkaon kag take note likawan gid nga magkaon kita una-una sa aga pa lang ang pinakaumpisa gid naton nga ginkaon likawan naton nga magkaon gid sa mga matamis kag kinalamayan.
0: Ang sunod niya pamangkot diri Dok Leo. Siling niya bago ako katapos kaon na dayon ko pang uyab gado matulog ako. Anong patimaan sina bad news or good news Dok Leo?
1: Kung gusto kaya magpadako Sir Josel tiambal nila good news na eh. Kaon tulog mo.
0: The fattening, you know?
1: Oh, ginapatambok o nagapatambok ka bla Sir Josel. Pero ang ginatawag pagbatyag naton sang katuyo even Sir Josel extremely sleepy after meals. Kadamo ko sa ni Sir Josel sa naobserbaran. Nga pagkatapos kaon ga huragok kidya sin huragok kidya. Hindi lang basta nga tulog lang daw kun ko hito no makamata. Asin nga huragok kidya Sir Josel pagkatapos kaon. Isa na isa sang sinyalis mong balaan sang posible nga insulin resistance nga nagaamat-amat na baliskad Sir Josel, matamat reverse na kung nagaamat-amat panumbalik ang insulin sensitivity, hindi ka na sini masyado makabatyag sang katuyo pagkatapos kaon, especially pagkatapos kaon sang kanon kag iban pagid sini nga mga ginatawag source naton sang carbohydrates.
0: Kitikon gutom kita ga palang luya kita Dok Leo eh. So in short sini kun manami ang imo sining kondisyon sa lawas nagpanumbalik ng insulin sensitivity sa body cells mo Buta mo, sige, pagkatapos mo kaon, recharge ikaw, pagsik ikaw, why can not to you?
1: I suppose, Sir Josel, kati nagkaon ka sa carbohydrates mo.
0: Oh.
1: Ang carbohydrates ay naghahatag energy sa aton. Tungod nga ang ginatawag na proseso sa lawas ang carbs into glucose para nga may fuel ang aton sa nga cellula. Pero ang imo yan, instead na magpagsik ka, gintuyo ka kag nagtulog ka. Pero tago na ton, hindi man tanan nga nagabatsyag sang katuyo pagkatapos kaon insulin resistance gyapon ha.
0: Oh.
1: Mahimo nga may labot sa insulin resistance.
0: Okay. Ang isa ka gin-discuss na ton dari previously Dok Leo nga ang pagdako sang bilbil, babae man ako lalaki, pagdako sang tiyan, buyon kun sa mga lalaki. Pati maani na nga most likely ang imo sining problema is basi insulin, may insulin resistance ka na. Or heading towards diabetes type 2 na. Pero kung matamaan ka naman, Dok Leo, kag-ara na sa diabetic stage, ganiwang ka man nga way kakahibalo, abi Dok Leo mo?
1: Isa man, Sir Josel.
0: Oh.
1: Sang mahimo nga makitaan sa isa katao nga diabetic. Pero antes magkanto si Nadira, Sir Josel, posible nga magdako siya anay. Kaya nga man, the more nga nagataas, Sir Josel, lang aton sa nga insulin, the more nga may insulin resistance kita, the more man nga nag-accumulate ang tambok sa aton sa nga tiyan, sa aton sa nga bilbil.
0: Mm-hmm.
1: So, bantayan yung mga love handle nyo dira, inyo sa nga ginatawag tummy dira. Ang balsa kilala ko siya, duha pa malang ka-layer, akundo ka.
0: Tahi mo ha, six. Para six packs, bla.
1: Okay na tayo. Okay, letanin kung six packs or four packs, Sir Josel, ano?
0: Mm.
1: Pero once ganito ka magsampaw-sampaw, piniluan sa imo panit, dira nga parte, hindi kita na healthy sa aton sa nga lawas. Pero, amon yung good news, Sir Josel, kung amat-amat na ganito ka nagkupo sa inyo sa nga buyon, amat-amat na nipis sa inyo sa nga love handle, it means, kaamat-amat na panumbalik ang aton sa nga insulin sensitivity.
0: Lainon ta, Dok Leo, ang malain na. Ang malain, kung nag-amat-amat na tambok ikaw, ang imobil-bil na gadako. Ang worst sini, kung magniwang ikaw overall. In short sini, ang pangkabilugan, nagniwang kay gibla, naghugos ka from head to foot. Nagpalanghuyo sa imo sini nga tiil, nagpalanghubaw-hubaw sa imo sini nga mata, pagkatapos nagkalayupok ang imo sini nga guya, nagniliwang ang imo sini nga mga kamot kag mga muscled area mo. Pero in this case, kun amat-amat mo na napabalik ang insulin sensitivity mo ya, kun dako imo buyon mo lang nag-amat-amat ni Peace Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaysa piyak man niya bahin, manotice man din sa mga tao nga insulin resistant, Sir Josel, dira magiging concentration sa nasang fat sa dira nga parte sa aton sa nga lawas. Nga kun amat-amat gani panumbalik man ang aton insulin sensitivity, amat-amat man nila, Sir Josel, nga magnipis. Tob-tob ka magbalik sini sa normal kung ma-regain na ton sa liwat ang aton sini nga insulin sensitivity, syempre through healthy lifestyle kag through nutrition.
0: Kalabanan na bisi ni komplikado, Dok Leo, kung may diabetes eh. Ang kalabanan niya kapit dyan sini sa hypertension bala. Kung mapabalik, ma-reverse mo nang imo sini nga condition na be from diabetes, type 2, napamat-amat ni mo, pabalik nga mag- sensitive na insulin sensitive na ang ato sining imo sining body cells, that would mean may possible ikaw sining mabatsyagan improvement sa imo sining high blood pressure, Dok Leo.
1: Mayara gid, Sir Josel, kati una bes antes mo man ikaw nag-develop sini sa insulin sensitivity or ginatawag nagkadto pagid sa full blown type 2 diabetes, magya ni na sa hypertension mo. Kag nagaluging pagindi na, pagtaas mo sa nga insulin sa mabudlay nga pagkontrol sa aton sa nga blood pressure. That's why kung nag-aamat-amat, panumbalik ang aton sa nga insulin sensitivity, pati ang aton sa nga blood pressure, Sir Josel, mabuligan or manutaran na aton nga nag-aamat-amat siya balik kag nubo sa nga pakadto sa normal range. Unlike before, Sir Josel, nga pati nga lakang iban gani sini may resistant hypertension mo, nagainoman gani isang bulong pero taas gyapo ng ila sini nga blood pressure, which is may influensya mandira ang insulin resistance. Pero once gani, Sir Josel, amat-amat panumbalik ang aton sini nga insulin sensitivity, pating aton sini nga blood pressure nga mataas, nagaamat-amat man kalma.
0: Pero for example, na sili naton sini kun kaysa cravings naton, Dok Leo, don anad na bala kita. What if man na dabi ikaw, for example, inom sa Sanson Gold Coffee Mix, Dok Leo, ginapangita mong aroma, ginapangita mo sini ang damil, ang saborya. That could bring us good news, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josiel, ang tanan na ito niya ginahimo sa aton sa Ningalawas, kwaon, kumana sa ginahimali, Sir Josiel, sa una, ang ginapasulod na aton sa aton sa Ningalawas, mahimo, benepisyo, kon perwisyo. Kasubong man sa hambal man sa isa ka naturalist man, Sir Josiel, nga siya ang ginapasulod na aton sa aton sa Ningalawas, mahimo, ini para sa kaayuhan, ukon amat-amat nga nagapatay man sa aton. Ang isa, Sir Josiel, nga nagaamat-amat halit, ukon, build man sa aton sa Ningalawas, yung ginagmay na aton, yung ginahimo. Ang iba, why man nagamay, Sir Josiel, pero naanad na sila nga pagkaga, mabukbo sila, init tubig sa tasa mo. Kagmang pangkalamay, hindi mga pe, ha? Mangkalamay.
0: Kon kaysa ganilipatan nyo ay nasa galik kape. Bukbo na lang kininis tasa.
1: Isa ina sa masiling na kon, Sir Josiel, o masiling na ton, yung worst nga mahimo na ton sa ton sa Ningalawas, agapa. Ang termino bila na ton, agapang banwa. Amuna na doon yung ginahimo mo sa imo sa ikaw galingan, Sir Josiel. Bilog mo nga adlaw siya na ma-influensyahan sa imbalances dira sa sulod sa ton sa Ningalawas. Pero, kung ibutang naton sa nisostong oras, may manami mo siyang binipiso sa aton sa nga lawas. Like for example, kung ang cafe ginainom naton, like Sunthone Gold Coffee Mix, Sir Josiel.
0: No.
1: Tiyang isa man sa papatami sa gamit siya ni Stevia. Tiyang Stevia ay kontratiyempo sa mga tao nga nagahalong sila sa nga calorie. Especially sa mga tao, Sir Josiel, nga nagahalong na kaya ang ila cholesterol, medyo nag-fluctuate na. Ang triglycerides, medyo mabudlay na i-manage. Actually, mga patimaan ina, nga halungan na to ng aton sa inyong korason. Kay basi, hindi ito kapakot na, Sir Josiel. Any moment from now, nga nagataas na sila, may batsagawin kita sa aton sa inyong cardiovascular system. Pero ang manami sa inyong balita, kaya ang sangkap sa aton sa inyong Sunthone Gold Coffee Mix, ito yung mga utanon, Sir Josiel.
0: No.
1: May antioxidant, may phytochemicals, may nutrients like mga vitamins and minerals. Kagang isa sa makabulig sa aton, Sir Josiel, para mapanami no ang pag-function sa aton sa inyong cardiovascular system. Lakip ng aton sa inyong atay, may labot man na, Sir Josiel, sa ginatawag mahapos na pag-manage or pag panumbalik sa sensitibo nga naton sa ring ginatawag insulin para makalikaw sa type 2 diabetes, amo ang glutathione and collagen nga sangkap sa ng aton sa ring Sunthone Gold Coffee Mix.
0: Now, na-notice ko lang ini, Dr. Leo, ang iban sini mamangkot man ha. Ang mga tawag nato sa ring medicines, mga synthetic medicines, why is it subong, Dok Leo, kalabanan, mabalaan mo subong kumakita? Mangita ka subong, mambal, may ano ka mo, may collagen.
1: Mm-hmm.
0: So, may iwat subong ang collagen, nga puro nalanggin collagen supplements. Pero kalabanan subong inapaki sina, Dok Leo, collagen plus glutathione plus vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: So, diri, luyag ko lang i-impart, unahan ko na nga dan si Dok Leo in saying, nga akin ang lanon nga impunan gid sang vitamin C gali kay ang collagen can only be processed sa aton man sini nga lawas if with vitamin C mixture.
1: Correct, Sir Josiel, kag amo man ina nga rason nga ang aton permi gina pahangop gina bulig educate sa aton sini mga tagpadamati nga kun nagainom sila sa mga suplemento like aton sini nga gina recommend sa ila permi hindi gid dapat pag-ibili ng isa sa ultimate trial. Para nga waay sing uyang ang aton sa nga suplemento.
0: Amo na ginpapos na gani for ano na niya ha, for treatment purposes sa treatment no longer prevention, Dok Leo. So ginasakot nila ini para nga ti hindi mangin sayang ang kwarta mo. Sagi ka man lang kainom ka collagen, kulang gali ang supply sa vitamin C sa lawas mo. Ti why man gyapon pulos. In short ni maproseso 100% ang kalabanan sang collagen supply sa lawas ta because kulang sang sangkap nga vitamin C.
1: Correct.
0: So amo maningaton sining ultimate trio Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag indi nyo gid pagkalipat yang Sunthone Vitamin C. Para ang tanan sining nga mga nutrients nga content sang Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule nga kinanglan ng vitamin C ara sa Sunthone Vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kumbaga ating aton mo lang yun ito, advice mo lang, suggestion mo lang ni inamigo mo lang. Ang kabalakab lang naman, Sir Josiel, sa inyo sa nga ika ayong lawas. Kadamo kita, Sir Josiel, sang receive sa nga mga chat or messages. Sa doksang una, inom ko sang Sunthone Gold lang. Nami man pamatsyag ko, pero sa nabatian ko sa program nyo, ginupdan ko sang premium D3 kag Sunthone Vitamin C, may mas inami pag itilay nga akon sa nga pamatyag. That's why ginahambal blend na ton, yung aton nga ini nga suggestion sa inyo, hindi ini parang magpadugang-dugang kasto sa inyo. hindi kita malipat nga ang tanan na ginapasulod naton sa aton sa dinga lawas, either perwisyo or benepisyo. Pero pag abot iya sa benepisyo, investment naton ni na Sir Josil. Sa diin kita sini naga-invest sa pag-maintain sang maayong pamatsyag. Hindi naton ma-appreciate Sir Josil ang maayong pamatsyagan, kondisyon nga lawas, samtang ara pa kita sa kadamuan. Pero abin nyo kong nano, damo ang naghahandom sila nga mabalik sa dati kung nagabatsyag na sila sa nagkalain-lain nga balatian.
0: Ulay yung kalaning palamang ko tanong, Dok Leo. Siling niya, ako permi ako ginatuyo, may ubra ako, so ginhimo ko, nag-inom ako vitamin C, may mangin munong vitamin C. Nga siling niya do, hindi makuha ang tuyo ko sang vitamin C how?
1: Ang isa man sang i-ascertain na ton sina, basi man nga utod-utod or kulang man mo sila nga tulog kada gabi. Hindi ka man sini makapahuway maayo ko na gabi. Mayang bala nun kita Sir Josil, kung termino, ekspresyon na ton, wala nga nagapanukot kuno na mo kung kulang tulog mo. Matuyo ka sa aga, which is tsakto man. Pero ang pinakapunto na ton, ang pagpanukot, kung termino, gin man pagpanukot, do you think nga ang pagbayad mo sa pagtulog sina, sa adlaw, pareha sa pagtulog ni mo sa gabi, iba. Kagang problema nga mahimo na dulot nagumpisa dito sa lawas tungod sa kakulang naton sa tulog sa gabi, hindi na naton Sir Josil basta-basta mapabalik. That's why pinakamanami nga ibutangi naton sa ustong aton sa ringa pagtulog. Pero kung nagainom ka sa vitamin C pagkatapos ginatuyo ka kag like for example na ascertain naman nga medyo hindi kinman mahamuok o kung mahukaw parang may katulogon mo sa gabi kag magtulog ka sa adlaw, kung ay malansing awat, then tulog ka. Ipahuay ni mo.
0: Now, so, hindi man mo tambalon sining ang vitamin C actually nagapapagsik sa ato sining immune system, nagapapagsik sa ato sining lawas. Nga all the time, bisan pa may kakulangan kita sa lawas ta, nga papagsikon niya lang gid kita, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Kabilan mo ang aton sining lawas. Kung nga ang nagabatsyag kita sa nagkarinlain yung mga sintomas, actually kung hangpon aton, Sir Josil, sa husto, ganyan nga paghangop, kag holistic, wala nga pagtanaw, sa perspektibo, wala naton, ang mga sintomas na nabatsyagan naton, hindi malain. Kundi mga mensahe ina nga may dapat kita himuon, nga makapaayo dapat sa aton lawas. Kung nagaluya kita, pahuway. Kung ginatuyo kita, tulog. Amo nang buot ang balon sang aton sining lawas kung ginhatagan kita sang amusin ang mga mensahe.
0: Now, ining mga nagabatsyag na actually, Dok Leo, may mga kilala kitang ara ng type 2 diabetes bala. Ang masami nga ginahimo nila, kapin pa kon may mga ubra, may mga hilinga gawon. After nila sang lunch o kon panyaga, dayo nila pasundan sang kape.
1: Mm-hmm.
0: Ang reklamo niya si nila permisi ni Dok Leo. Ako mismo, ka-istorya sina sa mga kilala tang maya mo na, siya hindi ka pagar sila yung kapi sa katuyo ko.
1: Mm-hmm.
0: Sila nga namin mantulog ko kagabi, pero sila nga hindi ka pagar ang kapi subong sang tuyo ko. Natuyo sa tapos siya panyaga, Dok Leo.
1: Te, isa balan ng pagkatuyo, Sir Josil, isa sa ginatawag sign nga hindi balanse. Kag manami, kag hindi maayong pag-function sa imo sa ring insulin eh. That's why, may termino ganyan Sir Josil nga extreme sleepiness after meal. Muna bilang hindi umapunggan na Sir Josil, ang termino si kilala ko Sir Josil, doon ginasuyop ganyan nga akon sa ring mata nga magpiyong sa kanami ginitulog pagkatapos kaon.
0: Doon ginaduyan ikaw.
1: Doon ginaduyan ikaw. Nga tsakto na, hindi basta maumpawan iya sang kafe. Amo nang isaman sang balantayan man, kag mahimo nga masiling kitang kaupod sa mga sinyales kung ikaw sini ang isa ka diabetic. Pero, notarin nyo bala, once nga maghimo ka mo sini sa ganitong positibo nga approach pag-abot sini sa lifestyle modification, amat-amat na nga ma-improve Sir Josil. Nga pagtapos mo kaon na amat-amat, ikaw sini energized. Pero, ang pag-nap Sir Josil sa udto sini o kon ano man nga oras sa hapon sini, good for our health man na siya. Pero lain naman niya nga istorya hay o kon nga istorya kung dali ba pagkatapos mo yung kaon pertigan ng katuyo ni mga ginabatsyag sini kapin pa kung diabetic ka nang adaan or may insulin resistance ka.
0: Okay, ang nap is good. Ang napping ko no isang pinaka range sini 5 to 15 minutes at the most, Dok Leo. But tama rin, that's a nap. Ibang sinigani, kasandig lang, kahilay-hilay lang, makatulugan lang ang hambal nila, madulagib lang espiritu mo. Nga daw, why ka na kahibalob lang kung diin ikaw na ano ikaw, kag ano ang plastada mo. So it's a nap. Lain naman na yung tulog, Dok Leo, ka nag-ahurago ka na. No?
1: Ang iban ko no, Sir Josil, nag-nap lang sa opisina. Ang pagmata nila, off na.
0: Nap off, galit. Nag-nap lang para mag-off. So, sa mga kauturan na to na, dapat ninyo initandaan, dapat na itong tandaan. Isa pag idari ka pamangkot. Niya, anong may ara selling niya sa premium D3 softgel capsule kag premium D3 coffee mix selling niya? Nga maayo ini para makalikaw sa diabetes.
1: Ang isa, Sir Josil, sina ang vitamin D3 mismo.
0: Oh.
1: Kaya ang vitamin D3 mismo nagabulig ni Sir Josil para nga mag-aktibo pagid ang aton sininga pancreas. Ang aton sininga pancreatic beta cells nga naga-secrete ni Sir Josil sang insulin. Nagabulig ini para nga maamat-amat panumbalik ang aton sininga insulin sensitivity. Kaya ang vitamin D3 nagasulod ini sa aton sininga beta cells naga-interact no sa ginatawag vitamin D receptor ang aton dito sininga pancreas nga nagabulig ang vitamin D3 para ma-regulate ang genes involved sa normal beta cells function. Nga nagabulig, Sir Josil, amat-amat papanumbalik sa aton sining insulin sensitivity kung ikaw sining insulin resistant. In fact, ang kasanag palang gani, Sir Josil, sa aga, away pa sa silak sa adlaw, ang kasanag pala nagabulig para sa aton sining insulin sensitivity. Kag mas naganami, pagid kung masilakan kita sa adlaw tungod sa vitamin D, nga amo inang ara dira sa aton sining premium D3 softgel capsule kag premium D3 coffee mix. Tamo ang kombinasyon, gani ginahambal na to niya, ang kombinasyon sinisang premium D3, kung vitamin D3 kag sunthones, nagabulig para maamat-amat panumbalik sa niyang aton nga insulin, kung pa-improve ang aton sa niyang insulin sensitivity. Inatungod sa pagtuon, Sir Josil, nagapakita nga ang mga tao galing nga obese, manubo ang ila sa niyang vitamin D3 sa lawas. Nga ang obesity, nagapadako man sa niyang, Sir Josil, sa insulin resistance and type 2 diabetes man.
0: Selling niya, way pa ako makapacheck selling niya, pero natingala ako bala, makakita ako selling niya sang chocolate bala. Do hindi ko paguntatan selling niya hasta hindi madudang ginawa ko. Gakabalha ka lang sa guro. Do kay nali guro ka sa lapo guro, bisan ano pakalapad guro sang chocolate bar guro, basi kon isa ka plong kuan ubos bala.
1: Ati manami, sinan Sir Josil, para nga malikaw ka sa tuman sa nga temptation, kaya mo nang hambal bala na kumakaumpisa ka, ikabalo magprino.
0: Basi way gin man prino.
1: Tambal sa kilala ko sa lost break eh. Oh. Te, siguro, butangan mo lang sang isa ka kusi or isa ka slice guro, Sir Josil, or dependes kada kuon niya gusto mo, Sir Josil, ano, pero kung pagustuhan tang pagustuhan si Sir Josil, ti ubos sa ganito, hindi sa ganito magpreno mo. Ding hustuhan lang, no, nga hindi ka na bala kung may mo gusto pa magpadugang pero hindi ka na makakuha bala. Kati amula ng ara nga available.
0: Isulod mo na lang bisa lagpit, Dok Leo. Nang sa ano bala lagpit sa mga ilaga, dira mo na lang isulod ang ano, ang chocolate. Para nga kung kuuton mo, lagpit kamot mo. Te, para hindi ka malagpitan yung pagkuuton.
1: Sadyasin akong praktisan niya, Sir Josil. Pulawan niyo, practice mo. Paano nga hindi may pit kamot siya? Ang punto na ito, Sir Josil, sini, nga isa, kaposible ha, nga basi may insulin resistance man. Tungod niya may craving si Sir Josil sa ginatawag mga matamis sa makalamay.
0: No.
1: May pila man ka mga pagtuon, Sir Josil, nag-churi-actory, nga ako nag-crave ko sa chocolate, mahimo nga manubo ka man sa magnesium. Kag ang magnesium actually tuman man ka importante para mapanumbalik ang mataamat ang insulin sensitivity. Pero dapat ang magnesium naton kwaon naton sinisa balunggay, kwaon naton sa ampalaya, nga makabulig panumbalik ang mataamat sa aton sininga insulin sensitivity instead sa mga makalamay sininga mga kalanon tigilimnon nga ti cravings lang gid ang rason sina Sir Josil. Indi gid naton ina hambalon gid naton na hambalon magid naton, indi naton ina need kundi desire lang na tungod sa mga imbalances sa lawas naton.

0: Kung anong problema ninyo sa lawas, kulang ang mga vitamins or minerals or nutrients, pagkatapos basi taas man ninyo sininga blood sugar para nga magiyahan ka mo sa ginatawag proper supplementation. Kay ang mga ginabatsyag tani pareho sa diabetes, actually, kalabanan sini, mahambal kita guro 95 to 99%. Kung nga ang ginatapikan kita ka diabetes, arigid sa ba naton. Amuning pinaka-culprit, Gidiado Cleo. Secondary sina ang ato sini nga physical activity.
1: Mm-hmm.
0: So, kadto ka mo sa clinic para magiyahan ka mo. Bukas ang clinic naton from 9 o'clock in the morning eh. Kag, actually, ining mga produkto na pang-mensura na mo, Cleo, available na sa clinic mo. Available man ini sa mga butika nga suki ninyo. Or if not, basi may ara, dira branch ang Mercury, Mercury Drugstore, Balaros Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, or sa Watson's, pwede ka mo kabakal sa mga produkto na pang-mensyonar ta, kag pwede gani sa may TikTok shop, kag sa Shopee. Sa Bacolod City, actually, may Yes 12 store na mo, kompleto na. Kung kaysa may mga branches nga sang mga drugstores, masukin yung butika, may ara sa mga fast-moving, hindi ka mo dayon bala makabakal, ka out of stock. Kanto ka mo sa clinic, kaway na nagkakahubsan sang stocks eh. Sa Bacolod City, ara da ang Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. Sa mga taga Kalibo, Aklan, Capiz, Antique, ha? Gimaras, and iban pa rin sining malabutan sa aton yung pagwaragwag, sa suki niyong butika, kanto langit ka mo. Available na mga produkto, sigurado ninyo, may tatak Yes to Health. So that's for insulin sensitivity, no? Pero kung maghambal kita, Bido Cleo, nga may problema ikaw sa insulin absorb or insulin release sa lawas naton, may pagka-abnormal, aside sa ato siring blood sugar, nga nag-effect man sa ato siring blood pressure, sa matatagali, Doc Leo, may mga patimaan man ang lawas ta nagapahibalo sa aton. Oops, taas imo blood sugar, Doc Leo, no?
2: May aragid, Sir Josel. In fact, ang isa sa nisang batsagan, kumo nagiman gani, nisa mga may problema sa nisa balansa sa nila blood sugar, among pagburon sa nila sa nga panulukan. Tungod nga ti ang aton, mata, Sir Josel, may gagmay inatira nga mga kaugatan nga once gani karon nga may imbalansa kita sa sugar, makulangan sila sa supply. Tungod nga, syempre, imagine Sir Josel, ang kalamay balang tinimpla naton, maula sa aton sa nga lamisa versus sa tubig yung naula lang sa aton sa nga lamisa bala. Ang tubig, Sir Josel, mamalama lang ina mo. Yeah. Pero may kalamay, yung mapilit ina.
0: Makurta pa.
2: Makurta pa, Sir Josel, ano? Kaginaamag pa sa subay eh. Amo nang isama naton sa isang huna-hunaon kag ginatawag paminsaron, ano? Nga mahimo, magluwas nga nagpahina sa aton blood circulation, nagadamage pagid iya, Sir Josel, ang mataas sini nga kalamay sa dugo. Nga nagapadayon, nagpabilin, nga hindi na kinanglanon kontani, nagadamage, kon may contribution sa pagkadamage sa aton sini nga kaugatan. Resulta, Sir Josel, nga ang aton sini mata, makulangan man sa nourishment. Nga nagresulta man, Sir Josel, sa nisa paglabo sa aton sa nga panulukan, idugang pagid naton ang mga outside factors, Sir Josel, mga ginahimo naton, bisyo naton, idugang pagid ang kakulangan naton sa pag-provide sa nisa nagakaigo nga kinahanglanon like mga antioxidants. Kung hindi nagtaligong tingob na, Sir Josel, may outside and inside factors kita nga nagapalala sa kondisyon sa aton sa nga mata.
0: Isa ka pamangkot na rin, Doc Leo, selling niya, siguro mataas akon blood sugar ay, nga nagapalang huyos-huyos ang akon sininga panit, selling niya. Bisan ano, kabanyos bala selling niya sang lotion, nagahuyos ang akon panit.
2: Makasiling magkita, Sir Josel, nga basi man. Pero, ti subject for confirmation din na siya. Kati siya mismo ay makamaan, kagbasi lang mataas ang iya sininga blood sugar. Pinakamanami, sinati makapacheck agad sa imo sininga ginatawag dugo. May mga check nga pwede ka mahimo sa imo blood chemistry, FBS, HbA1c, para nga mabalaan mo kung nagataas imo sininga blood sugar. Or hindi gani, basi kulang ka man sa pag-inom sininga nagakaigo nga tubig. Basi dehydrated ka lang. Nga ang dehydration, Sir Josel, nagapamalaman, nagapakurinot man sa aton sa nga panit. Or, dugangan pagin, basi ang mga gina-apply mo sa imo sa nga panit, may labot man tungod sa mga chemical dira. nga nagareact sa imo sa nga panit or even sa mga habon na ginagamit mo may labot ina sila tanan Sir Jocelyn nga bisan pag ginagmay kun masamin aton ginahimo nagaresulta sa

0: kita mo sa imo sa nga panit?
1: Kaparyos ini sang may istorya kita bala nga masahista bala sa mga massage clinics bala. Mm-hmm. Pari sang mga utod nga mga bulagabi nga masahista. Pero iniya, nagawbragid sa isa ka massage clinic. Sa natingala ko, kay ang ilagi na gamit, bala, may mga commercially available nga mga balanyos bala, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ang ila bala nga palad sang kamot bala, nagapalang damol, kagpamatsaga mo daw puno bala sang kibol, tawag ta.
0: Mm-hmm.
1: Sa nagatiga, pamangkos niya, but kung ano niya, kasi niya kung kaysa, ganyan, inakumos ko naman ang gani sa tagok sang kapayas, sa dahon sang kapayas, pero hindi gid siya makuha, nagabalik gid sila niya pagkatigaya. Mm-hmm. Natingala siya, kaysang una, hindi man kuno amo nakatiga ang iya sini nga mga palad bala, Dok Leo.
0: Makonsider na ton, Sir Jose, alakon masiling na ton, may labot man ang mga ginagamit na ton, dira. Sa parte sang aton sa nga trabaho like kun ikaw sini ang masahista, pero syempre Sir Josel, ang friction kun permi mo na ginagamit balan Sir Josel, may labot man ina eh.
1: Mm.
0: Kati ano pagtuag sini ginapwersa mo o kun may pressure nga gina-apply sina sa lawas sang imo sini nga ginahilot o kun ginamasahe, pero makabuli gina Sir Josel mo ryo. Tip ko lang sa aton sini mga tagparamati kag sa mga nagamasahe dira, makabulig ang ginatawag VCO Sir Josel. Sa pagpahumok sa aton panit bisan sa aton palad, kagapin pa kung ginkombinasyonan bala Sir Josel sang moringa oil nga kargado ini sa ginatawag oleic acid and vitamin E nga nagabulig kondisyon sa aton sa nga panit. Sa mga waay pa makatilaw abi try nyo kay nagabulig mo na ni kondisyon sa aton sa nga panit. Kung halimbawa maghilot ka mo o kung magmassage ka mo, why don't you try? Sa mga gusto lang niya, pero sa mga nakatry Sir Josel, na appreciate din nila ang paggamit sa isang sunthorn plus herbal oil. Kaya nga man, ang ginamention na ton yung mga sangkap Sir Josel, like VCO, like moringa oil, ara dira mayor niya sininga mga ingredient.
1: Oh. Kag ang calming effect ya Dok Leo, no? Nang daw pamatsaga mo, daw palang lamig ang surface sa imo sininga panit, pero nagkakuha ang palamaol sa imo sining kalawasan, Dok Leo.
0: At tungod naman niya Sir Josel sa epekto ya ka benepisyo sang peppermint oil, ya ginupod dira sa VCO kag moringa oil.
1: So tikon hindi gid ya makaparanak tali kung gapala nakit gid man ang lawas ninyo. Pareho subong gapala musog-busog ang imo sining mga joints, labi de gid may mga arthritis bala. Pagkatapos ang iban sining naga tingala kita, nagapalang hubag-hubang ila sininga tiil kon makatapak sa malamig, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos nagasakit dayo ng ilang mga joints.
0: Kalabanan, Sir Josel, makabatsyag sina ang may mga problema na nga daan, like arthritic pain yung mabatsyagan, Sir Josel.
1: Oh.
0: Kaya kung matugnaw gani, isa sang aton sininga, kung ang normal nga reaksyon sang lawas na aton, Sir Josel, kung matugnaw, nagahina ang aton sininga, ginatawag circulation. Unlike kung mainit, yeah, Sir Josel, kung warm.
1: Mm.
0: Pagkatapos, ti ang isa sina, dira, sang rason man, kung na diba, matugnaw gani ang tiyempo, hindi kita masami makabatsyag sang kauhaw. Nagahina man ang pagproseso sa aton sa nga kidney sa paglimpyo sa aton sa nga lawas. Kaya nagahina, Sir Josel, ang ginatawag pag-ubra, pag-trabaho dira sa aton sa nga sistema, sa aton sa mga joints, kung nagatugnaw sa ni ang tiyempo. That's why, hindi ka mo matingala, kung tugnaw ganit tiyempo, nagatukar ang palanakit nyo sa inyo sa nga kalawasan.
1: Mm.
0: Reaksyon niya na sa lawas, pero hindi kausa o kung kabangdanan ng tugnaw, Sir Josel, sa pagtukar sa isang reyuma. Kundi trigger lang ina siya.
1: Oo.
0: Munang dapat naton sa nga bulubantayan man. Pero kung halimbawa, gusto ka mo sa nga mahagan-hagan ang sakit nga mabatsagan nyo o kung ang pagpalanakit, makabulig ang pagmulumasahe, Sir Josel, gamit ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Amo ganit ang rason na ginamasahe ina o kung ginapisil-pisil ina para mabuligan niya magnami amat-amat kag mabalik ang manami sa nga blood circulation.
1: Oo. Sa lang niya ako, naligan niya buton kong arthritis. Yan nagaluko, ginako. Daw ba aboy galuko? Mm-hmm. Babot tamalos yan, hindi nakalakat, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Sa lang niya, ti, samtang daw, mabatsagan ko palang daw matukar siya. Ano, music.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ko na dayon imnan sa lang niya sang sis the pain.
0: Actually, isa, Sir Josel, sang kinanglano na ton nga himuon kon may flare-up. o kung may pag-atake sa nisa pagsakit sa arthritis, amo ang pakalmahon ng inflammation. Di mga NSAIDs, Sir Josil, may benepisyo kidira kasubong sa pagtumar sa ni sa nga atuan sa nga cess the pain. Para nga hindi na further bala Sir Josil magresulta sa iban pagid sa nga mga komplikasyon. Ti isang daan sa nadira Sir Josil, mas stress ka eh. Kung sige ang sakit, init ulo mo, aburido ka, manang hambal sa ginatawag kilala na ton nga once gani nga buton sa nga arthritis sila ilan nanay. Hindi anay kamo to magsamo ka. Hindi anay kamo to magpalapit. Pakalmahon ta anay. Patubaron ta ni sa the pain.
1: Pero ang problema sini kun magsigi-sigi man lang Dok Leon, magbanog na gid sa perse. Puta man lo sini nang makitaan mo na gid bala. Hindi na ni chronic kundi banog niya sa matter of reaction bangod kay may inflammation na or may ara na sang komplikasyon na bi or may problema ka na gid. Pero ang banog ya kada last 3 sa kagahon niya ni mystery at si Mrs. Lana Makaulolo, Dok.
0: Amon ako nung banog, Sir Josel, nga makalalaton.
1: Kagamon ako nung banog, agin na pangita ako nung tanan eh. Amon ang hambal nila nga kung magbanog na malang tani sinya, hindi na lang magkupos mo.
0: Ay, hindi ka mo. Kaya hindi mo nahalando mo na. Actually, expression na sa iban, Sir Josel, nga medyo ginapangita nila ang ila bala dati nga performance, Sir Josel. Pero hambal sa kilala ko, sa dog ako, senior age man ko. Pero kung makainom ko isang turbo dietary food supplement, feeling teenager ko ya.
1: At least mo nang hambal nila nga hindi bala ikaw makabatsyag dayon sang natawag sininga daw inferiority bala. Hambal nga ay kun kay sabi makakita sila nga daw luya lawas mo siya daw hindi na gani nakahulag ako galingon niya siya mamiter pa. Pero kun makaturbo ka Dok Leo mo nang hambal nga karbaw lang kung nung katinigulang mo.
0: May expression na Sir Josel, na medyo makahalam utan, pero masiling na ton nga daw may punto man. Makainom ko na sa turbo. Hindi maguntat, hindi mabiring mo.
1: Arang hambal nila nga, siling niya, eh, tingin ka, una karagayaw. Siling niya, hindi nagbiring, siling niya, tilo. Well, initanan mga produkto sa Yes Health Incorporated na bakal sa suki nyo sa inyong mabutika and pharmacy malapit sa inyo sa inyong lugar. Kada walang ala na kami ni Dok Leo sa tiyempo abe sa ato sa inyong pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa inyong pag-upod ha? Pero kuanta na isa sa inyong parting words sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Doc,
0: may mga ginabatsyag ka kondisyon kita sa aton sa kalawasan ngang iban sila naghuna-una nga tub-tubuhi na nila sila nga dalon kang magpaanto sa ila. Pero sung padayong galing nato ang ginatunan nagapadalom kita sila sa pagtuon sa aton sa kagalingon especially pag-abot sa ikaing lawas, may mga kondisyon galing kita nga mahimo magaling maremedyuhan tub-tub masolusyonan kasubong sining insulin resistance kag timprano pa nga mga sinyalis sa pagbatyag sa ni sang type 2 diabetes. Pinaagi sa usto sa nga nutrisyon, pinaagi sa ni sa pagkaon sa mga utanon, kag pinaagi sa pag-inom sa ni sa mga suplemento di kalidad kag FDA approved kasubong sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, updan sa healthy nga lifestyle, exercise, kag gusto nga pagtulog, amat-amat naton, ma-regain ang aton sa ring health, amat-amat naton, makuha kag masaylong aton to galingon halin sa patod na pagbalatian, tubtub sa pag-ayo sa aton kalawasan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dok Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Salamat gid sa inyo pag-upod sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM. Mga katropa, exciting!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako ba Liz, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
14: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Responsibly.

0: Leaves na ko.
1: XFM.
0: Patroba mo.
2: Exciting.
1: Sample Gold. Live testimony.
3: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Mycologen. Kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: na butika.
1: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
2: Oh no!
1: Sa imo, nagpauli.
3: Aray ko!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Egarel, banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
14: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C.
12: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.

0: Padayat na kumuwasa.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
3: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kag kapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dala ka. Gaganda ka pa.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Visionex Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan nami, gis!
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Work responsibly.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
9: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
15: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't siya ko gid bala ang epekto?
16: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
18: Makalage na ko.
5: XFM.
6: Patropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Philippine Standard Time, it's now 2:09 in the afternoon.
1: Kitropa! Handa ka na wala? Handa ka na wala? Handa ka na wala? Extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na wala? Extra pagkain?

0: Aksyon, dapat ay mo himuon, nahihinay lang.
1: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
2: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
1: Pwede, wow.
2: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
3: Ano naman na?
4: Handa, kinabala si Extra Kaldagan. I mean, laygayan.
3: Ano na lang mahimuon ko? Kay Double Melon yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
6: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang...

0: 说。
1: Siria, ang tanan may air.

natin dyan! Good afternoon sa inyo, tanan-tanan. Kamusta? Kamusta ang inyong Friday afternoon? Ay, kadasigon gitood sa September. Ari na ta sa September 11 na siya. Ay, bongga, wala daw ginahuyop lang yun sa hangin. Ayaw mo na lang ginahuyop. Bakit nagtatagalig ako? Kasi alam mo na galing ako sa Maynila, kaso lang lumipat ako dito sa Iloilo. Alam mo ba yon? Paano mo ba nalaman na Ilongga ako dahil ba sa pananamit ko? Ay, magtagalig na lang daw ako, sabi ni Katropang John Ray. Kung magtagalig ba ako dito, maintindihan nyo ako? Malamang, syempre, kay may Filipino ka mo dati nga subject, boombutsin nyo da. Come on na, mga katropa pips! Dali na, salud na kamo sa aton yung Facebook Live, no? Subong nga hapon. Ano-ano naman ang aton nga maging topic. Hindi sila kaigo? Siyempre, hindi gid man sila kaigo kay sa screen. Wow, dayaw man ko kay Katropong John Ray. Friday na lang gid balagi na pa-stress pa ako ni Katropong John Ray. Ay, ambot na lang gid yan. Bawal ako ma-stress, mga katropa pips. Diba si maguba ang aton nga hair do? Ay, ang hairdo ko nga, pang malakasan, si Katropang Era panidaan nag-hairdo sa akin. So dapat makita gina sa Facebook Live, ha, Katropang John Ray. Ay, ambot na lang gidya. Dali na sa mga katropa natin dira. Yung nagapakuno-kuno naman daw. Uy, tama na nga pakuno-kuno. Bugtaw na kamuda, buklatan nyo na ang inyong mga kalimutan. Wow, so kanamiter. Kasi kung nagalibot-ibot pala ang inyong mga kalimutan, ha, tama na nauntatin nyo na. Malaw ay sa manog hairdo ko. Baka tropang era, malaw ay kakuno. Laban-laban niya, hindi ginang magpasugod si katropang era. Ang hambalan mo siya nga law ay, bala, kada, Sa Domingo, kita ay gika mo ni katropang era, birahon niya gid ka. Hambalya. Wala iya kuno gina. Ina-close ang ano naman, ha? Kay nga awan ha. Kay hindi ka ginhawa. Nga ako gina-close gin man ang helmet dapat ha. Hambali ka tropang John Ray, hambali wala ko nung gina-close ang helmet kay hindi ka ginhawa. Kay ginapungtan sa kuno. Ay hala. Ano na nga klase sang helmet ha? Di na sa ulo na. Ay, ambot ba sila eh na o? Oh. Hambay ko wala na sa pungot, ah. Sa ilong na, bo! Grabe ba, pamirasunal, bo! Bukit sakit, katropang era. O, liyong lang, ihay, i-mention nyo ni Kani, si katropang era nga ginabirada, di sa ni katropang John Ray, ho? Tadamo, wala sa ano nga ang ilong, gindi nga ni katropang era. Uy, ka pala ginabagay-bagay, man ako dun sa Ginoo, katropang John Ray, lang tawa siya, maputi siya, o. Oh. Tapos, may gwapo man siya nga nubyo, o. Oh. Tapos, may nami man siya nga ubra. Tikinapatas, ginaano lang na ginabaki-baki kumbaga. Kaso grabe gid ya. Grabe dapa naman ang ano, dapa gid ako na ilong ya. Grabe. Ay basi awayon ko diyan ni katropang era kasi mambal siya bala. Grabe ko na sa bagbak lang kadi. Uy, ikaw ba na ba? Pusa kagi kay katropang era pag-ari di siya. Ay, sinasabi ko talaga sa iyo katropang John Ray. Kumanda ka talaga sa Sunday. Kaya hindi lang ang daang katurog. Kung hindi, tanakbalas maang imo dyan. Dali na! Oh, mga katropa, umpisa pa lang ako nagahirik cake na kami din ni katropang John Ray. Amo na diya dapat sa XFM. Wala na diya sang kasubo. Puro lang mga kalipayan. Ayo lang danay sa kung hindi sa kabalos. Ayo lang anay. Matsyag mo makalampas kasi ya. Matsyag mo. Wa ko ari na di siya. Abi mo makalampas ka. Mayo lang kay nakapuli na to. Ay, ambot na lang gid ya. Dali na mga kitropa. Ipang-mention yun na di ang inyo nga mga friends para nga ma tamyaw ta sila. Ako lang, imo lang anay to lang. Tingod, kay ikaw ang nga ari di subong. So, imo lang anay subong. Ay, pusa, kagid basta mahambal ko sa imo. Good luck sa imo sa Sunday. Magkita ay ka mo. Ikaw ang, ay si, ano no, ikaw ang text sa program niya sa Sunday. Hindi, no. Ah, pusa, kagid. Mayo lang ba? Mayo lang. Luwas siya. Tingala ko nga grabing guts niya subong nga manunlo. Oh, isog-isog bata ba?
dali na sa mga kitropada natin yung mga vendors sa nagkalainlain nga public market sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Hello, hello, hello, hello, hello! Good afternoon mga kitropa peeps! Tama nyo na nga, ano na, patulog-tulog kay karon basi may magbakalda sa inyong mga baligya. Tulog ka mo yan, tipano ka muna makabenta. O, ang balik ka tropang January, ako text sa Domingo, kabalos man kog yapon. Ah, grabe ba? Matiraw gid siya, matiraw, bow, bow, bow. Isog, isog ba? Oy. Dali na mga katropa, comment na ka mo sa atin nga Facebook Live. Kag pwede na lang bi paangga. Please do share our Facebook Live mga katropa. Pakita nyo lang ang XFM Iloilo 100.7. Kakun friends, kita na mga katropa. Na-share ko na sa ang atin nga Facebook Live. Pwede nyo man na ma-share mga katropa. Para nga ang inyong mga friends, ang inyong pamilya, na makakomment, kag matamiyaw man ato. Maski maka-say hello, hi lang ko sa ila. Okay, nagid ko na iya mga katropa. Dali na, dali na, dali na. Kamusta na ang tiyempo sa inyong lugar, mga ketropa peeps? Nagaulan daw or nagainit? Kaya so far sa Iloilo City, Subok, as of 2:18 in the afternoon, nagabutlak si Haring Araw. Pero makita ko ang galom na nagaamat-amatipon, mga ketropa. So isa naman ini, kasinyales, nga from time to time, posible, no, matupa na naman ang ulan. Kaya sa mga motorista natin, di ra? Especially sa mga nagamotor, no, na mga nagamotor natin, mga katropa, nagakommute. Well, hindi gid ka mo magkalipat nga magdalas ang inyong mga payong kag mga raincoat. Kay uso nga dan subong ang trangkaso. Oo nga, ang mga kabataan subong kaluoy lang, no, ginapang ubo, ginasipon. And even, no, ang mga katigulangan, gani, nagabatsyag, how much more ang mga kabataan, mambot, ah. Mga kabudlay na nga daan sang kabuhi, tapos, nagabinatsyag pa. Kamali ka tropang January, angga ako pang, anong gusto mo pang, angga pang? Gusto mo na pang? Gawa mo gina dapat nga angga. May pa mga katropa mapaangga ko na si katropang John Ray. Di na si Ma'am Danilin kay paangga ko si ano si kay katropang John Ray. O oh, mapaangga di siya ko. Ay, ang bot na lang niya. Ay, hindi ka get. Ay, oh, eh, kay pusa lagi ka kung pumuli ka kung magpaangga ka sa iba. O, dali na! Basahon na di ang sa atin nga comment section number 1. O, sa atin nga listahan, pasok sa banga, katropang Alvin Catedral. So, may hatagay sa mga papremyo. Si katropang Alvin, hindi ang makakuha sang papremyo. Yaya. Kamal ni Sir Jet Hibaga, good afternoon. Katropang Bea, kamusta ikaw? Pa-shoutout lang sa amon na nagahilay-hilay sa duyan. Thank you sa pagbasa. God bless always from Barangay Bayang Ahuy. Si Sir Jet Hibaga, ang asta subong, dugay-dugay, December na, wala man tagyapon katilaw sang aligis ang iyang kasag. Masta lang man tani sa lantaw-lantaw sa picture. Ay, ano na, paano tanak madimat man? Kamali Sir Alvin Catedral. Good afternoon, ma'am, mga FE friends. Anong panahulat niyo, pamati na kamo sa XFM? Kaya dyan ka makabati isang voice na tama ka baskog sa radyo. Kag mabaskog man sa sound system. Si Ma'am Bea na inaba. Nga pamati kami diya sa Kalinog sa Pasa 40 Building sa BD Agri Cereal Incorporated. Ginatamiyaw ko lang dyan mga upod ko, ma'am. Thanks sa pagbasa. Ngayong hapon na da, ha? Sa mga ketropa naton nga taga Kalinog sa Pasa 40 Building sa BD Agri Cereal Incorporated. Mayad-ayad gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Amali Sir Alvin, pagi naman na ma'am, pakitamyaw lang sa ila kanday ma'am. Merry Chris sa Castro Verde Vlogs, RM Libuna. Thanks gid sa pagbasa. Good afternoon na sa mga katropa natin nga nag-monitor gid subong. Gina-promote ka tugapo. No, kaya kita ko si, ano, si Sir Dave, hambal niya. Basi ko na ano, i-upload ko to tani actually ang iyang promotion kagapon sa upasan. Kaso lang daw may error tong imo nga video nga aha. Ginagauto lang imo nga video or basi sa pag-save ko lang. Basi pag kundiin nga tuya na sa promotion, nautod siya. Basi ko siya gusto nga gina-promote ako. Ay, ambot na lang gid yan o kagapon. Sayang mga katropa, kay wala gid ako tugapon kaupod sa ano ba? Sa kabatuan, kay may importante ako nga ginasikaso. May importante nga ginasikaso. Bay lang kay mabawi ako sa inyo sa sunod mga katropa. Kamu, pakita nga mga upas nga may time kita magkita ay. Uy, kamu kabalo nga sang dinagyang. Ha, nagaburungol ko to sa upasan.
Nagasulod pa lang ko, nagapanabon ako. Oh, hindi ko kabate. Amal ko na. Tapos nagkakapot lang ko sa likod sang upod ko. Kaya feeling ko daw tumbahon ako sang cell. Imagine, tanan-tanan nga sa magtukar. Tapos maagi ka na sa tubang nila. Imagine nyo, guys. Ay. Tapos si katropang John Ray, nag-amuamo pa na siya. Duwala lang siya ka. Duwala lang ano, duwala lang may natabo. Kabala na na yaguro iya nga talinga yan. Burungol ka na daw maarasik ng imo da nga ma... buhat na lang ganyan. Pero sadya, no? Sadya tuod kung ara ka sa, ano, sa upasan, mga katropa. Dira mo makita ang mga baskugan ng mga sound, no? Tapos ang mga, kuna, mga ano eh, mga sound addict. Wala, maskin ano kamahal sa ticket, for the go na sila, ya. Basta sound ang pag-istoryahan. Good afternoon man kay Tita Lisa. Salamat, Wipa Brown. Oh, tamali, Tita Lisa. Uy, salamat, Tita. Balaan mo na na. Pagpatak na karon alas 5 or alas 6, sure, bol, gina, pasok, gina, aton nga, ano, pasok, gina, ang alimo dyan sa Brown. Oh, kabuta naman ta. But good afternoon kay Marky. Shout out kay Mark Hill. Oy, hello, hello, hello, hello. Good afternoon, mga katropa naton dira. Si Marky, gali amo ni aton nga intern before. Ay, sus, Diyos ko. Hoy, Marky! Ikaw gito yung guro nakita ko sa may Jollibee, sa... Saan o gani ako nagpa-Jollibee, man? Miyerkules? Miyerkules or Tuesday? Do, ikaw gito yung nakita ako sa Jollibee. I don't know kung ikaw gin man to, kung wala ako nagsala. Basta ikaw gito yung kay... Basta ah, hindi kay kuya magsala. Ikaw gito yung Marky, ah. Hoy, wala ta kadayo na bugno kay ka layo abi sa imo. So, sorry lang pero kon lapitanay ka, kon lapit ka gin kuhit taman ka actually. Kaso na timingan bi ma marking ano mo nga layo ikaw sa ako. Pero nakita ako ikaw. Good afternoon kay Sir Paterno si Thor Paklibar the 3rd. Good afternoon ka tropang Bea. God bless you always. Sorry si Sir Paterno. Siya ni aton nga winner sang last week no sa Santhon and XFM nga ano nga 3,000 nga pa-prem nyo every week. Oh, habol-habol ng mga katropa. Kay dugay-dugay, mag-grand draw na ang ano, ang XFM. I mean, ang Santhon. Shout out, gali isa kay Ma'am Christel, kay Ma'am Maria May. Sa taga-diin na siya katropang John Ray. Kay para mahambalan, ta mahambal, taman diyo. Oh, hambal din ni Sir Jet, ibaga, mangkot tabi si Sir John Ray, kung diin nga lugar, wala aga, wala ugto, kag wala gabi. Uy, katropang John Ray, oh, ginapamangkot ka din ni Sir Jet. Hambal niya, diin nga lugar, ang wala aga, ugto, kag wala sang gabi. Ah, taga diin na siya. Taga Dumaraw? Taga Dumaraw, to yung ginpag-rate mo sa akon. Ah, okay. Tiyan, ano yung kuno nga lugar, ang wala aga, ugto, kag gabi? Nagapangalot siya, Sir Jet, sang iyang nga ulo. But silingon, wala siya kabalo. Ano ha? Anong sabat? Ay, ambot na lang. Ginapinaligban mo na naman si katropang John Rady. Oh! Ay, ambot. Ah, okay, Tita Nabel. Kanamig ka boses ni katropang Bea. Good afternoon. Good afternoon man, Tita Nabel. Kanamit sa iya nga. Baked sushi. Perfect na perfect. Grabe. Ang bago pa lang abot naman, init-init pa siya. Lafang. Namit. Swak, swak, swak. Kani sa mga nagapangita, dasang sushi. Dala sa may alimodyan, i-message nyo lang si Tita Annabelle. Regards ang dalagali kay Yumi, kay Yuki. Hello, hello, hello sa imong mga kiddos. Good amali, Sir Alvin. Ma'am, mga sound lovers, ma'am. Yes, good. Oh. Si Marky, nagakadlaw-kadlaw. Siya ginman ko, no? Hindi ko yung magsala. Kaya nga man, ang kita ko, gidiya. Nagpa-SM, gidiya si Marky. Sana all, lagaw-lagaw lang, boss. Sana all, si Marky. Oh, sige. Basta maghalong lang kamo, ha? Kung diin man kamo, pag na-miss ko na, Sanday Malayaha, si Princess, si Dudoy nga nagpahibi sa ako. Actually, si Dudoy yung, ano, di ba? Si Dudoy, si JL na gidman si Dudoy or si Marky. Basta, ari na si Mama Danilin, ha? Ari na siya, nagpabatsyag na siya katropang January.

mawawala. Walang literal na lugar sa mundo na ganap at habang buhay na walang umaga at gabi. Ngunit may mga rehiyon sa malapit sa mga pulo ng Earth na karanasan ng matagal na liwanag o dilim, mga katangian ng lugar, midnight sun. Diyos ko, nagainano. Tadi, isang phenomenon kung saan hindi lumulubog ang araw ng 24 oras o higit pa sa panahon ng tag-init. Polar night, kabaligtaran nito kung saan walang sikat ng araw o nananatiling madilim sa loob ng ilang linggo o buwan sa panahon ng taglamig. Mga bansang nakararanas nito ay Norway. Sa Norway ko, no? Nakararanas ng tuloy-tuloy na liwanag ng araw sa loob ng ilang buwan. Finland at Sweden, may mga hilagang rehiyon na sumasa ilalim sa midnight sun. Nagano tadi, nag-trivia ba? Diyos ko, nag-extrated ba ni Tani? Bala, uy, umbot sa inyo. Damo, lagi kamuyamay na balaan, yaya sa life. Imagine, nag-research, ikatropang January, wala sa oras. Ay, umbot na lang gidyaan. Ang guro dyan, Badyangan. Ahoy! Good afternoon, katropang Bea. Ambali, Ma'am Hermite. Good afternoon, Ma'am Hermite. Kay Sir Jetty Baga sa Japan, kay puro lang tuhapon. Ay! Witty! Napabilib niya na naman ko sa joke niya. Very good, ganyan kay Sir Jet. Ang lugar ko nung wala umaga, wala gabi, kundi hapon lang sa Japan, kay puro hapon. Okay. Sakto man, may punto man si Sir Jet, diba? Pero ang sabat niya, tani ni katropang Danilin kay Sir Jet, sa Badyangan, ahoy ko na ang lugar nga na. And naku kay katropang John Ray. Mal ni Sir Alvin Katedral, ma'am, shout out kay Ma'am Hermite. Thanks, good ma'am. Na good afternoon man ko na Sir Alvin, hambal ni Ma'am Hermite. Dali na mga ketropa, hindi na maghuya-huya. Mag-comment na kamo sa atin nga Facebook Live. Parang matamyaw, taman kamo. Ay, basi karunigo, kamo da mag-comment na naman ko nagapain na balang atin nga program. Ay, ang buot na lang hindi mga ketropa, please natin. Ah. O sa mga tricycle drivers natin dyan, sa mga tricycle drivers, sa mga modernized jeepney drivers naton, nga mga katropa. Oy, good afternoon gid sa inyo, tanan-tanan ha. Dira sa may mga tricycle kag tricycle drivers, dira nga mga naga-parking da sa malapit sa Save More sa Quintinsalas. Good afternoon gid sa inyo, tanan-tanan mga sirs. Kag madamo gid nga salamat sa pag-monitor nyo diri sa XFM. O ba si May, wala pa kita na natamyaw. Good afternoon, galidra ha, kay Tita Weng from San Carlos, Anilaw, Iloilo. Sa Dakyado Store, sa Family Avenido, Family Manuel. Siyempre, sa nanay ko, sa tatay ko, sa Anilaw. Iway ka mo kabalo nga, taga Anilaw ko. Sige ba, silipatan nyo ba lang, sakay ko ba lang sa series? Iway ka mo kabalo nga araw ko, tapos ginalibak yung mga taga Anilaw. Ba, sino na umul ko ba? Good afternoon lang da, ambal ni Ma'am Arlene de Guzman, ni Ma'am Danilin. Wala na ko sa Maynila, puli na ko sa Switzerland. About Switzerland, sana all sa Switzerland. Si mga tao da sa Switzerland, mga sweet na sila Ma'am Danilin, ino? Kahit Switzerland. Pasok man tong joke ko. Ambal ni Ma'am Alvin Katedral, Ma'am, as ikaw 3 p.m. Yes, Sir Alvin, dasig lang gid no, dasig lang pagpungko ko, di dugay-dugay. Ay, gamay lang awakal, tapos na siya. Pa-shoutout ko no sa bebe ni Ma'am Danielin sa Ahoy. Sino na nga bebe mo? Si Sir Jet Hibaga. Sino yung English yun ko katropang John Ray? English siya bala. Okay, sino ang English yun ko? Di kay wala ko, di gani, may ka-story. Switzerland. O, diba? Nagasala-sala ka na sa mga time. English bala siya kay sa Switzerland. Sa kuno. O, katropang Danilin, hinahamon kita ng English. Mag-English, pekeni tayo dito. Uy, Diyos ko, basi maubos ang akon nga. Uy, dali lang bala, basi malipat ako katropang John Ray. Sa tanan galing nga mga katropa naton, nga nag-celebrate sa ilang nga mga birthdays today. Happy, happy birthday! Naman nga dumduman ko ni, kaya nga aman ang ako yung best friend, no, sa high school.

0: Well, shout out, no, and happy birthday kay Rachel Gregory, ang akong friend from Department of Social Welfare and Development, pero sa naga-duty ni siya sa Banwa sang Barotac Nuevo. Shout out gid sa akong friend. I miss you so much. Ang friend ko nga one call away, one shot away. Kung may mga problema ka, ara gid siya ya. Naga-show up gid siya na all gid ya. May mga friend kitang amo na. Siya na nga, kung nga friends ang unang nga, kung wala ako assignment, ginachatan ko na siya. Aga pata sa eskwelahan kay mangupya ko sa imo. Pero joke lang na, basta buoto na siya ya. Pipuson, pero labutaw man. Shout out sa imo nga baby. Kay Kyle, hello. Kag sa imo nga hobby kay Jay. Good afternoon, kid. Kaga, happy birthday, kid yami. Imang greet ako kay nga aman, may bailo ni siya kuno nga spaghetti. Tapos pasakyan niya ko sa iya nga car. Okay, sige, bailo. Ano, greetings, bailo. Bailo ka on sa, ano, sa party. Happy birthday again kay Rachel Gregory sa akin nga best friend. Manalong ka always. Kaga, madamo pagid nga birthday sa mag-abot sa inyo. God bless you and your family. Sa iban pagidira nga nag-celebrate sing ilang nga mga birthdays, enjoy nyo gid mga katropang inyo nga mga birthdays. Kaya why ka mong kabalo? Basi, madamo pa ka mong mga birthdays nga i-celebrate. Siyempre, wala man tas ang iban nga gina-wish during our birthdays, di ba mga katropa, kundi good health, malawig nga kabuhi. Pero gapangayo ka na sang malawig nga kabuhi, good health. Tapos adlo-adlo ka nag-sufferings, adlo-adlo ka gakaon sang kontra, adlo-adlo, uy. Good health, ginapangayo mo. Sigurado ka da. Maskin ako doon, hindi ako sure nga sa imo nga ano. Kung ako ang naging ginapangayoan mo, sinabi, hindi ko sure kung i-grant ko na siya. Mahambal ni Sir Jet. Sir Jet Hibaga. Shoutout gali sa kumare ko. Galuto pa ta kag dinuguan te wala gid ta da pre. Oy, sanaol nga amay amo na ha. May dinuguan ka pata. Ano may pa birthday ka tropang Jeff. Amali Sir Jet, Mayo lang yung may baby ko nung hambal niya kay Ma'am Danilin. Kay Sir, ano, kay Sir Reynald. Oy! Katropang John Ray, ari na si Katropang Era, nagpabatsyag na siya. Ginabira ka din yung Katropang John Ray, ho. Abaw, ang imo, gini ko nung, ano, nga nosy, ang nakita niya, ho. Mabalos, gini siya ko nung sa imo, ginasulit niyang time nga wala ka di Katropang Era. Ginabira, daya ka din sa live, ho. Oy, kung ako sa imo, ha, pusa gini siya sa Domingo, ya, ginahambal ko gini kay Katropang John Ray. Boss, sugidor, ba? Maaari na di siya, nag-mention, di siya gani highlight, oh. Tapos, sugidor pa ko, bala ka na i-review niyang live, pusa ka gin kay Katropang Era. Wala ka na tapos ng maligayang araw mo sa Sunday. Simba ka na nga daan aga pa, para nga, kasi malipatan niya pa man lang ang imo nga kasalanan, oh. Bala ka gida. Kay Sir Reynaldo Abeto, Katropang Bea, mal na. Maling katropang Reynaldo, katropang Ma'am Bea, pa-shoutout sa tanan kong relatives sa Matutino and Apurado family sa Dingle, Dangulaan, and Anilaw. Okay, good afternoon, gida, sa mga Matutino and Apurado family. Mga pamilya ni katropang Reynaldo. Rigid, ginambal ko gikan mo katropang John Ray, kay ad, doon na lang, na, amo pala da, sa comment na pala da, isag, doon pa na si katropang Era, how much more sa personal, ginambal ko gikan mo, na, ang dila mo lang iti White Labods, Domingo. Oh, bali DJ nga, bali na, ulo mo ko no, ulo mo, wow. Bo, grabe kita na bala. Kay Ado na lang. Na, gulo na. Hama na, sakto naman lang. Dali, ada tapusan. Ay, sugit. Ay, ikaw din ko ano ginahambal. Sakto naman. Sakto man, no, bo, ilong na. Ang bala ka naman dyan. Boss, sarig-sarig tanay, taas irong na ba? May, ma-offend, gane, bala ka dyan. Basta si Katropang Era, lako no, ana, pasalaan na pa ya. Yan ang sepon na. Pasalaan mo pa kung nayay mo, ginapungot-pungot dyan, ay, maan ninyo dyan. Sabi na ba, si Otdon, kung nakagatampa-tampaon, ah. Ay, ngam ba? Ang kanyang ibili na. Hindi ba tanay pag-ibili na ng ano? Ay, maan. Tapos ginawat doon again. Hambal ni Sir Alvin. Ma, may pamangkot lang ko, Tani. Ma'am, ano ang hambal mo? Anong mambal mo sa mga tao nga nagabati-bati pero hindi ka balo magprangka? Ay, ala, Libakira? Libakira, yan siya. Basikon na ano lang siya, may kahisa lang din siya sa imo mo nang ginaano niya lang. Ginapaagi niya lang Sir Alvin sa ano, sa pabati-bati. Oh, hambal ni ano, Katropang Era, ilong na tana, may problema, ha? Bo. Grabe ba? Hindi mo ba, ano problema mo? Ay, bo. Ilong, bo, jingo, ha? Sige ka, dalay bala. Adyak na ka sa Sunday, ha? Tapos kagi na hambal, kugig ni mo. Hambal ni Sir Apple, di up, tabat, taasan. Good afternoon, Katropang Bea. Sa kay... Tagadiin ka kray at imukran. Ay kray at akin, manaan mo kundiin lamang ako katropang apple di up. Sandiin lang ako kung mag-uli. Kaya ko, kaya ko magkaraya. We're trying hard lang yung kumakaraya. Pero actually, taga-anilaw ako ha, katropang apple di up. Pero hindi kami ito karay, kundi daw mix nga. Basta ka, ikaw daw lang yung chindi ka, ako nga panghambal ah. Shout out, hamali Sir Apple Diab sa Grace Ledesma, Asia Ledesma, Angeles, Taasan Ledesma, Barangay Zone 2, Tubungan, Iloilo City. The Monitor Guide sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Good afternoon ha. Shout out sa Sipedaline Families, Zone 1, Tubungan, Iloilo. The Monitor Guide sa XFM. Thank you, Gina, Sir Apple Diab. Kay Sir Arvin Gascon, Sipeda. Pa-shout out, ma'am. Watching from President Quirino Sultan Kudarat. Wow, grabe, layo ba? Good afternoon, gida, sa mga katropa natin nga nag-monitor subong hapon. Hambal ni Sir Alvin, ma'am timing lang da sa Domingo. Kay tapos nakabalos, diritsu dayon sa simbahan, ma'am, kag magpangayo pa daw. Oy, bay, balaan mo mangumpisar, gimada si, ano, si katropang John Ray, Sir Alvin. Shout out Tabsing Family, Biwang, Bagumbayan, Chris Moore, Sultan Kudarat, Mindanao, Gamonitor Gid sa XFM. Madamo sa nagamonitor sa aton, ba? Madamo gid nga salamat. Hambal ni Katropang Era, Katropang John Ray, putot lang ni ang ilong ta, pero masimhutan ko gyapon ang hip ni Katropang John Ray. Si anong mas mayad ang pango ilong o kun ang maanghit katapon dyan, Ray? Sakit-sakit ba? Yambot na lang gini. Hambal ni Sir Apple, di apo, hambal na. Shout out, Virenia Pareño. Nung Rudy Benji Pareño, Marivic Pareño, Taasan. Sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Sa mga katropa na naton ha, te, kamusta na kamuda? It's now 2:14 in the afternoon mga katropa. Kagini nga oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement may ara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina. Nagaboost ini sang atin immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa atin nga cardiovascular health, nagabulik sa pagregulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol kag nagamanage man sang atin nga blood pressure. Manami ini ha mga katropa sa mga may diabetes kag may ara ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santon Plus Gold mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag sarangin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. It's now 2:41 mga katropa and this time mga magapos kita aray for some commercial break kag sa aton nga pagbalik aton nga pagabuksan ang aton nga story this afternoon. Gani mga katropa, please stand by.
1: XFM. Yes to Health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
0: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang alisin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ako si Sanber, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix. Mission next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Ang dumawala ang maputi nga panit pag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatira yaka, patalikod!
13: XFM.
14: Patroba mo!
15: Exciting!
16: Mga katrupa, exciting!

0: Rated. Upod.
1: Welcome back mga katropa sa programang X-Rated with Katropong Bea. Mahambalin Sir Joseph Gallego Tijada, shoutout ma'am from Daon Tike and Audio Wave Music Production. Good afternoon gina sa mga katropa natin from Antique and also kay ma'am Danilin Hambal niya. Shoutout ko na kay Sir Jet Hibaga. Hambalin Sir Apple Yap, shoutout Tabilid Family, Barangay Kamalongo, Kalinog, Iloilo. Pag shoutout Macor Merchandising and Service Haro, Iloilo City. Monitor man ko nun sa XFM. Kay Tito Rafi, good afternoon. Kamusta ang hampang natandira sa billiard? Tawahay-tawahay lang ba no? Kung bored ka na sa life mo, ano ka lang ang hampang ka lang sa billiard? Parang malingaw-lingaw ka man ah. Hambali Sir Jordan Poole, bin-mention niya si Victor Salinas. And hambali ma Mary Cris Castroverde Vlogs, hambali niya. Kay Sir Alvin, salamat bro. This time mga ketropa, it's now 2:52 kag ato na nga pagabuksan ang ato niya story this afternoon. Good afternoon ketropang Bea. My name is MP Tagaduanias, 25 years old kag may ex-boyfriend. 3 years kami nga magkarelasyon pero nag-break kami last December kay nakapoy na ako mag-asa nga magbago siya. Ako na mabago yung iyang nga ugali nga wala ko nagustuhan. LDR kami and during holidays lang kami nagakita ay kay Tropang Bea. We are both working pero siya breadwinner sa iya family. Since naghalin man siya sa broken family, kaga kanya-kanya ang iyang parents. Siya man kay Tropang Bea ang nagapa-eskwela gali sa iyang nga utos. And to cut the story short, nagipag-break ako kay every time updanay kami. Gusto ya pirmi nga may nagakatabo sa amon bisan pa nga hindi ko gusto kay nahadlok ako nga magbusog. To be honest, Katropang Bea, halin man ako sa broken family. That's why may trauma ako nga basi masulit bala. Aside diri, isa pagit sa concern ko, kagrason kung nga hindi ko gusto nga magbusong is that pareho kami nga minimum wage earner. Same time nga nagbalik siya sa city, kipag-break ako Katropang Bea. Ginambalan ko siya nga kung magbago siya, amo na ang time nga balikan ko siya. Pila ka beses siya ko nga ginkaduan sa work para mag-istorya kami and ginatagan ko man siya sang assurance na maging okay gid kami Katropang Bea basta magbag-o lang siya. Ginblock ko siya sa Facebook kaya hindi ko gusto nga oras-oras ginasabad niya ako. Wala ko nagpabatsyag sa iya para matest ko kung nagbag-o gid man siya. Pero Katropang Bea, nangita siya sang iba niya. One time, kinamusta ko siya kagindakop-dakop ko kung may iba na gidman siya. Kay daw may kutob ko, abi. Gipamangkot ya ko kung palangga ko siya and I told him yes. Pero ginako iya sa akin nga may ginpangalagan siya sang time nga wala ako nagakontak sa iya. Ginaway ko siya Katropang Bea kay nasakitan ako sa ginhimo iya. Ginblock ko siya liwat pero ginasabad ya ko sa iban pagin nga apps. Hambal niya sa akon, wala na siya kuno ga communicate sa babae nga to. Pero subong nagalibog ang ulo ko Katropang Bea kun ano ang himuon. You think ginapamangkot ya ko kun palangga ko pa siya para nga makadesisyon siya kun sino ang mas pilion niya sa amon sang babae? Ginpamangkot ko siya abi kun nga ang nagpangita pa siya sang iba. Hambal niya sa akon. Ipabatsya kuya daw abi sa iyang daw wala na kugana sa iya. Katropang Bea, anong himuon ko man? Para balatani magka peace of mind man ko. Ani matagan niyo ako sang advice angon sa akon nga problema. Madamo gid nga salamat Katropang Bea kag ako galiliwat si Ampi sang Duwenyas, Iloilo.

0: 2:59 mga kitropang oras diri sa XFM. Nag-welcome back sa programa nga X-Rate. Before kita maghatag sang advice kay Ampi, no, basahon ta ni Anay. Kay Sir John Paul Dizon, patamayaw mambeya diri sa Banwa sang Dao Capiz. Kay Mark John Escoltero kag kay Call Zaldi Gabison nga ga-welding, salamat gid. Oh yeah, by the way, shout out ta Anay sa pamilya ko sa may Maayon Capiz, no, kay Lula Ading, kay Auntie Dira. Good afternoon gid. Kag salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa diri sa XFM. Kay Ma'am RM Libuna, maayong hapon kay Tropang Bea. Ma-shout out kay Katropang Era, kay Katropang John Ray Bertiz. Salamat gid watching live from Singapore. Okay, good afternoon ha, Ma'am RM Libuna. Kaghalong kagidira sa Singapore. O, ang mahambal ko lang niya kay ano, kay Ampi, no. Di, kung ano, kung doon hindi man tabi expert, hindi ko mag-advise sa mga love lives ng iba. Pero kung ano, kung palangga, ya ka na, kung palangga, kasang isa kalalaki, kaya Ampi, willing, gina siya yung magbago. Kung na, anong mga bagay nga na indian mo, kung i-change niya gina. Like for example, B, kung na, wala pa ka muna kasal, nagpanigarilyo siya. So kung palangga, ya ka, kaya yan na dulaan. Pero kung kasal na ka mo, meaning to say, pati ang bisyo, yan na iagin, pakaslan mo na. Diba? Katropong dyan, Ray? Kamugid man na. So palahubog siya nga pagkilala mo sa iya. Tapos yung pakaslan mo siya nga palahubog, palasigarilyo. Tiya mo na nadalana na sa inyo nga pag-updanay ang iya bisyo. Ah, diba? Nag-agree, ginaya si katropang dyan, Ray? Kung palangga mo yung isa katawa, ipakigabato mo ka. Pero magluwas na lang yakon na may nakita ka na nga mga red flags. Kaya alangan nga magsige ka pa dahil. Ano kaya, martir? Ay, ambot na lang. Shout out yan, Galianay, kay Sir Ram Nadanza. Ako nga isa sa mga editor. Good afternoon, gida, kay Sir Ram Nadanza. Basi may araw ka mo dala nga mga inupa-edit nga mga floaters, no? Araw si Sir Ram Nadanza. I-PM nyo lang gid siya. Kaga madamo gid, Sir Ram. Madamo gid nga salamat sa pag-monitor sa atin nga program this afternoon. Kay Sir RV Chris Caseros, daw na uli si Sir RV ha. Good afternoon ka tropang Bea Brown out there sa Amon Subong. Wala internet, tamyaw lang ko anay, basi malubat. Ayo, sige ha, sa mga katropa na naton nga brown out sa ilang mga lugar, tiinsindihan tama na. Ay nagaano gid man sila, naga rotational brown out. Hindi bastante ang aton nga supply no sa kuryente. Wala gwanta lang ta, importante kun gabi may power lang kay kakapoy ginya magpinanguya. Biyayayam bot na lang gid ang ang babae, may bisyo man, make-up set, tag isa ka oras, makatapos. Kurikong. Nag-agree gig ko dahil. Di ko nang babae, halin sa una, nagapang make-up. So, kung magpakasal ka sa iya, dala na na siya, yaya. Kung magpaka-Watson siya, permi, di na lang wala na damo, wakal, kesa sa mag-inaway, pakamuda. Butak, takan ko na iya. Takan ka nga, nagapang make-up. Ay, umbot, takaan ako na iyang dritsuha na lang balang. Kapana, kung dugay, gid man daw makatalaka. Araw, naging na bagnos sa itsura. Kasi lula mo, adoro gina, bagnos. Pero maglain imong tsura. Maanda lang ba? Gusto mong tunay? Ay, talaga ba? Siguro ang yung atropan siya, Ray, wala ka pang make-up. Bongga, gina tayo, may natural beauty lang. Like mga pariubis ako. Alam naman nagtapos na yung program mo, pero mahirit ka pa, no? Tuon man, oy, di ba? Katropan Jerry, kasi ano mo kumakita nga gapang make-up, di ba? Ay, sinasabi ko na lagi. Natural lang ba kung gwapa ka? Gwapa ka, gid na iya. Kapag ako na lang kung gwapa ko, gwapa, gid man ko iya. Uy, daw si Kulas Daya o kan si Lola, ako pambot na lagi sa inyo. Sa mga katropa naton nga nag-upod sa ating program this afternoon, madamo gid nga salamat mga katropa ha sa inyo pag monitor diri sa XFM. It's now 3:04 na kag ini nga oras ang buylo gid nga ginadulong sa inyo sa Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santan Vitamin C Santan Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na na mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated kag sarang gid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Sa mga wala nakaabot sa atin nga Facebook Live, sa atin nga program, kay Sir Roy Escorpeso, that good afternoon lang. Tag the rest nga wala pa naka-comment, karon pa na sila ma-comment ang iban kung sa diin tapos ang atin nga program. But then again, madamo gid nga salamat mga katropa sa inyo nga pag-upo. Kita ay kita next week liwat mga ketropa sa programa na naman nga Extra Drive from Mondays to Thursdays from 4 o'clock to 7 o'clock p.m. Kaupod ko sa technical side, ketropang John Ray Bertiz. Sangala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Kagsangala naman sa amon nga Station Manager, ketropang Josel Banias. Ako naman si ketropang Bea Joy Sumaldo, XFM News.
1: XFM. Mga ketropa!

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali lang.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Chronic pain,
12: sakit.
11: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, kangkalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
4: Diet na kubuwas ah.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3, taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM!
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tol!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Sample Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Sample Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Sample Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunod din, wala na. Subok sa akin yung Sample Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold! Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, O-Health.
9: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon

0: college na ko.
1: FM.
2: Katropa mo.
0: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Exciting time, lasa 4:12 na sa hapon. Exciting nga hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa serbisyong OFW, Biyernes, petsa 11 na sa bulan sang Setyembre, 9-11. Ikaduha sa apatanan ka Biyernes sa TGIF. Kamustang aton nga mga tagpanamati, kamustang aton nga hapon? Iwat kita nga magpangalagad, tumtup kita sa takna nga las 5:30 sa programa Serbisyong OFW. Opo, sa gyapon sa aton partner sa kahanginan, Katropang Bombet Terador Hiler. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, Katropang Mario, kag sa tanan nga mga kabarangayan, kag kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Pasig, kag siyudad sang Iloilo. Kag sa tanan nga mga federation, no, president and officers sang OFW Federation in the province of Iloilo. Mayong hapon.
0: Yes, sa aton sa nga pagpangalagad, magpangalagad kami ni Katropang Bombet until 5:30. No? Basta gani Biyernes temprano, pakita nag-end kay Tugiboy sa aton nga Sabat, sa aton nga mga tagpalamati. And sa aton nga pagpangalagad, ang programa Serbisyong OFW, buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kag Sis the Pain, subuman sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Ang mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated mabakal ninyo dira sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Mabakal nyo man sa tanan-tanan nga mga butika, Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika, kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And pwede nyo man ma-order online sa TikTok kag sa Shopee, pangitaan ninyo ang official store sang Yes to Health 2011 sa aton nga mga tagpalamati. Sa mga nagapamati sa aton sa radyo, mabatian kita sa 100.7 megahertz sa frequency, no, sa tagsan ninyo ka mga radio dial, and online mabatian kita sa aton nga mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo, and sa aton nga YouTube channel nga XFM Radio Patrol, i-like and subscribe, kag sa mga overseas sa Filipino workers nga nagapamati via XFM Radio Network nga application. Bisan din man ka mga parte sa kalibutan o kon diri sa pungsod, basta nag-download ka mo sa application, mabatian kita sa aton nga mga tagpalamati. Katropang Bombet?
1: Yes, so Katropang Mario, siguro ang aton subong topiko amo, yes, ang pagpadayo, no. Ang
0: why kung, na to matapos?
1: Why oh, kung insaw importante ang pag-organisar, no, pag-organize sa mga OFW organization, no, sa nakalain-lain nga parte sang probinsya sang Iloilo. Kay tungod subong te na may federation na kita, OFW Federation in the province of Iloilo, and of course may kadabanwa, may rigyan man kita nga mga organization sa mga OFW. That's why nga te gina shout out again ang tanan yung mga presidente, yes, especially ang aton mga local chief executives, no, kay tungod nga ginasuportaran gidila ang tawag nga pag-organisar sa mga naklain-lain nga grupo, organization sang overseas Filipino workers in the province of Iloilo. Of course, sa aton mismo nga Iloilo provincial government, they may dyan kita nga public employment service, mm-hmm, office, ng kung sa din nahamtang man dyan ang talatapan sang tawag nga overseas Filipino work workers migration development nga what you call this center, no?
0: Yes.
1: Sa iban nga mga LGUs ginatawag na sila nga migration resource center, sa ato niya OFMDC, no? Amo na siya. So ginpalawak pagid, no? Although lain lang ang ngalan, pero still the objectives are the same, but to focus on the assistance needs, updates, informations, and news of about the OFW Katropang Mario.
0: Yes, and siguro importante man sa aton nga mga taga Palamati, no, since nga sa province of Iloilo established ya, no, ang organization sa mga OFW sa Katropang Bombet through sa natural sa effort sa Public Employment Service Office. Nga ginumpisahan during sang imo nga tiempo, no?
1: Yes,
0: so subong hapon, we will continue sa pag-discuss sa kaimportante sa pag-organisar sang OFW organization Katropang Bombet.
1: Yes, oo. Pero antesina Katropang Mario, liwat lang siguro kita magpasalamat, no, sa aton nga mga bisita last Friday,
0: yes,
1: no. Oo, unahon naton si Sir si Mr. Francisco Benavides, ang area manager sang Small Business Corporation, no, nga sa idalom sang Department of Trade and Industry. Although nga tiyang iya nga base ni dito sa Cebu, no,
0: yes,
1: bilang isa ka area manager. So again, Sir Francis Benavides, thank you very much for allowing your staff, no, sa City of Iloilo nga nagrepresentar sa imo si Ma'am Tidon, no, si Ma'am Julie kag si Ma'am Wilfie Himugaon, na provincial coordinator sang Small Business Corporation, and of course si Ma'am Julie Jean Estidon, chief account management specialist sang Small Business Corporation of the Department of Trade in Industry. So,
0: yes,
1: salamat gid, no, sa pagtaon ninyo kang tawag nga chimpo kag of course the information nga kusa din na naman an nga duro gali ang windows, no, nga makahiram ang atin nga mga OFWs that intend to engage in entrepreneurial activities, no, kung pautang may,
0: yes,
1: mga financial credit
0: katapa
1: pa. Yes, sa mga MSMEs, kid, tama. Oo. Muna ang yung ilagi niya target ng mga clients, no, ang nagapasakop sa MSMEs. Micro, small, and medium enterprises.
0: Yes. And di rin naton na discoveryhan Katropang Bombet pero sa discussion naton sa representative sa SBR, no? Debla?
1: SB Corp?
0: SB Corp.
1: Oh, yes.
0: SB Corp. Nga ang pwede gali mautang, nagagrant sila sang utang from ranging from
1: 30,000, yes, so 30,000
0: 20 million,
1: yes, so 20 million.
0: So amo na ka kadako kalawak natural kun ado ka pareyo man ba ko nagapangutang ka kun religiously
1: nagabayad ka,
0: bayad ka.
1: Oh.
0: So may ara ikaw sang maayo nga record,
1: yes,
0: mag-grant kag dako-dako gawa ang mag-grant. So iniya intended for mga OFW Katropang Bombet.
1: Yes, so kag kung first time ka do,
0: yes,
1: do 30,000 to 1 million.
0: To 1 million.
1: Oh, tapos may diyan naman yung 30,000 second time na, na nagadlagan ka na sa mga 3 million up to the 5 million,
0: yes,
1: no. Tag may diyan nga package nga wising
0: collateral.
1: Oh, ti way kat pakita, way kat bitbiten. Oh, so gina-encourage natin ang mga for good, no?
0: Yes.
1: Ang mga tawag lang nga na reintegrate na sa community nga kusuri nga natawag sang DMW nga reintegration program nila, no,
0: yes,
1: te may employment pathway, may tawag business nga mga pathway, kag training, no, capacity building. So amo na siya ang tawag nga mga nagkalain-lain nga mga bulig sang aton nga national government agencies through the different what you call this agencies and bureaus of the national government.
0: And siguro Katropang Bombet, di rin naton mapakita kag di rin naton masiling naton nga maayo ini para sa mga OFW organization.
1: Yes, so
0: especially nang organized na sila lang nagaplano mag-engage sa business.
1: Oh, small kay, business.
0: Oh, small business. Kay why man sang ano eh, why man nakabutang kung ano gid ang menu.
1: Menu,
0: kung ano gid dapat nga negosyo ang pasok na sila.
1: Mm-hmm.
0: Kundi nga lapad siya. Malapad katropang bombet.
1: Yes, no? Malawak pa ka naman. Kaya may aquaculture, yes. May mga fisheries, no? May green, ano ganito, mga programs.
0: Programs
1: nila. Oo, lagi mention sila. Kag may mga indigenous people-owned yes. enterprises. Tapos may sa youth man.
0: Mm.
1: Oo, namin ni siya siguro, ano natin kay board member Isara, no? Habir, na basi pwede nila man-tap ining SB Corporation for their, ano, for the youth. Ng entrepreneurial projects, programs nila and activities, yes. No? Kaya manami sina kung naghambal sila yung one government approach,
0: yes.
1: Sa aton di usaron naton one government exercise.
0: Yes. kag nami katropang bombet kay kung lantawon mo sa i-compare mo although nga sa mga pautang ti natural di gyud man ay malikawan nga may saka.
1: Yes,
0: may saka. Pero kung based sa discussion nila, nawiran ko nga mas
1: nubo.
0: Nubo ang ang interest
1: yes,
0: natural sa negosyo kag sa naga sa pautang ng negosyo di ba na mahimo nga wala sang interest ka tapang bombet mo
1: kag diminishing to sa atin yes. Pa sige bayad mo nagabuhin nagabuhin hindi straight
0: ikaw
1: straight na si pagintindi ko kay hindi taken maram sa figure sa negosyo pero kung straight ra kung anong ginabaydan mo kada bulan hasta matapos ra ko tatlo marak tuig duha marak tuig amo margyapon baydan mo pero kung magbayad kang kapital kag interest nagadisen sa atin pa nagagamay kag nagagamay
0: yes.
1: Kung nagdali la matapos ang imong baraydan sa imong ginutang.
0: Oh, so isa ka maayo nga programa actually sa aton nga mga OFW nga kinanglano naton nga i-discuss, gina-promote naton that is why nga as much as possible mas nami gid yakon nagapamati kamo maka once nga mayara kita diri sa mga bisita nga gina-invite maka participate sila maka haboy sila sang pamangkot at least maintindihan bala nila katropang bombet.
1: Yes, so pareho sa itong kuano atong sa bisita naton antes ang SBC Small SBC Business Corporation representative may ara kita nga si Ma'am Infante no.
0: Yes.
1: Si Ma'am Lenver nga ko sa din gin-discuss man ang mga bulig sa OFW pagi sa Department of Social Welfare,
0: welfare
1: no.
0: Yes. Oh,
1: te medyo naghatag ni reaction no nagtawag sa aton di ang ex-mayor sa
0: Buena Vista.
1: Si ex-mayor Eugene Reyes ako sa din naghatag man siya nagpadala man siya sang iyang mga concerns with regard to the availment of the kwan of the
0: services,
1: sa mga services ang social welfare yes. Especially sa health aspect no ako may gina hinyo nga mga pagbulig ang mga natungdan niya nga mga constituents sa Guimaras pero mas nami siguro mas ingat na si ex-mayor man nagtawag si mo imbitaron tabi di
0: yes,
1: kaga so, kung ma-anticipate man naton kung ano ang iyang mga concerns iimbitaron ta man ang mga bisita ta makasabat man sang iyang mga concerns like for example you talk about the PhilHealth imbitahon ta naman si Ma'am Halbuna no
0: si
1: Ma'am Jam tapos te ara man siguro si Kwan siguro it's a package no PhilHealth yes. May health aspect muna gid yang focus ang social welfare may health aspect man ang OWA may health ano man sila programs hindi bala tong mga maselan ano ganit panawag nila to may
0: mga,
1: ara sila nga term sa to nga kwan mo ang health plus ano
0: e plus
1: something basta may something may plus so meaning kung may ara kita nga mga panelists diri nga naga-focus sa health nga aspekto sang pagpagabuhi especially on the OFW mas manami para nga may isa kita kang ex local chief secretary
0: yes.
1: Nga siguro based on the experience pwede niya mahaboy ining mga concerns and issues no nagakinanglan sang sabat nga pwede man mapuslan sang aton nga mga tagpalimiti kag nagatan-aw sa aton nga programa katropang Maria
0: yes bala naton si na mention si former mayor Eugene Reyes sang Buena Vista avid listener tani sa serbisyong OFW.
1: Kapamati
0: siya, kapamati gini siya.
1: Hey, Mayor, thank you.
0: Kay nga ana bala naton nga nagapamati siya. Because nga basta may mga concern about sa topic nga gina-discuss naton, ga-feedback na siya, ga-message na siya katropang Bumbet. Mm-hmm. So, kay former mayor sa Buena Vista, former mayor Eugene Reyes, ga-pamati sa aton. Good afternoon, gina, sir.
1: Sige, sir. So, okay. Thank you man sir sa imong participasyon, yes. No? Kapag sunod sa amon di pong programa. Salamat, yes. Sir.
0: Oh. And before kita siguro katropang Bumbet, no, sa aton naman tag-panamati, basi malab o tabadugidugay, ang aton nga Public Employment Service Office Manager,

0: Department of Labor and Employment, nga bilang partner no sang ano sang Department of Labor and Employment in Region 6 to be to ano to facilitate and yes. Have this activity, of course by mga iban pa nga mga activities no nga upod sa sining ano sa sining peso and dole job. Pero kagrabalaan ko do si Sir Neryo Luhan ang overall chair no sa sining hiwaton nga nakalain-lain nga mga activities to be participated by the different national government and local government units no sa dire sa provincial government sa provincial capital Katropang Mario.
1: Yes. So basi malab ota pa man dugay-dugay no kay balanta si Doc Cynthia Parkyondario aragin subong sa kasagsagan sa meeting.
0: Yes. So,
1: oo, do may meeting sa subong with Dr. Raul Banyas.
0: Yes. So, I think sa
1: preparation eh.
0: Oh, ang ginagawa ni istoryahan siguro do nakakina pag ano ni mo do partito sa person ano nga PDL.
1: Ah, okay. A person with disability?
0: Hindi, hindi. Ang detain, ano na?
1: Person deprived
0: deprived of liberty. Oo. Kaya ginatagaan ni governor sang ano sang importansya gid ni Governor Toto ang ining pagpasad o kun pagplastar sang tawag provincial ka provincial training center.
1: Yes.
0: Not exactly focus on the PDL no o person ano to liwat deprived of liberty
1: person deprived,
0: pero gina cater Manila ang iban nga mga ano nga mga clients
1: yes.
0: No labi na gid ang OFW on the side of the Public Employment Service Office
1: yes so ara pa siya sa kasagsagan gid sa meeting
0: no
1: so hopefully nga before mag-end ang aton nga program katong pang bombet ma upod naton si Doc Cynthia Parkyondario no
0: siguro mataglan na siya karon sang ano
1: si sa to, no?
0: Kay kagatik sana ay makamopirmi
1: daw isa ni sa mga department heads sa Iloilo Provincial Capital nga tama ka busy
0: tanan man sila nagabakas nagahimakas kag nagaobraman sang ilang olubrahon sa provincial government no?
1: Yes and good afternoon also sa kay nong Fred Belbao former OFW man siya no former seafarer galing kayo daw nag-forgood na siya may negosyo na siya subong negosyo niya daw taxi kay nung Fred Belbao dira sa Hibawan na Mandoriao
0: tiduro ra siguro ang mga taxi units na karan
1: walang ko idea daw tatlo bala ka unit na yung kwan mo ang kay nung Fred Belbao
0: oo kaya nabalaan ko kay kisag kung may kwarta kita kasakay mo tas taxi mo
1: oo
0: tiko white at kwarta kung isakay ta sa jeep oo aircon man
1: hindi na ko hindi experience sa Katropang Bombet much better nga magsakay ko sa kwana
0: sa
1: hindi man siling hindi ta magsakay sa modernized pero much better mas piliyon ko magsakay sa kwana sa traditional
0: so kay mangen
1: kag isa pa ang sa mga modernized niyo kundi pulo na supposed to be or pila na kabilog ang allowed nga magtindog ang ibang kung kaisa tama ka bisan gutok na sige padasok mo
0: tiga pangunya di
1: kung sa bagay
0: kaya mamuti bao sinulablaw ay gabat siyagla di ikaw lang siguro kaya tingin namin timo yun mo ba kapuraot gid no gabal nanda be positive pero easier said than done itong gani ino may nag-react to bla kay governor ano ganito sa Bangko Sentral Remolo no na ano ganito ng iyang lido silingya silingya why kita kuno nag-save no kulang kita mga Pinoy ano ma ano ma tamaan ka ano sa ano sa pag ano sang pagpangabuhi kay say pero may title ng iyang akuan mo ang ginano ni I think si si ano isa ka columnist no may isa na siya ka kang ano nga gintay
1: si BSP Governor Eli Remo Luna Jr.
0: Remo Luna, yes. So, pero award din siya sa ano sa I think bilog ng Asia. Third consecutive year nga best ba ano na siya, banker, chief sang Central Bank ng mga ginano, nagaano siya. Pero may nakamuno to siya nga Pinoy, wala sang say pero iba nag-react siling yati. Madali lang kay mo yung maghambal pero tapira ka milyon imo. I mean, the governor of the Central Bank, no, receives more or less in a year,

0: incentives nila, bonuses nila,
1: travel allowance,
0: travel tanan na, kompleto, including sa ilang sweldo, hindi man lubo sa mga 30-31 milyones. Sila ang pinaka-isa sa mga pinakataas na executive sa government nga nagabaton sa ano sang mataas nga sweldo kag mga bonuses kag allowances.
1: Oh, dako pa sila sa presidente.
0: Ah, hanggad pa.
1: Oh.
0: Te garing te.
1: On the other side.
0: Oh, depende ko. To ay tanati flood control to eh.
1: Te kapag Dios naman kwarta.
0: Ah, te te to yata na gina-produce ang sinhalin sa sinsilyo sa papel mo.
1: Oh.
0: So amo na siya katrupang Mario, no? Kadali magambal, pero you know, yes. for Filipinos nga pigado nga ginawa na lagani ka pa anget-anget ang both ends, no? Te paano ka makambal ka savings kara kay ang napertiniser gani ka natin ginabuel pa. Oh, kanga nagabuel ang may sarang pa.
1: Amo na yung siling nila nga kung sa Pilipinas yung nakatrupang bombet kung pigado ka pigado ka nagid
0: nagapigado ka pagid
1: nagapigado ka pagid.
0: Oh. Oh.
1: Kung manggahanon ka mamanggiranon ka nagid lang.
0: Oh, te kay ang mga manggiranon, mga ano si Babaw, mga negosyante.
1: Negosyante,
0: sige lang ganar mo. Di pa pabraha bitagyas pa naman. Kuya ko childor na.
1: Oh, so amo na ang kinalain sa Pilipinas, nila patas.
0: Eh, sige.
1: Ah, sige.
0: Oh, so, naka-recap naman kita. Yes. So, pwede rin siguro kadiritso to sa tatlo. Tatlo, no?
1: Oh, yes. Nabilin. May nabilin pa kita
0: basi, na tatlo. Pwede mo ma-ano, partner, katropang Mario, ang the first three nga why organizing OFW organization matters, no? Yes. Kung importante nga gina-organizar natin ang mga ining mga informal groups, no, or associations sa mga nakalainain nga mga OFW sa Bilipinas. Log ng probinsya sang Lilo. So far do may mga diyan na kitang mga 34 or 35 OFW organizations, no, sa probinsya sang Iloilo kag ini nami kay tamaan gi ka kano ka mayo ang mga relasyones kag pagbuligay kag pagsakdag man sang provincial government sa Overseas Filipino Workers nga mga federation naton katopang Mario.
1: Yes. Sa antes kita guest sa mga nagliligad, na-discuss din natin importante ang pag-organisar sa OFW organizations. Ano ang mga katuyuan, no? Katupang bombete, number one, sa ato na matagpalabati, na-discuss na natin, number one, ang pagpabakod sa kolektibo nga tingog, advokasya, ikaduha, ang pagpalapad sa serbisyo sang welfare kag peer support sa aton nga mga OFWs, and ang ikatatlo, pagpanghanda sa reintegration kag sa palabuton. So hasta nakita dira sa tatlo.
0: Yes.
1: So siguro te dire kita sa nabilin nga tatlo pa, no, katupang bombet kiti may anom ka mga balasihan kun nga importante ang pag-organisar sang OFW organization.
0: Yes, so.
1: Yes. So, ang ika-apat dire sa aton nga mga katropa, sa aton nga mga OFW, mga tagpalamatita. Ang ika-apat amo ang pagpalig-on sang credibility katropang bombet.
0: Yes, so.
1: Sa pulisiya kag national nga diskurso katropang bombet.
0: Yes,
1: so. Kinanglano naton nga pabaskugon or paligunon ang credibility o kredibilidad sa mga pulisiya sa kag-national nga diskurso. Di dapat ang organisado ang OFW para nga mapabakod ang isang visibility kag-credibilidad sang ila issue kag sa gobyerno kag international, so mga national and international policies.
0: Yes, so kung may ara nga mga advokasya ang isa ka organisasyon sang OFW, ang ila nga mga ginasingkit, no, nga mga ining policy katropang Mario naging legitimate naging babakod kag matunog kag maintindihan pagi sa mga case ano nila ang mga kaso kag mga ebidensya no ang kaso din mapalapnag nila kag mapadangat sa national government nga ining klase kag mga concerns kag issues nila husto kag ano may basihan katropang Mario. Oh. For example, ang magambal lang ang ining pag paglakat o kung pagpanaw ka mga OFW, dapat ang mga host countries mangin sensitive man o kung dapat itaon man. Mm-hmm. Kaya ining grupo sa OFW, hindi lang bilang workers lang sila.
1: Yes.
0: These are human capital nga nagabit-bit nga may mga diritso man. Ano ba niyang rights?
1: Diretso. Kinamatarong.
0: May kinamatarong. Mm. Oo. Ti inibit-bit pa nila, hindi lang kung pag-aboto, yapaburahon lang sila, kundi nga dalaman nila bilang isa ka grupo sa mga workers, halin diri sa aton pungsod, kundi nga nagarepresentar sila nga may dalaman sila nga mga kinamatarong nila. Oo. The reason why there is such a thing as a contract, no? Overseas employment contract, nga kusa din, amunin siyang basihan sa nga ila nga mga pag-ubra sa luwasang pungsod katropang Mario.
1: Yes. Kay bisan pa gani kung kaisa katropang Bombet nga mayara sila sang kontrata kag dira sa kontrata naka-stipulate kung ano lang dapat ang ilang nga
0: ubrahon.
1: Trabaho or anong ilang ubrahon pagsulod nila sa trabaho but kung kaisa mayara sang violation. May mga correct. Violation kag nagagobiyan sa naka-stipulate sa kontrata and mostly sa mga kaso sa mga OFW nga ginareklamo amo ang ginatawag katropang Bombet nga contract violation.
0: Correct.
1: Apron gini katropang Bombet sa mga domestic helper?
0: Yes, so in fact nakaisa ako ka may research may book ako no nakuha ko na sa isa ka national government agency I think sa O1 ni siya no nagapangita kita sa mga nagkalain-lain nga mga ano ganun pa nawag sini references nato yes. Katropang Mario te nabutang this ano handbook common OFW problems
1: yes.
0: And one of those stated in here ang tong ginahambal ni mga kontrata no nga may mga problema no sa kontrata ini nakasaadre contract switching or failure to honor working contracts.
1: Yes.
0: So nabutang gini as one of the major problems of the OFW.
1: Number one gin sa listahan?
0: Oo, isa lang, hindi man gin number one. Okay, may nauna diri ang common OFW problems. Ang isa gani di, nabutang gin ang una di, high placement fees. Pero tek isang ibang diway naman placement fees, especially the domestic helpers yes. and the seafarers. No, why ni? Pero of course, may araman ng iban.
1: Pero mostly, common nga problema contract violation.
0: Yes, so ang term nila ang of course ang contract violation pero ang ila di contract switching or failure to honor working contracts.
1: Yes.
0: Oo,
1: may ara pagalin mo din sa Pilipinas sa katulad sa mga naga-apply abroad domestic helper. Halin diri sa Pilipinas, may ginapirmahan sila ng kontrata.
0: Mm-hmm.
1: Dira sa kontrata, naka-stipulate ta, kung date ka nga country, sa nakita ta, katropang Bombet, mayara sa translation.
0: Yes,
1: no? Translation sa contract.
0: Actually, ginbit-bitan ta ka. nag-research naman ako. Kaya mabudlay kung tuksoon, makubla ka ga. Hindi ukman, ginabit-bitan tagi di kausang evidence base nimo.
1: Oh yes.
0: Te may isa di ka sample ako nga contract sa Saudi Arabia.
1: Sa Saudi.
0: Te may sa left side no katropang Mario ya ano dia in English. Sa pihak ro mata na Arabic.
1: Yes.
0: So para maintindihan sang ano sang
1: translation
0: ano gani parang OFW may translation. Te nabutang kidya ang nabutang ang una ang employer represented by kung sino na nag-represent
1: yes, by employer
0: o sa domestic rumata ng recruitment agency nabutang ruman. So I would suggest Katupang Mario sa Dazon kung may pa ano kita guest kita nga from the OWA
1: yes.
0: No nami kung ipatpata dya kag i-raise naton ang aton nga mga concerns based sa aton nga pag-interview ka mga OFW ti kaduro-duro dun no ti mostly ang naistorya natin may mga problema gid sa contract switching or failure to follow the contract no
1: kung
0: as
1: sign
0: nila yes oh ti mas nami ni mapatpat kay may mga naklain-lain nga parte ni sang contract nga kusa din halin sa pagkaon pila ka tuig ang imo obra ano ang imo obra ano ang pagtratar mo kung ang imo employer kay manan mo kisa may employer pag-abot dito tani ang kusino na nga lang employer kag kundi nga balay dyan ka lang,
1: dyan ka lang.
0: Ang masadya kisa kay ginahiram ka kang bayaw bata te ang imo ginaservisyan tag lima kabilog nga households
1: ang term gani sa mga na-interview tani ka trupang bombet ginabaligya mo
0: ginabaligya te ano ba lang ginasilduhan kao para mag-ubra ka sa isa ka panimalay nga na-state niya kupira ka tawo sino sa sanda tapos tuyati mo kay Katrupang Mario ka servisyo nga dapat niya ka maservisyo kay mo, ano kay Katrupang Bumbit no? Something like that no
1: yes.
0: So manami ini siya ipatpat Katrupang Mario ma-focus na siguro sa Dazon no
1: yes.
0: Sa tawag nga kontrata sang OFW pili lang tayo unahan talang kay kalabanan sa may mga reklamo ano gid sa Middle East yes,
1: yes Middle East
0: yes.
1: So that is why nga based sa aton nga ginapatpat subong kung ano ang kaimportante sang OFW organization
0: yes so.
1: Importante gid siya katama kay ti as na mention sa ginahatag naton nga kahalimbawa na full ang mga parusining mga contract violations sa ikaapat kag naton nga diskusyon dere Katupang Bombet
0: yes,
1: na
0: so,
1: dapat paligunon gid ang o kon pabakudon gid ang mga pulisiya no pulisiya kag sa nasyonal kag subuman international Katupang Bombet mga
0: correct.
1: Kinanglanon gining ipaintindi no sa kag dapat amo na ka importante kon mayara sa OFW organization.
0: Yes, isa man nga naton kay Katupang Mario, manami kay this is also a policy and also a program at the same time ang ginpasar nga mga ordinansya ni board member Jason Gonzales kag di board member Distura kag of course upod subong ang chairman si Ma'am Juan board member Juan Herminanda no. Sa First District kusa diin na ginatulod nila ang mga nag-line-line yung mga policies sa local ang aspekto para nga mabuligan kag masuportar ang nag-line-line yung mga organization sang OFW Katupang Mario.
1: Yes. So ina sa ika-apat Katupang Bombet no?
0: Yes.
1: May pagid sang masunod kalimbawa to ang parte sa mga problema sa mga kontrata so dapat paligunon gid kay kun maligon o mabaskog ang grupo organisasyon sa mga OFW may tingog sila Katupang Bombet
0: yes te bilang kuna organize sila in a kwan kag naging formal ang ilang pagplastar no kung man mo na formalize ba that's why na organize
1: yes.
0: Na kay kung why na organize ti informal na siya nga manner no so kung na organize ining OFW as an organization nangin ano sila nangin kabahin sila sang tawag nga national driver for economy
1: yes.
0: No tagatulod kay ti siyempre na discuss naman di sa maligon kag liwaton ta naman nga isa subong kang naga sapin-sapin mayor no ti ang Pilipinas sa in terms of economy no hindi kita economist but when we read the newspaper terribly nagid kay mahina ang tawag naton nga foreign direct investments ang mga magambal kita foreign direct investments, these are the investments coming from the outside, no, ang mga iban nga mga negosyante sa halin sa luwasang pungsod, hindi ni siya domestic ng mga investors, ng mga local businessmen. So kung mahina ang imong foreign direct investments or yung mga investors daton katropang Mario, this equates nga gamay ang kapital nga nag-aarabot ka natin, kagti simpre ko duro ang nag-invest in terms of business or negosyo, it equates sa sang tawag nga nagadugang ang generate kita sang ubra, sang work or job. Sa ito kung generate kita sa job, duro makaubra, may income ang nag-aurubra, di ba, Katropang Mario?
1: Yes.
0: Sa kung may income naman kita, nagahulag ang ekonomiya. Ta kay for example, nag-aubra bi si Katropang Mario sa isa ka international nga or multinational company, no?
1: Mm-hmm.
0: XFM International Corporation.
1: Oh.
0: Kamu na siya, tega baligya bi sa mga international nga mga products, no? Coffee, etc. Te, kung ginasilduhan kao, kag mataas wildo mo, so di,
1: may tax.
0: May tax ka. Oh, may tax man ang company mo.
1: Yes.
0: Oh, may ginagabayad ka man kabuwis. Ti gahulag ang ekonomiya kay tungod nga ti diyan kita lifeblood na mo.
1: Mm.
0: Tapos ang imo wildo mismo nga ginabakal mo sa makinanglanon sa imo nga pamilya o kun sa household nimo, ti kundi nagaganar ang mga tiyangge, yes, gaganar ang malls, di ba? Tigahulag naman, utro naman sila pamakalto sa ikonsumo sa mga nakalinain ng mga konsumidor.
1: Yes.
0: O, gari kiti, ang consumer, anong term nila nga, economy kita, di ba?
1: Mm.
0: Pero ang point is, kung if there is such a foreign direct investments, no, kagduro, just like Singapore, pero napirdir kita kang Vietnam, Thailand, ang Pilipinas nubo na gid,
1: yes,
0: kag ang masadya tulad kay because of the political dynamics and circus kumbaga te ang salig bla,
1: yes,
0: sang mga investors, especially foreign investors, naga may tawag nga may mga uncertainties, no,
1: kapangalang-alang
0: sanda te ko ikaw bla manegosyo kang manan mo nga nag-Europas to ang lugar nga gina agtunan mo mga tao ka politiko to te do laban-laban na daw hindi kagit siguro mag-risgo Katropang Mario,
1: yes,
0: no?
1: Amo na gani Katropang Bombet, may mga angaton nga mga opisyal naga-travel abroad, may mga nagakadto sa ibang pungsod, nagapang-invite sa nga investor,
0: yes, so
1: nga mag-invest sa ilang negosyo diri sa Pilipinas. Pero kung kaisa nagakadula ang interest sa nga mga investor, foreign investor,
0: yes,
1: because ang political circus nga na-mention mo, mm-hmm, no? May gahilibagay.
0: Mm-hmm.
1: Ote, sino man abi matuod invest sa isa ka lugar kon bisan sa politika lang
0: magamo
1: o mataya ka sang imong investment da.
0: Correct.
1: Kon nagaginamo nga kon mag-invest ka, way kasiguraduhan kon bala makaginansya ka. Kaya kung mag-negosyo ka nga why ka sang ginansya, ano na, charity?
0: Yes.
1: Hindi man pwede nga mag-charity ka lang.
0: Tama.
1: Kaya natural, kung mag-invest ka sa negosyo, expect mo na nga may return of investment.
0: Oo. Kaya kapit pa ko negosyo, tana, simply said, gain or profit, di ba? O, marana, may ginansyahan kita, bla? O kung makaganar kita. Kung ayaw mo lang, anong pulos man, negosyo pa ko man.
1: Ma-invest ko na sa kwarta ko, limbawa. Pero sa imo, ma-invest ka, nga wala ka sa negosyo, ma-invest ka nga wala ka sa ginansya, bisan gamay-gamay lang, hindi man na pwede. Kung mag-invest ka, nga wala ka sa ginansya, or kung may income ka man, patas-patas lang, tipirde ka gida.
0: Mm-hmm.
1: Pirde ka gida.
0: Tigaway mo na way mo na silaw ang effort mo, ang labor diyan, ang politik mo kag hindi mo siya maturugan kung kumustar tong negosyo mo.
1: Oh, kung patas-patas lang, kung patas-patas ang imo income, pierde ka.
0: Correct. Yes. So
1: pierde ka in the sense nga sa imong effort kag sa imong sa imong energy nga ma-invest ka da sa isa ka lugar nga why isang return of investment.
0: Yes. Pero may pamangkot ako kanimo Katropang Mario. Sa kaduruhon, kung iduro ang mga state visit,
1: yes,
0: no? Tapos may mga business meetings abroad, no? Oh, so ang ginambal sang aton nga national government, duro ang mga pledges sa mga businessmen na naka ano nila na meet nila or nila sa isa ka business meeting nga abroad, no? Tig sa gani diyan kalabanan ang upod ang presidente, di ba? Now, if there is such a thing as millions or billions of pledges, ang question ko is pila ang nagpatupa? Oh, kay because nagagasto ko mag ano ko mag state visit ka kag when you invite, no, kumbaga ginamarket mo na ang aton nga pungsod. Oh, agto ka mo to sa pabiya kay Katrupang Mario, no? Ma-invest ka mo to kay miyato si Katrupang Mario magano kaninyo magamuma kag magtauman kang counterpart na.
1: Yes.
0: Oh, tempo ang question is kung may pledges dito, and you, for example, when you go mag state visit and you spend, no, and X amount, no, kay tidara mo ang entourage mo,
1: yes,
0: ang grupo mo nga mga kabinete, di ba? Te pag paboto ba kung duro ang nagpledge na ma-invest ka natin.
1: Oh.
0: Te pero may gasto kita in terms of ang national government, in terms of their state visit and or business meetings. Kung ano ba nada. Te pagbalik nanda may mga pledges. No? Ang question ko is, te kung may mga pledges nanda ka dya, piraran ang napatupa ka pledges nanda.
1: Amo na Katrupang Bombet ng why naton mapamangkot.
0: Mangkot be.
1: Kaga why naton mamonitor. Di natural ara na sa economic team nila, di ba? Economic,
0: yes.
1: Economic team sa aton nga presidente.
0: Yes.
1: Kay te insakto na hambal mo nga kun mag state visit ka, may business meeting ka, pledges versus gasto.
0: Yes.
1: Pilang gasto sa pag pagadto dito sang entourage to. Versus sang pledges pa na, why pa na
0: te babalik kung matupa ra ko hindi.
1: Lotaw pa na sa sabaw to gabang.
0: Yes.
1: So hindi plan do may kinatawag na sa time frame within sa amon nga period pero te ang pamangkos na di ka nagtupa gid manayhan.
0: Yes, so te kung wising nagtupa to ano ba ko nagtugabang
1: lutaw sa sabaw tugabang
0: te bilang sige lang gasto ta panaw no marketing our what you call this our country to for them for the investment investors to invest te pero why to nagtupa nag-alasan da prepirma pero why man te nagtupa
1: yes.
0: Te medyo kung ang imo to nga gasto sa mga state visit or business meeting abroad te why eh diba?
1: why yes so. Te ang ibang sinakatropang bomben ka panilag mo. Kung investor ka abroad, foreign investor ka, yung number one, manilag pa na sila, peace and order. Peace and order that includes ang political stability, siguro ka ito pang bombete, no?
0: Yes.
1: Peace and order. Tapos, mga aspeto na kinanglano nila, like mag-invest sila, bastante bilang Pilipinas sa elektrisidad, sa kung ano pa da nga kinang mga aspeto nga hindi sila mapierde. Iti kung mag-first na magpatindog ka sang mall. Magpatindog di abig kung sila sang mall sa aton. May sufficient lang supply sang electricidad.
0: Electricidad. Kung sari ka timok bakal gasolina mo kung na-run out. Kasi dugang sa tawag expense mo, no?
1: Amo na ka ito pang bombet, pareho subong ang sitwasyon nga ti. May ara sang ang political stability sa Pilipinas daw hindi mayo bangod nga nagakinaburigal sila.
0: Hindi, may impeachment pa. May failan, may ano pa ka mga grave threats to. Sa nabasahan nato. Te amo na siya Katrupang Mario ang tawag and even just to mention no nga ang investment nga nagahalin sa remittances ang OFW, yes. May nabasahan ako, state na lang ang source, I think is sa Star, no, National Daily, halin sa 11 point something, 0.6 I think, nagnubo ng investment, nahimo na lang 6.2. percent, meaning ang yes, ang gina-invest sa mga OFW halin sa remittances, no, sang ginapadala ng mga overseas Filipino workers, nagnubo ang ila investment. So even the locals, meaning ang aton mismo nga mga pareho nga Pinoy, nagnubo ng ila nga pagpadala sang ila remittances for para mag-invest, yes, sa negosyo Katropang Mario.
1: Oo. Kay as you mentioned nga ni Katropang Bombet, gina atubang naton subong, no, ang write up sang isa ka business writer.
0: Oo. Si ang akon paborito kasi na si Buchanko.
1: Oo, si Buchanko. Oo. Dated April 29, 2026 sa Philippine Star sa Business. Insakto na hambal mo, may nagnubo sa 6.2 sang 2024, compare, kung ikumparar mo, yes, sorry, comparar sa 11% sang 2021.
0: Okay.
1: Ina, remittances na Katropang Bombet.
0: Halin sa remittances na?
1: Halin sa remittances na
0: sang OFW.
1: Yes.
0: Oh.
1: Ti damo factors na din.
0: They almost one half ang nadura nga gin-invest nila tungod way takabalo kung nga nagdubo ang andang nga investment to halin sa remittances nila.
1: Oh, tema kun mo 6.2 mga dira sa mga kulang-kulang sa tunga.
0: Yes.
1: Kulang-kulang sa tunga. Or sobra gigan is tunga. Kay 6.2 mo ang katunga sang 11% mga 5.5
0: something.
1: 5.5. So 6.2 sobra gigan is tunga.
0: So amo na siya ang isa ka kwan, kay ang mayor nga baluan ni kina isa ka mayor nga mga nagadugang sang sang pundo sang gobyerno, gasalig sila subong sa duha kang harigi ang remittances and the income coming from the business process outsourcing,
1: yes,
0: ng BPOs.
1: BPOs,
0: yes. Okay, may mga ano na siya, may mga accounts coming abroad. So ga-earn man kita dollars sinada. Tamo man ang remittances, dolares man. Now if you try to see the other side of the coin, no, makusa din ang laban ang aton import sang sa export naton,
1: yes,
0: tamaan gid ka ano karayo kumbaga punta-punta ti ang dolares nga nagasilid kinaten gamay pero hangged ang ginapagwa natin, and so dali ba si maubusan kita dollar reserve,
1: yes,
0: nabla na mo na siya.
1: Uh-oh.
0: So these are the things nga kumbaga padaluman ta mura gina ano natin gid sa ano sa Ilunggo kung hiligay no kung kinaray ah, kay at least para man ma-appreciar kang atin mga OFW nga gina ginapatpat tagit gusto ang diyang mga gina sakripisyuhan nanda, ang gina ubra nanda, ang ginarepresentar nanda, kag ang ginabato nanda ng mga remittances Katropang Mario.
1: Yes. Munang hambal mo ba Katropang Bombet nga Pilipinas, kung i-compare mo sa mga Asian countries, like Thailand,
0: Vietnam,
1: mm-hmm, at Singapore, ya, budlay mo naging manay
0: na. Ay, hindi na. Kay gagumpit na sila sa kwan. Ang Singapore, ya, top 5 na ng mga
1: kung di ko magsalang, Singapore daw number 2, bala mo? Number 2?
0: Hindi, ba, yun yung gambal nga, isa sa pinaka-kwan. Basta taas ng kategorya nanda. In terms of education,
1: yes,
0: health,
1: yes,
0: ang kadasig sa ilang, ano ka nga, ng IT na, ano nga, speed, bala. Speed sa mga, ano nila, mga sa wifi, ano nila.
1: Internet.
0: Sa internet speed,
1: internet connectivity nila.
0: Yes.
1: Ati, Pilipinas siya, akatanan mo. Akatanan.
0: Versus Singapore nga why natural resources.
1: Why natural resources.
0: Aton di gasolubra.
1: Gasolubra.
0: Oo.
1: Pero nga, ang pierde pa kita sa Singapore. Kadamo-damo. Halos tanan na rin na di sa aton eh.
0: Bas nami siguro param ko ang libro kanimo nga Why Nation Fails. Ang kabutang to, Leaders and Institutions. Amo na siya ang mga basihan.
1: Nami ginabasaon ko ito pang Bombet.
0: Sige. Yeah, no, hindi man damol Sige.
1: Pero, insakto na ito pang Bombet ang na-mention mo. No? Nga, kay, may nabasaan ako one time. Na-mention mo na ang parte sa mga country sa Asia nga ara nagidya sa dalom ang Pilipinas, no, nga ang pamangkot gani nga ang ara sa dalom ang Pilipinas, kung i-compare mo sa ibang pungsod nga diri sa atong Pilipinas kompleto kita. Thailand, Thailand ti number one nga ginaano sang Thailand, gina-promote sang Thailand is tourism.
0: Tourism, anda, nalapawan. Ang galaga subog ang Vietnam. Vietnam. Yes. Oh. Kay domino ni siya mo. Gataas ang aton nga mayo ang ekonomiya ta. Kay duro ang ga-contribute. So ang isa sinadang hanggad, ang tourism nga aspekto katupang mara.
1: Madumduman ko naman ang tagline sang isa ka anay senador bla. Hambal niya, tourism means jobs.
0: Stogin. Kay tikuduro ang turista, may duro ginabaligya ang pagkaan, no, duro ang nagabaligya, duro ang mabaklan. So, sa balit ka gani, domino ni siya.
1: Domino effect?
0: Domino effect, yes.
1: Yes. So, nakalabot, nakita ka ito pang bombet sa mga, no?
0: Sanga.
1: Okay, so again, number four, dapat paliguno naton o pabaskogo naton ang kredibilidad mga pulisiya sa national kag sa mga international nga diskurso sa nika ito pang bombet. So, yes. Ay kalima, amo ang pagpabakod sa nga diaspora network o kung kultura kag mutual support.
0: Yes.
1: Tay sa ilalom sa nika ito pang bombet, ang mga organisado nga OFW nagabulig agod nga mapadayon sang magapadayon ang kultura kag identified sa Pilipino sa sagwa.
0: Yes. No? So, kay kung maghambal kita nga diaspora, amo ni siyang paglapta kun paglistar, pagpanaw kang isa ka grupo like kita nga mga Pinoy sa nagkalain-lain nga mga pungsod, no? So this is the Filipino diaspora. Amo na pag take, no, kun pag ano natin katawag nga diaspora bla, katropang Mario.
1: Yes. And tinatural maghatag sang support sa mga pamilya, no, kun ato kanu sa ibang tong pungsod ti ang mga dependents mo nga ari diri sa Pilipinas,
0: yes,
1: makabinipisyo, no? Iti napadalaan mo sang ano mo, napadalaan mo sang suporta.
0: Correct.
1: Oh. And magluwas dira nagahatag man sang warning system kung may OFW nga nagaantos o delikado sa host country.
0: Correct. Oh. Tay mo na siyang Durora vloggers. Te may diyan kisa nga tinami man kay kisa ko hindi hindi natin mahinsap ang uko ng atin nga national government kasi blarat nang turugan o kung nagnap lang timi adlaw ko nap pero kung basi na hamukan gid. Te pero nami man siyang mga vloggers because they knock, no, kumbaga panuktok sila. Oy. Oh, ari may na may ano naman, may na disgrasya, may gin nag-violate naman o kung nag-ano sila to sa plaza, no, kung ano mga sitwasyon to. So these are what you call a warning, kumbaga nagtao sila sang tawag lang kung ano ganirang alarm.
1: Nag-alarm.
0: May mga nagakatabo na di. Kung may naglupok na ninyo bumba. Just 2 days ago, may na-meet ako nga ginpaanan man, nag-ano man ang duha kang ano kang seafarers. Ang isa ta na lain-lain. Puro sa nasi gasakay pero ang ginpalukpan ang anda nga ano ang barko ang isa ta na missile. Ang isa ta na drone attack. Tigilalain sa may trauma pa, so they are still undergoing sang counseling katupang Mario.
1: Yes.
0: So amo na siya sa Middle East, and of course ang ning mga pag-atake pinaagi sa drone or sa missile, hindi lang to sa Strait of Hormuz, but also sa mga ports sang tung sa Ukraine. Nga ko sirin maski nung nagapanaw sa na naghalin ng barko, nalabot pa sanda kag naiguan sang tawag ng missile kag drone na katropang man.
1: Yes. So isa ni kaimportante, isa ni kabagay ng importante nga dapat maorganisar gid nga ton sa nga mga OFW katropang bomber.
0: Yes. So
1: iti ginapabaskog naton kapero sini ang sa ikalima naton nga aspeto diri nga dapat pabaskogon o pagpabakod sang diaspora network kultura kag mutual support katropang bomber. Yes. So,
0: pero mas nabi pag siguro, I mean, you talk about the mutual support, it's not only the financial aspect, yes, no. Mas nabi pag siguro, ako magbalik ang atin din ang mga OFW, they could bring along with them sang tawag nga technology.
1: Yes.
0: Ang na-learn ng Dabla Tuya. Dahil that is kung mga ang pagpanaw nanda, mga engineers nanda, no? Ang mga mechanics, chemicals, or I think mas isa tech book, pagbalik nanda, they could bring along sang ilang skills, makatudlo sanda, kagati, ma-learn man sang pareho nanda ka Pinoy, ang tawag nga teknolohiya, no? Nga na-learn nanda, halin tuya sa ginaubrahan nanda.
1: Yes, kay ti may kaya iban na katupang bombet nga kapas na sa na-mention mo nga mga engineers, mas advanced ang teknolohiya nila tuya mo.
0: Yes.
1: Kung compare sa Pilipinas.
0: Correct. Maski sa medical nga profession, sa mga practices.
1: Oo.
0: Ti pag-abot tuya, iban nga ni why dayon ginapa hands o kwan kundi nga ginatrain na nai for a few months para nga to familiarize sang ilang kaugalingan kang paghanas kung anong paggamit ka mga high-tech ng mga equipment katropang marino.
1: Oo. Kag bintaha man ina katropang bombet.
0: Yes.
1: Na pagbalik sa mga OFW naton, ma-share nila ang ilang mga nabalaan ng mga teknolohiya dito,
0: yes,
1: advanced technology,
0: yes,
1: sa mga Pilipino man, sa mga kaupod Manila, dere sa aton sa pungsod, kiti, mas advanced sila tuya mo.
0: Correct.
1: So, at least kung time will come, pwede magamit sa mga kasubong nila ng mga engineers, kung mga engineer man or sa mga
0: doctors,
1: medical,
0: nurses,
1: medical
0: chemist,
1: matunan kag ma-share nila.
0: Ano kani hambal ni President? Mapalupad kang ano ganito?
1: Mapalupad sa nga
0: racket.
1: Oo.
0: Di base nga
1: mga scientist.
0: Hindi ba do may mga base may mga Pinoy kita nga nag-ubra sa NASA or
1: what? Base man, no?
0: Maano makatudlo sanda kagukun sa mga maano tawag sa MIT ano gani nga at ano ra nga basko nga mayad nga eskwelahan nga puro gawa mga experts sa
1: experts
0: technology,
1: sa technology.
0: Massachusetts Institute of Technology MIT no
1: kay dumduman ta katong pangbombet na mention mo about mapalupad racket sang una to gamay pa kita mabatian na basaan ta na nga ang Pilipinas nakapalupad na sang satellite mo atong Agilabla di ba mayaka kita sina
0: hindi to Land Rover ang rocket to ya
1: kay
0: dumidyan nga do nagano sa ginusar nga
1: basta Agila do satellite siguro do
0: okay. Kung tawaan mo lang sa support ang tawag nga R&D or research and development no naton galing kay dugamay ang pundo nga ginatawo da diyan kay duro da ang Pinoy nga mga inventors kagway mga kwan ng kalkalbanan like diyan sa Chinese elementary pala I think ginaano na sila gina-train na sila sang mga robotics umpisa pa lang diyan tingatan ta na mana ako ganin dit man magpitik-pitik computer.
1: Te amo na kato pang bombet no. So importante man ni sa aton nga matag parmati ang ikalima nga aspeto sa pag organized.
0: Yes.
1: Dako ang mabulig sa ikalimang aspeto ni sa pag-organized sa mga OFW katropang bombet.
0: Yes.
1: And, ang last, ang katapusan no, yes, nga aspeto kun nga ang importante ang pag-organize sang OFW amo ang pagdikaw sang risgo kag pag-promote sang ethical recruitment.
0: Mm-hmm.
1: So dapat
0: tama na siya nga may imbitaron kita nga representative no sa halin sa ano gani regional interagency against human trafficking.
1: Yes.
0: Nahambal ko na gani ginaprubahan na to ni Regional Prosecutor Louis Doligosa kag may na-assign ni siyang isa ka abogada magakwan na galing kay to may travel pa siya.
1: Yes.
0: So we will try to follow up it basi next week we will have the opportunity to interview sa sa sining kwad kag na makita kay kay Fiscal Hiroche nga head sang Office
1: Provincial
0: of the Provincial Office Prosecutor nga ti ma-follow up man siya sang muna nga ginahinyo naton no sa ano na siya sa anti-human trafficking. Mm. So daw ano dako na siya ang tawag ng ang klaya sa tawag ng illegal recruitment. Oo. Tayo nadumduman mo to si ano Katropang Mario, si Attorney Kun Yusek, no, Undersecretary Ulalia,
1: yes,
0: nga mismo siya under sa iya opisina, siya gid ang in charge ang tawag nga licensing and adjudication, no. So meaning katutok gid ang ining DMW nga under sa iya nga division bilang Yusek sang DMW department ano ang Department of Migrant Workers, nga kusadin ang mga illegal nga mga ano tawag recruitment agencies ginapasira, no.
1: Yes.
0: Oo, ginapasira. So dahil mo na gininigakuan nga ginapaskilan gid nila nga close na. Oo. Kag ang iban mga travel agency nga wala sila sa mga job orders Katropang Mario, te tapos ginapromisahan nila nga makaubra ang isa sa mga Europa bla. Oo. So isa, wala sing existing.
1: New Zealand to, di ba? Do mayara
0: nga hindi ako takuan. Basta Europe siya. Oo, may New Zealand man galing.
1: New Zealand New to Zealand last time nabasahan na to ng ang news reports nga yes, damo sa mga nabiktima sa direto sa Iloilo do may ari bala mo nga
0: yes,
1: gin closed because nga New Zealand ba to or something Australia.
0: Oh, do gin pakita ganin picture sang yes, natungdan, no. Mm. Oo, amo siya. So these are the things that you know that would justify makapabakod ako sa diin insaw importante ang pag-organize sang mga pag-formalize o pag-organize sa mga kalinlain ng mga grupo asosasyon, yes, no, kag-network sa mga OFW sa probinsya sang Iloilo Katropang Mario.
1: As you mentioned the Katropang Bombet pila na
0: 34
1: out of 43 LGUs.
0: Yes, out of 43 LGUs. So may ara may diyan pang mga siyam pa ka, ka mga munisipyo nga kusa din dapat itukod nga mapaplastar nila ang ilang organization sa ilang munisipyo kun banwa Katropang Mario.
1: Oh, kaga isa da sa mga classic example Katropang Bombet kung nga ang importante nga ma-organized ang OFW organization. Kay dumduman tato ang case bala sa bana niya, nga taga-gimbal. Mm-hmm. Atong napatay bala?
0: Nga kapitan.
1: Nga kapitan.
0: Oo, no? So, way sa dayon ma-transport yes, from the ano sa ship, no.
1: Oo.
0: Kay tani may helicopter to nga maabat galing because of the low pressure area sa dito man sa ilang area sa lugar sang barko ang ginano.
1: Yes.
0: Hindi dayon makatransport ang ano ang helicopter, I think, no, amo nang panaysayon. So na delay, I think.
1: Yes.
0: So the delay. Oo. Kay napatay tong si Ferrer
1: to. Oo. Taga Gimbal to.
0: Oo.
1: No. And may mga concern to siya before, ginbuligan siya sa OFW organization.
0: Yes, ang mismo presidente. Sang Gimbal ang nagbulig sa to. Kagin padangat sa ato, no?
1: Yes.
0: Oo, para hasta kita, tina-interview taman pagi sa Taltapan sang XFM, kagdo maayo man ang inyong network in terms sa tong sa SSS. Bala?
1: Yes.
0: So, ang iya, kami mga claim siya sa SSS, kagang iban pa. So, gin...
1: palabot ano na to.
0: Yes, ginpalabot na to sa SSS, kag TV may mga friends mo kamo dito, no. Hmm. Ang XFM gintagaan kita sang oportunidad nga makapamangkot kita kag I think tigin facilitate mo tong ang iya nga concern.
1: Yes.
0: Na Katropang Mario.
1: Yes. So amo na ka importante network ni na mention mo Katropang Bombet.
0: Yes.
1: network
0: no?
1: So amo na ka importante kun nga mas maayo kung na-organized ang OFW bilang isa ka-organisasyon kay yes, mas mabakod, mas may tingog nga makapalabot sa mga natungdan nga mga ahensya sa gobyerno.
0: Yes, so pwede mo siguro matatag ang pan sa atunda ang summary sa tatlo ka sa anom siguro kung nga nga importante ang pagkuan ang pag-organisar sang mga nakalain-lain nga mga grupo network, no, sa mga OFW Katropang Mario.
1: Yeah, so again ang
0: may anom summary de.
1: Oo. Sa aton nga mga taga Palamati, no, ang aton nga gina-discuss diri sa pag-organize sa OFW ti sa nasiring na anom ni siya, no? May anom kita katupang bombet.
0: Yes, so.
1: Sa aton nga mga taga palbatibat ang pinaka importante siring mas importante nga matukod kag ma-organized ang OFW para sa ilang protection kag welfare, no? Ang mga advokasya nga effective nga pagpalabot sa mga advokasya para sa ila, and may mga long-term outcome sa katupang bombet, no?
0: Yes.
1: Oo. And ang importante nga mapaligo naton ang labor governance sa Pilipinas sa aton sila nga mga taga palamati katupang bombet.
0: Yes. So,
1: so muna, no? Okay. Medyo kadamo ko din sa mga paano.
0: May ari di siguro nga do isa lang ako ano. In effect, kung nag-organizar kita, organizing OFW organization, no, transforms, nagatransformar, no, sa manakalinlain ng mga isolated, no, nakabahin-bahin ng mga rapta-raptabla, isolated vulnerable individuals into connected empowered communities, improving protection, welfare, advocacy, effectiveness, and long-term outcomes, and national, regional labor governance sa Katupang Mario.
1: Yes. So, amo na ang pinaka kabugusan, no? Ang pag-organisar sa mga OFW organizations, kung ano ka-importante para sa aton nga mga kauturan ka mga taga palamati Katupang Bomber.
0: So, focus gid nga mabuligan sila in terms of their protection and in terms of their welfare katupang Mario.
1: Kagamoy na rason ko nga may serbisyong OFW.
0: Yes. So,
1: nga programa diri sa XFM Iloilo.
0: Yes, we are part already of the bigger team na ano kita. We are part of the collective voice and advocacy. Then of course mabuligan naton sila mapabakod ang mga nakalain-lain nga mga ginapabutyag ginasinggit nga mga patakaran or policy, no, kag naging maano naton ini mabuligan naton nga ma-legitimize, no, ma-plus target kag of course kabahin man kita nga kung may mga maproteksyonan against sa tawag mga illegal recruitment, no, kag ma-invitar man naton ang mga ano mga recruitment agency para masaysay Manila. Oo. Kung sila ang tawag nga ethical nga recruitment.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Te na istorya ko kay nagpaahoy ako la kahapon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ma-coordinate na ko ta kay mayor kay vice mayor galing kay ti may mga ginkatuan sila nga importante kay ti pistagli wa ikok na
1: ano. Oo, sapit sa Diyos.
0: Oo. Te ang isa sa to amutan ni to mag-ano kita parte man sa OFW Katropang Mario.
1: Yes. Oo. Last 5:19 ang aton oras sa aton nga matag palamati daw alang-alang gid si Doc Sincha, no? Sa aton nga mga tagpalamati kay daw sige-sige pang ilang meeting subong, no? In preparation para sa peso and dolly job fair.
0: Yes.
1: Sa September 14 kadungan ina sa ano siguro sa birthday sang presidente.
0: Oh, lihog wi takot ti silaw kay we ano mo kay manong mo BBM kung sa no birthday na.
1: Bebe. katupan dyan, Ray. Sa no birthday ni
0: president
1: ni BBM man. Be kay ma ari si Google dio ah.
0: Lihog lang ako kaya hindi takot maan.
1: Birthday ni President Bongbong Marcos. Okay?
0: 14 lang.
1: September 13.
0: Ah, 13.
1: Natao siya September 13, 1957.
0: Anong 13? Sabado?
1: Sabad, 13 is Domingo.
0: Ah, Domingo.
1: So, Domingo. So,
0: Domingo. Pero hiwatan sa bilog na Pilipinas, simultaneous ang diyang activity,
1: yes,
0: no? Sa kada ano, kada probinsya o kung rehiyon.
1: Simultaneous gyud ni Katupang Bombet.
0: Yes, so.
1: Sige, kada lang alangin si Doc Sincha Parcon na Dario ng aton nga peso manager sa pag discuss, no, sang peso and dolly job fair.
0: sa ano sa programo sa
1: kwan? Oo, sa Lunes. Lunes
0: di,
1: kunwai isang impeachment.
0: Live.
1: Kunwai isang impeachment sa Lunes may interview ta.
0: Buhay pa mara si buhay pa mara matapos impeachment.
1: Sige, sa ator nga mga taga Palamati and antes kita magtakop ka tropang bombet.
0: Pa ito, gali, gusto to. Kaya mo na mo gabasa, gito ko ka newspaper. Maski nga, di nagawa kong merot. Ang nagpanaw gin man ang duha ka senador magugto.
1: Oo, si Senator Alan Peter Cayetano kung si Senator Pia Cayetano.
0: Okay, kisa may mamba.
1: Do Singapore ko no to?
0: Singapore?
1: Hindi na ako sigurado.
0: Oo, basta sa newspaper sa Philippine Star, Singapore man. Pero kung tugin sila ang ilang do ruta do Abu Dhabi.
1: Abu Dhabi.
0: Oo, na siya.
1: Sige.
0: Sige, kaya man, masasadason, sinuro man mapanaw.
1: Gabuhin nga gabuhin.
0: Ano ganitong kanta mo? Bawi-bawi. Ano to?
1: Laban-laban, bawi-bawi.
0: Sige, laban at lang, gabawi na sila.
1: Di wala. Bawi. Sige, 5:22 nga ito na oras ka ito pang bombet. Dawala nga lango na kita sa oras, no? Okay, sa aton sa rin mga taga Palamati.
0: So sa liwat, kapasalamat kami. Kabay pa nga nakatao roman kami. Kadugang informasyon kag news no sa inyo tanan kag sa mga OFW nagkapasalamat kami sa padayon ninyo pagsuportar sa amon programa serbisyong OFW dire sa XFM Radio 100.7. Ibao ko si Katropang Mario Ilonggo ini ang inyo lagad Katropang Bombit Tirador Heller serbisyong OFW.
1: 5:23 ang atong oras sa atong batag Palamati. Sa gyapon ang atong pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa medikalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Cease the Pain kag sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Ang mga dekalidad garantisado kag epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated mabakal sa mga butika sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Pwede nyo man ma-order online sa TikTok or sa Shopee. Pakitaan ninyong official store sa Yes to Health 2011. See you next Friday sa aton nga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW. Sa pangalan sa aton nga technical partner, katropang John Ray Bertis. Sa aton man nga partner, katropang Bombet Terador Hiller. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilonggo, XFM News.
2: Mga katropa, excited!

0: Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na lang from Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Suffer Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May ganot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: FM.
1: Yes, 12.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Sample Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound

0: na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira,
5: oh no!
4: Sa imo, nagpauli.

0: Likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot. Isang makapangyarihang Diyos ng mga himala, palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Padayat na kabuwasan.
3: XFM. Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

XFM, katropa mo.

isang libutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan,

Maya lamang dito. Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon.

0: Narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Dalayawon ang Diyos nga iyan naman kita ginpalapot sa sini nga inoras mga kaabyanan nga malipayon. Bisan pa nga subong hapon, no, nakaangko naman kita sing maulan nun mga kaabyanan. No, to'y bati na to, no, mayara naman low pressure, pero to'y may lang kay dili gidiri sa aton yang duog, no, mga kauturan. So siya po na aton iniginap pasalamatan sa Ginoo mga kaabyanan. Kumusta ang tanan nga mga Sabat Keeper, no? Happy Sabat sa tanan. Sa sinigid nga gabi tungod kay adlaw na nga inugpahuway mga kaabyanan, no? I hope nga ang tanan nakaama na, no? Wala na sang hilikuton sa tanan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Before sunset, yeah, ready na gina, no? Mga kaabyanan, ang aton nga pagkaon, mga suluksukon para buwas, no, especially ang aton yang tagipusoon nga gunahon na para sa pagdayaw sa Ginoo sa sini nga gabi. Okay? So, dili man tanan nga mga reform pagid, pero ti sa ngalan nga nagabantay kita sa adlaw nga inugpahuway, so ato gid ini bantayan o kun pakabalanon kay amunisya ang makapahalipay sa aton yang Ginoo o kun Dios o kun manunuga mga kauturan. Okay, happy Sabat sa tanan. Kaga sini nga gabi, antes kita magapadayon sa aton yung pagpanamyaw o kung pagtuon sa pulong sa Diyos, magapamati tada na isa-isa ka pinasahi nga ambahan nun mga kaabyanan.

Salamat sa amahanon nga aton nabatian makaturan. Karon ang adlaw sang kaluwasan. No, muni ang nami makauturan mintras abirto pa ang kaluwasan tungod kay pwede pagit kita makapalapit sa Ginoo, mag-aalagad sa Ginoo, at the same time makauturan aton mapalipay ang Ginoo kung kita nagapalapit sa iya. Magapangamoy danay kita mga kabiyanan. Dalayaw namon nga amay nga yara ka sa kita saan sa mga langit sa sini nga kagabion kami gid nagapasalamat sa imo. Imo kami gitipigan halin sa unang adlaw sa semana tubtob sa sini nga katapusan nga adlaw sang semana nga amo ang adlaw nga imo gin pahuayan kag imo gin pakabalaan kag imo gibindisyonan. Ini nga adlaw amo ang luyag nimo nga sundon sa imo makanakan agod nga ikaw ang amon mahimaya tungod kay ikaw amo ang nagtugas sa langit kag duta. Kani sa sini nga gabi kami nagapangayo sa imo sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kag unahuna agod nga sa diin amon maangkon ang imo pagpakamayo. Ikaw magabless sa tanan nimo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subong man naga-live through Facebook kag amon man gina-invite ang imo yung Holy Spirit nga among magabukas sa amon tagipuson kag unahuna agod nga sa diin amon maintindihan labi na gid ang imo nga mga kasuguan na luyag nimo nga ihatag sa amon agod nga kami mag-alagad ukon magakabuhi nga mangin masinulundon dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngala ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, good evening sa tanan nga mga kabiyanan. Kag welcome, welcome sa aton nga palatutunan. Liwaton ko, happy sabat mga kauturan. Amo lang gini ang kalipay naton mga kaabyanan tungod kay wala naman kita work buwas, no? Kag naga simba kita sa Ginoo mga kauturan. Okay, kag sa sining gabi aton nga ipagatamyao ng aton nga mga kaabyanan before ko malipatan, no? Live nyo nga makitaan sa XFM Iloilo 100.7 sa gyapon ng inyo kubos nga lagad mga kauturan. Kag thank you gid sa inyo nga pag-join at the same time di magkalipad sa pag-like and share, follow aron nga sa diin updated kamo sa tanan nga mga videos o kon mga balita sa sini nga istasyon makuturan diri sa Iloilo mga kaabyanan. Okay? So, follow nyo no mga kauturan agod nga perminti kamo nga mata update sa aton nga mga balita especially sa pagtudlo sang ikaayong lawas kag sang aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, so sa sini nga gabi aton pagatamyaon ng aton mga kauturan no unahon ko lang una si Brother Rick Sadaba akon nga amigo da. Brother Rick Sadaba no maayong gabi dira kag happy sabat Sister Pinky. No, mailang ang pagpamati dira pero buwas, no, nagapamati kada subong, hindi tananay makalakat dito sa San Rafael, no, Brother Rex tungod kay may-ari tayang kantuan o kung may atinan kita diri, no, sa ano lang, no, diri lang sa aton sa Iloilo. Okay, so pasta tananay buwas ah, no? Brother Rex, basi kon nayawang ka na manulat sa aton gina, sugatan, no? Sige, so happy Sabbath na lang. Kagmayo lang nga pagpamati na, Brother Rex, kag Sister Pinky. Kag sa imo duha ka kabataan ra, no? Sister Stephanie, kag Sister Abigail. No? Good evening dira sa inyo. Kag subong man dira sa kay Sister Kaning Sumiho Isma, no? May gabi dira sa Barangay Lagan, Kabatuan, no? Isma Family. No, mailang ang pagpamati kag subong man sa imo uto dira Sister Marilo Saragusa, Saragusa Family. Mailang ang pagpamati man ninyo dira. Okay, kag God bless, kag happy Sabbath man dira sa inyo. Okay? Kag Sister Magdalena Rabago, no, maingat iman dira. Sister Magdalena, kumusta? Kumusta ang aton yang life dira, no? Always condition. So amo nang nami bala rasling aton yang makakaon ng taka sa kaadlaw katatlo o kung kaduha man at importante wala balati ana. Okay, so happy listening lang dira no Sister Magdalena Rabago. Kagkanto ta dire sa dirita naman sa piyak nga sayda no sa Dumangas no atong ginatamyaw dira si Brother Paul Dumagit kag iya pinilanggang asawa Sister Mary Ann Dumagit. May gabi dira kag Sister Maribel. May lang ang pagpamati upod sa imo dira nga darling kunara kag sa imo dira nga little di naman na little no sa imo dira nga
boy okon bibi boy ha. Sige kag subong man dira kay brother President Jubel Palabrika, no? Maluko arada sa subong. Happy Sabbath lang dira sa inyo, no? Mahilang pagpamati man. Kagkato ta dire sa nalipatan ko pa si Brother Jan Sumugat, no? Aton uto, Brother Jan, no? I miss you. Kumusta? No, padayon lang gid sa pag-alagad sa Ginoo. Ang imo nga natun-an nga mga palatukuran sa Ginoo, maintain o ikabuhi naton ina amon man siya ang pinaka importante. Kag subong man dirita balik sa uton, no, sa mga taga uton dira mailang pagpamati ila ni Doc Crispin Hico, no. Happy Sabbath, Doc, pod sa imo dira iya nga panimalay. Kag subong man, no, kay Pastor Estrera, Carlos Estrera Senior, no, may gabi dira kay nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, kag sa iya pinilanggang asawa Sister Lalay, kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, sa iya nga mga kabataan dira, kay Mitch, no, kay Mark Michael, no, mailang ang pagpamati ninyo dira. Okay, kag subong man kay Brother Emil Burakit, no, good evening Brother Emil, happy Sabbath. Kag subong man sa imo pinilanggang asawa, kag sa duhanan ni mo man ka kabataan. Okay, kag sa ibang pa din ang nagpamati sa utona, no, mailang ang pagpamati mga kaabyanan. Kag subong man dirita sa Liganis, no, atong gitamyaw siya punda atong amigo, no, Brother Ronel Olbido, no. Kumusta Brother Ronel? Daw lawig-lawig nga way na kita nagkitanay. No, kumusta ang panisikay-sikay kag pagkangalagad sa Ginoo, no, gabay nga padayon nga mangin medasigon. Okay? Kag sa imo pinalanggang asawa dira, Sister Chuna, no, kag kay Sister Julina Sunyo, may gabi dira, kag sa imo utod Sister Julina, kay Miri, kag Maria, kag sa iban panimo dira nga mga manghud. Okay? May nga pagpamati lang kag kay Sister Chi Faith, no. Good evening Sister Chi dire sa Haro, no. May lang nga pagpamati dira upod sa imo nga family. Good evening, happy Sabbath man dira sa inyo. Kag subong man atong ginatamyaw dire si Doc Erwin Lapos, no, Lapos family. Dili lang gyapon sa Tabok Suba, Haro, mailang nga pagpamati kag happy Sabbath man Doc Erwin, no. Kumusta? Pwede mo pinalangga ang asawa dira kag mga kabataan. Sige. Kag sa gyapon, no, sa mga naka-live subong, no, diri gali, no, si Sister Milani Cano Butron, no, sila diri, happy Sabbath watching from Iloilo City Butron family. O sige, ako ni galing mga kuani mga kababata dito sa Mindanao. Where kayo sa Sister Milani sa diri sa Iloilo, no, subong ti ari lamang ko diri sa Iloilo subong, no. Ayok nga magkita nay kita Sister Milani, no. Hidlaw mingaw nagiko sa inyo ha, kay dugay na, no, pila na katuig wala ta nagkita nay, no, from Mindanao until now daw mugwala na kita nagkitanay. Pila pa itong mga edad sa una, no, mga ulitao pataw si ni Sister Milani daw bata pa ni sa una, no, kaya daw ahid ko eh. Sige, so thank you Sister Milani Cano Butron, no, ang yeah, mga magulang ni amo ni akong mga kabats, no, sila ni Toto, kasi sila ni sino pa to, isang manghod ni Toto, no. Mayong gabi ilang dira, happy Sabbath sa inyo, no? Kumusta ang inyong pag-alagad man? I hope nga malipayon ka mga nagapangalagad yapon sa Ginoo. Sige, so thank you, no, Sister Milanicano. No, duha gida diri gi kono sa diri, happy Sabbath sa akong mga bayaw diha sa Pututan, Iloilo, no, Barutak, Miebo, Iloilo, Jerry Butron, no, and family Jenny Butron, Gerson Butron. Ay, daw kumplito ganin yung mga Butron ari di sa Kuanali. Barutak, no, apirminte ko galbaga, Gidra Sister Milani, no, sa Barutak, ano ni? Barutak, Biho, no, ti apirminte ko nagagi, no, pagkanto sa San Rafael, no, kanto sa Ahoy. So, magyan ko lang kamo dira, maaragali sila dira. So, PM lang, no, ma-PM ko sa inyo para makabisita man ko lang sa inyo, eh, kay Tihidlo, mata, bisan gamay-gamay lang, bisan kadali lang banding-banding, at least kabanding kita, Sister Milani. Sige, so, thank you again, no, sa mga Butron family, kagkano family, no. Sige, so, thank you. Kagari man nakasulod si Sir Leonardo Rilos, no, may gabi, man, Sir Leonardo Rilos, no, kumusta?
Sige, so happy Sabbath man dira sa imo. Kag sila dire, asa man mo dapit sa Iloilo, kuya. Ah, sige, ari mi sa kuan, Barangay Balabag Pabia. No, ari mi dire. So, I hope no magkita na ikas termilani, no. Amingaw ni gigo sa inyo ha, kay dugay na tawa nagkita nay. No, from dugay man ta dito sa Mindanao, pero te wala kita na kita subong. Subong daw may chance na ni guro nga magkita na ita. Sige, no, at PMPM lang ta. Sige. Kaksilinder ni Ma Sir Lando Rilos are watching you. At sige, salamat no. Sir Renardo Rilos, kagsubong man kasanag Crispin. Okay, si Dr. Crispin ginamay ako na niya. Sige, salamat. Tandaan ko na ni imo kuan imong tawag sini account. Sige, kasanag Crispin. Good evening and happy Sabbath, Brohidren and all viewers. Sige, so thank you.

Ili ang dosin niya ka mga apostoles, at the same time, iagintudloan, no, naka-experience sila kung paano nga maghimo sa bulaton sa Ginoo, mga kaotoran, kag sa ulihi, ang Ginoo, nanginmatay siya, kag tapos nanginmatay, nabanhaw siya, kag nagbalik siya sa iya mga apostoles, kag gitagaan sa Ginoo sing pasalig ang mga apostoles. No, address sa John 3, ah, no? So, sa dira, no, daling istorya, ang Ginoo nagbalik dito sa iya yang gingharian, no, sa kalangitan, mga kauturan, balik sa iya yung amay. Kag ang mga gintutunan, amo naman ang naghimo sa bulaton sa Ginoo, mga kaabyanan. Actually, kung itundurupang doon, makatulong grabe, no, ang Ginoo. No, halin sa mga gitawag ng mga patriarka, no, wala pa si Kristo nagpakatao, no, ang Ginoo nagagamit sa ila. Hasta sa ulihing, ang Ginoo na ginmismo nagkari, no, mga kaabyanan. Kaya halin, abi mga katuran, kay ang kalibutan, abi, no, ginggamhan inisang panulay. Tibisan ginagamit sa Ginoo ang mga patriarka, pero ang tao gidiya, tig-agi hapon, mga kaabyanan. Imagine ang history sa Exodus kung inyo tulupang doon. Oo. So, hasta nga ang Ginoo nagpakatao kag naghimo sa iya bulhaton para nga aton makita o kun aton masunod, mga kaabyanan. Kiti nagpakatao ang Ginoo mo. So, daling istorya, ang mga gintutunan, amo naman ang iya ginggamit, mga kaabyanan, para sa pagdulom sing kaluwasan. Okay? Kay gusto sa Ginoo tanan nga maluwas kita, eh. No? So, muna nga, halin sa patriarka, pagkadto kay Kristo, pagkadto sa mga apostoles, until sa atong kadlawan, mga kaabyan, kaya from Jesus Christ up to disciples, no, naglabot sa atong kadlawan,

babae mo sila nahatagan, kasi siyempre ikaw ang mga padre sa panimalay, at di mo pati sila eh, kahit makita ang imo nga gawi, nga may pagliwat, no? Kag maayo, maayo na nga pamatasan, at manginsulundan ikaw mga kauturan. Sa rason nga mo pati ining imo panimalay, kag sila makaangkon kaluwasan. Amo nagali mga kabyanan. Okay? Ano pagid? Sa dira nga ikaw nagtuo na kay Kristo, nga si Kristo amo ang manluluwas. O, sa aton, imagine kita iya ginbalik, ginsugpon liwat, ginpakamatyan liwat, no? Para lang may ara kita kaluwasan, mga kaabyanan. Oo, amo nagadi ang kanami gin makaturan sa Ginoo sa aton. Okay? Now, sa dira nga ikaw nagtuo na, ano ang imo-imoon? Maginulsulta. Amnisugo dire sa Acts 3 verse 19. No? Maginulsul ka mo kag magbalik sa Ginoo. So tanan kita mga kaabyanan, gina silingan nga maginulsul. Okay? So simpre, ano ato inulsulan? Ang sala, mga kauturan. Ang aton mga sala, nga wala nato na ibaluan sang una, nga inagali sala, mga kaabyanan. Meaning, inusinti kita. Pero subong, may balanta nga sala nagali na ito Ginoo. Now, karon malabot ta dira. Now, ano pag ginimoon? Kay kita nagtuo sa Ginoo. Siyempre, nagtuo ta sa Ginoo nga siya mo ang manunuga. Siya ang savior. Siya mo ang makapana sa aton sala. Diba, mga kauturan? Sa bagay, na-mention ko na ng ligad nga mga sang ligad nga simana, sang Sunday, nga kung nakasala kita sa aton nga isig katao, dito kita mga sa iyaman patawad, danay, no? Sa ano sa aton nga isig katao nga napasubaan aton. Okay? Pero ti, kung nadula na, wala na, layo na, o ti, subong, kung makontak mo siya, kontakon na ikay, ti, pii mo siya nga, brother, sister, patawara ko sa akon nga nahimu masala. Diba? Mga kauturan? Pero kung wala na, napatay na, o ti, siyempre, mga ayaw ko na lang patawad si Ginoo. Ginoo, patawara ko sa nahimu ko kay brother, kay ti, no? Nakasala ako sa iya. Now, ang punto din yung makauturan, once nga ikaw nakasala, hindi mo pagtaguon. Wara sa Proverbs, no, nalipat ko sa chapter kag verse, nga ang nagatabon sa sala, hindi mag-uswag. Buting ganun bala na pala, ginatago-taguan yung sala, kaya naadlo ka nga ituad, kaya gusto ka pa nga maging umansang sala. Amo na siya mga kaabyanan. Di ikaw nabatsyagan mo nga ina, sala, mga kauturan, anong himuon naton? Ituad. Suno sa 1 John 1 verse 9. Ituad ang aton sala sa diin, sa Ginoo o kon sa Dios. Kay clear dere mga kauturan, nga kon aton ituad ang aton sala sa Dios o kon sa Ginoo, sinipatawaron niya ang aton mga sala kag tinluan niya kita sang tanan naton nga kalautan. Wow. Di ba? Mga kaabyanan, kanami kon ituad ang aton mga sala. So butsing ganun mga kaabyanan, hindi ta na pagtagoon. Once ka nakabalo kita, nga sala ina. Now, padayon pagid. No, ato na patpatan ko ng ano nga sala ato ituad sa Ginoo. No, isa naman kapamangkot sa Mateo chapter 19 verse 16 to 18. Ano ang buhaton ko para maangkon ko ang kabuhing walay katapusan? No, tingin na, namangkot ang isa katao, anong buhaton ko mga sir? Siling niya magtuo lang sa Ginoo. Magtuo. Diba? Importante ang pagtuo mo. Now, diri naman, namangkot naman, ano iya buhaton? Para maangkon gyapon niya ang kabuhi nga walay katapusan. Now, ano sabat sa Ginoo? Sa Mateo 19, mga kapturan. Sila niya dara, bantay ang akon mga sugo. So, kung gusto ka daw, makaangkon kabuhi nga walay katapusan, siling sa Ginoo, no? Siling sa balaan ng kasulatan, bantaye ang akon mga sugo. Musiling tagbantaye, mga kabinan, aton ina, tipigan sa aton niya nga kabuhi. Tipigan ina sa aton niya nga tagipusoon o kung

0: Cebuano pa ni kasing-kasing. O mga kauturan, heart. O? Pipigan ina sa imo ya nga heart nga dili mawala ang inang nga kasuguan. Sunod sa Jeremiah chapter 31 verse 33. No, kung wala ako nagsala mga kauturan, kay di labi budlay ning di computer nito utok eh. Okay? So gusto sino nga masulat ina sa imo tagipusoon ang iya nga mga sugo. Kung gusto ka nga makaangkon ano daw kabuhi nga walay katapusan. Now, siling sa isa ka tawo namang kot naman. Ti Ginoo, ano nang asugo? But sing ganon kinamangkot siya, wala siya kabalo kung ano nga sugo ang iya nga sundon mga kaabyanan. Wala siya kabalo. Okay? Pero ang Ginoo maga saysay sa imo sini nga gabi kung ano nga sugo ang imo dapat nga sundon. No, nakasulod diri si nakasulod diri si Brother Ephraim Amar, no? Nakatan-aw man no from Bacolod, no, aton nga kanhing presidente sa aton yang WBF mission, no, Brother Ephraim Amar. Thank you, no, Brother Ephraim sa imo nga pag-join subong. Kay subong man si Brother Emil Burakit, no. Good evening, Pastor. No, sinidera happy Sabbath. God bless. So thank you, no, Brother Emil, sa imo nga pag-join. No, tama gid Pastor, sa Ginoo lang gid naton isugid ang mga sala. No, so go. Sige, so thank you, no, Brother Emil. Kaya mo malang ginaton sugiran dili man ang ibang tao, ah. No, dili pa sinudang tao aton yung sugiran kung nakasala kita sa Ginoo. So, kung nakasala ta sa aton isi ka tao, dito ta palapita sa aton isi ka tao, brother. No, sorry. Okay? So, muna. Now, thank you, Brother Emil, no? God bless dira sa imo. Now, ano nga sugo ti ang sabat sa Ginoo sa Matthew 22:37-40. Siling sa tao, ano nga sugo Ginoo akon nga sundon? Siling nga dire, higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon. Ano daw ang una nga sugo nga gusto sa Ginoo para makaangkon ka sa ang kabuhi nga walay katapusan? Higugmaon ta ang Ginoo. Maging kagbugos, meaning walay bilin-bilin, mga kauturan. Tigi na iriko lang ina, kung ninyo basahon sa Biblia sa bugos ni mga kalag, bugos ni mga tagipusoon, bugos ni mga una-una. Okay? Amo na ang paghigugma sa Ginoo, mga kaabyanan. Sili niya dira, higugmaa ang imo Ginoo sa imo Dios sa bugos mga tagipusoon. Meaning, wala bilin-bilin. No? Di kalaw ay man bala kung halimbawa lang, no? Sa isa ka munog pangasawa. No? Mausiling tood siya nga ginigugma, paagi lang sa iya bibig, pero dili bilog sa iya tagipusoon. Di simpre, no, kung muhambal ka sa imo bibig nga bilog, di madibilop gintong imo ginhambalan. Bo, iya gidgali ko ginugugma. At the same time, makita pagid sa imo ginhambalan nga ikaw lang gid yang akon palangga, no, mga kaabyanan, ti makita sa buhat nga tuod gid. Di ba mga kauturan? Ti ma siling siya tuod gini nga tao na igugma sa akon. Okay? Bisan pa gina insulto, bisan pa gina sinadaan piritahan, bisan pa manawag wala ginasabat, bisan pa kung ano, pero nag-effort gyapon siya. No, nag-sakripisyo gyapon siya mga kauturan. Meaning, amo nang kumbaga sa tao na, no, sa pagpangaluyag, kung amo na igini mo, meaning, nagpakita nga ina siya tuod nga paghigugma mga kaabyanan. Okay? So amo na, pero ang espirituhanon mga kauturan, naging pangayo sa Ginoo sa ato niya, tagipusoon gi pangayo sa Ginoo. Okay, tagipusoon. Now, ang imo tagipusoon, araman na sa Proverbs, my son, give me thine heart. No? Ihatag ang imo tagipusoon. Amo na siling sa Ginoo sa sinulatan ni Haring Solomon sa Proverbs. Ihatag ang imo tagipusoon. No? Buti nga nun sa aton, karon ihatag ang aton tagipusoon. Although, ini aton tagipusoon, subong, bato-batuhon ini. Ha? O kuntig, ah, ini ang aton tagipusoon. Sa rason gusto sa Ginoo, higugmaon ta ang Dios sa bugusgit nga tagipusoon. Kaya nga, ah, mga kauturan nga, unahong tagid ang Ginoo, ato na karon maintindihan. Kay para wala sang iban nga aton higugmaon nga kapalit sa Ginoo. Okay? Wala sang iban. Unahong tagid ang Ginoo. Sunod diri sa Mateo 22 verse 37 to 40. I-prioritize ta ang Ginoo sa paghigugma, mga kauturan. Now, ikaduha. Silinga diri, higugma ang imo isigataw subong sang imo kaugalingon. Saan mo nang siling sa Ginoo? Samtang namangkot ang isa katao sang diri pa si Kristo sa kalibutan. So, buting ganon, duha ka mga kabugusan na kasuguan ang gihambal sa Ginoo sa imo kagnakon subong, mga kaabyanan. Take note, siling sa Ginoo, unahon siya pagigugma sa bilog naton niya nga tagipusoon. Siling din sa verse 40, sa sining duha ka mga sugo na pasad ang bugos ng kasuguan nga ginsulat ni Moses kag ang mga pagtulunan sang mga propeta. So buting ganon mga kabyanan, duha ka mga sugo pero tungod kay gisugpunan din ni San Mateo nga napasad ini nga kasuguan paagi sa pagsulat kay Moses. Ati kay Moses, kung natutunan ang makatulong ng Biblia sa Exodus, nagsaka si Moses dito sa Mount Sinai, dito ang Ginoo nagpakigistorya sa iya, mga kauturan, kag dito ginkurit sa Ginoo, ini nga kasuguan, mga kaabyanan. Now, ano ini siya ang ginsulat ni Moses, mga kauturan kag mga kaabyanan, nga ginhatag halin pa sa kay Moses sa mga Israelinhon kag ini until sa aton kaadlawan subong mga kaabyanan, mga kauturan. Okay? Hasta subong naglabot sa atong kaadlawan ini nga kasuguan mga kaatap, mga kauturan. Now, ari ang una nga sugo nga iya sa Ginoo nga luyag niya nga maikabuhi sa mga tao sa bugos nga kalibutan. Ano ning una nga mga sugo nga gihatag sa Ginoo? Mentag mga, no? Meaning damo. Mga kauturan. Okay? Plural. Okay, so mga sugo. Now, ano ning una nga higugmaon sa tao nga sugo nga naka partiniser dira kay Kristo? Una nga sugo, mga kauturan, sa Exodus 20 verse 3 up to 11. Anong una nga sugo? Dili ka maghimo sang iban nga mga Diyos. Amo nang una nga sugo ginhambal sa Ginoo, mga kauturan. Ikadaw nga sugo, dili ka magsimba dili ka mag simba sang mga Diyos-Diyos. Ikadwa, dili ka maghimo sang iban nga Diyos-Diyos. Okay? Kaduha. Ikatatlo, dili pagamita ang alan sa Ginoo sa wala sing kapuslanan. Amo nang gusto sa Ginoo, mga kauturan, nga unahon siya nga sugo, mga kauturan, mga kaabyanan. Ikapat nga sugo, verse 8 to 11 sa Exodus 20, mga kauturan. Silindra, remember the Sabbath day to keep it holy. Gusto, mga kauturan, sa Ginoo, nga ina nga sugo, amo ang mapagkit una sa imo nga tagipusoon. Amo nang gusto sa Ginoo, mga kaabyanan? Unaha pagigugma siya. Suno sa atong ibasa gina sa Mateo. Di ba, mga kauturan, sa Mateo? 22 verse 37 to 40. Higugma ang Diyos sa bugos mo nga tagipusoon. So ini nga sugo intended para sa Ginoo makauturan. Now ini sa tao makabinan, amo naman na siya sa verse 12 to 17. Amo na lang isa tao na specify kung paano nato ni gugmaon ang aton isig kapareho nga mga tao. Gani diri sa verse 12 gani makauturan, honor your father and your mother. Amo na hambal sa Ginoo. Ti tao man mo. Ano daw? Higugmaa ang imo ginikanan ukon papa ukon mama. Respetuha sila. Kay mayara sugpunay, mga kauturan, para maglawig ang imo kabuhi. Sa sining sugo sa Ginoo, may promise siya. Mga kauturan, take note ha. Sa sugo sa Ginoo, sa apat ka mga sugo, may ara siya pinasahing sugo para sa imo dira. No? Mga kabyanan. Ang iya naman sa tao nga sugo, may ara naman diriya pinasahi nga sugo. May promisa naman ang Ginoo sa sining sa tao nga sugo, mga kaabyanan. Pero ang promisa sa, para sa tao? Sa verse 12, sa Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother that the days may belong upon the land. Amo na hambal sa Ginoo? Sa tao. Ang iya sa Ginoo makauturan, keep the Sabbath holy, o kung remember the Sabbath to keep it holy. Kaya nga, amunin siya ang silyo sa imo kagnakon, agod nga ikaw, makaangkon kabuhi nga walay katapusan. Mga kauturan, amun na siya. Although, ining napulo ka mga sugo, importante ni siya mga kabinan. Pero ang pinaka-importante diri sa napulo ka sugo, walay liwan, ining iya sa Ginoo, remember the Sabbath day to keep it holy, mga kaabyanan. Okay? Nakasulod diri si Lorena, Sister Lorena Abrigo. Good evening, brother. No, as in, happy Sabbath. Lantaw ko live sang IPV. Sige, salamat Sister Lorena, no, sa imong pag-join sa bong. No, regards lang diri sa aton mga kauturan, no, ilan ni Sister Jilami, no, kajinti family, kagbakaw ko family, kagsubong man ugali, kagsubong man kay Andia family. Sige, kagay binigay, Sister binigay. Sa tanan kuturan natin na Sister Lorena, regard sa ila, no, kag I hope nga madasigol yapon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, now, mga kauturan, kining kasuguan nga gihatag sa Ginoo sa aton, importante ni mga kaabyanan. Bisan diin ta magadto amo tong nasiling ko gina sa Jeremiah chapter 31 verse 33. Gusto sa Ginoo nga masulat ina sa imo tagipuson. Bisan diin ikaw magadto sining kalibutan, luyag niya nga ining iya kasuguan dili madula sa imo nga tagipuson. Oo mga kaabyanan. Kay ining kasuguan sa Dios amo ni siya ang iya pundasyon. Ah, take note, pundasyon, mga kauturan, nga ikaw, iya, inanak, tungod kay nagatuman ka sang iya nga mga kasuguan. Kag ang yawa, mga kauturan, naga-interbirar sini. Dili siya gusto nga magtuman ka sa sugo sa Ginoo. Kay ang yawa, dili siya, wala siya gabantay sugo sa Ginoo mo sa rason nga nahimo siya nga yawa, sa rason nga ari sa kalibutan subong, kay nga, sa dito sa langit, wala siya gasunod sa sugo sa Ginoo, mga kaabyanan. So, hit niya ang mga tao nga nagasunod sa kasuguan sa Diyos. According sa Revelation 12 verse 17, ginalagas inisang yawa ang ininga mga tao tungod kay nagatuman sila sa sugo sa Diyos. Basahan niyo lang ang Revelation chapter 12 verse 17. Sa rason mga kutong dilit ang matingala sa atong kadlawan karon nga may ara nga mga paghingabot, may ara nga mga pagtilaw kung ara ka naga-alagad sa Ginoo. Pero dapat still nga pabilin ta sa Ginoo. Di ba mga kabyanan? Now, ano ang katuyuan sa kasuguan sa Diyos, mga kauturan? Ang katuyuan sa kasuguan sa Diyos, amo ang pagtudlo sa sakto kagsala. Amo na galit mga kabyanan, amo na nga sa kalibutan karon dili pwede nga walay kasuguan. Sa rason nga, nga may mga impeachment, no, may mga hearing nga ginasumunan ikaw it because sa kasuguan mga kauturan. Oo. Kay kung wala kasuguan, adi pagusto ang tao himo sang sala eh. Pero tungod kay may kasuguan sa rason, ha? Ginasumunan ikaw tungod kay nakalapas ka sa kasuguan. Sa bagay dili man tanan gipadalaan sumon nga naghimo sala, may iban man nga himo-himo lang bala. Oo. Para lang maguba ang imong dignidad. So may mga amuna, pero at least dili ka guilty, wala ka ginakonsyensya, kay wala ka man gahimo sing labag sa kasuguan. Inaya sa duta na mga kauturan. Pero sa Ginoo, mga kabyanan, no? Although, ang tao pwede tataguan sang paghimo sing sala. Pero, take note, sa Ginoo, mga kauturan, dili kita exempted. Once nga nagahimo kita sala, kita na tanan sa Ginoo. Bisan pa nga itong motive subong, kita na sa Ginoo. Amo na gani nga grabe yun yung mga kauturan ang pag-alagad sa Ginoo. Dili na siya basta-basta. Sa bagay, no? At kita nga tao, na tao nga makasasala, makahimo gid kita sing sala. Pero at least, amo na ni siya bintaha, at least, nakabalo kita, nga sala ina, kag aton ina talikdan mga kauturan. Now, padayon, silinya diri sa Roma 3:20, ang ginahimo sang kasuguan amo ang pagpakilala sa tao nga siya nakasala. Amo na purpose sa kasuguan ng mga kauturan, nga kita, makahibalo nga sala ang atong gihimo. Sa ako na nasilinggina, no, di ko na giniya palaluman. Kamu na lang basa sa Biblia ninyo dira, nga inang napulo kasugo, importante sa aton. So once nga nabatsyagan aton nga against ang aton tinuan dira sa napulo kasugo, I hope nga aton ina talikdan kag diri kita magtuman sa sugo sa Ginoo, mga kaabyanan. Okay? Now, sininyo diri, ang kasuguan nagdulong sang tao kay Kristo. Yes. Ang tiknot makaturan, ang kasuguan hindi makaluwas. Ang makaluwas sa aton wala iban kundi si Kristo. Kasi si Kristo amo ang author sang kasuguan nga gihatag kay Moses. Now, ano ang purpose? Ang kasuguan amo lang ang magpakilala o kung magdulong sa imo pakadto kay Kristo. So buting ganon, kung ikaw nagatuman sa kasuguan sa Ginoo, mga kaabyanan, meaning mapalapit ka sa Ginoo. Praise the Lord. No, mga kaabyanan, mapalapit ka sa Ginoo, te siyempre. Okay? Kaya gipakamatian ka na sa Ginoo. Imo na gintuan ang imo sala. Gintalikda na nimo ang mga malaot nga mga pag-alagad, pagsimba. No? Sa mga dili ang ayan nga simbahon. Mga kauturan, tisin o ka na tao, iya ka na ni Kristo makauturan. Kagdira, gambal ni Apostol San Pablo, nga dira ikaw nakaangkon sa ginatawag grasya, kagkaluwasan makauturan. Sino ang nagatag sa imo bugay o kung grasya? Kundi si Kristo. It because kay ikaw, kag ako, kita tanan, iagin pakamatyan dito sa Calvario sa cross, mga kauturan. Sa rason nga ikaw gipakamatyan na, kita ginpakamatyan na sa Ginoo, mga kauturan, di bot sing ganon nga, mupadayon kita sa paghimo sing sala. Ha? Di bot sing ganon. Ari siling ni Apostol San Pablo sa Roma 6:15. Ano karon? Magapakasala bala kita kay hindi na kita idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios? Siling ni Apostol Pablo, hindi naman. But sing ganon mga kaabyanan, kay kita ginpakamatyan na, sa una, kuan kita, no, napadalom kita sa kasuguan, it because kay makasasala kita, nagalapas kita sa kasuguan sang Dios, pero gali, makauturan subong, may ara ka nakagawasan, tungod kay gipakamatyan kita, but sing ganon, hindi tana pag ipadayon ang aton mga binuhatan nga mga sala nga ginhimo sang una makauturan. Agon nga sa din, ikaw makaangkon ginatawag nga pagpakamayo, grasya. So di ka na konsensyahon, no? Tawhay nang imo pag kabuhi sa kalibutan nga man kay wala ka na naga disobey sang sugo sa Ginoo mga kauturan. Now Roma 8:1, no? Karon hindi na pagsilutan ang mga naiusa kay Kristo. Praise the Lord. Once nga kita ara na kay Kristo, mga katuran, wow, hindi na kita makaangkon sa ginatawag nga punishment, mga kaabyanan. Now, gusto sa Ginoo nga ano na kita? New life na, no? Bag-o na nga pagkabuhi, bag-o na nga kinaiya, mga katuran. Siling nila sa 2 Corinto 5:17, ang bisan sino nga naiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan wala na, ang tanan bag-o na. Wow, di ba mga kaabyanan? Gusto sa Ginoo nga mabag-o ang aton kabuhi. Paano kita mabag-o, mga kauturan? Paagi kay Kristo. paagi sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan, sa iyang mga kasuguan. Kaya kung kita nagasunod, sinama ko ito, siyempre, lahi na ang aton nga gawi. Lahi na ang aton ginasimba, lahi na ang aton ginapangamuyuan, kundi tutuod na gid niya si Kristo, mga kaotoran. Okay? Now, mga kaotoran, siling din sa Isaiah 1, versikulo 18. Ang Ginoo nagasiling, karon at hagun ta ini, nga butang, nagapula ikaw tungod sang dagta sang sala, pero tinluan ko ikaw, nga magputi gid kaayo, subong sang bulbul sang karnero. Imagine, no? Sa una kita, wala kabalo sang kamaturan, pero subong makabinan. Iya kita pagatinluan, kagpapution. So, meaning, wala ka na, dili ka na, wala ka nagkabuhi sang sala, ready ka na nga magaangkon everlasting life, mga kauturan. Mga kabinan, tapos sa atong oras. Ang minsahe, mga kabinan, nagasiling, tinluan kita sa Ginoo sang aton mga sala. Gani, mga kauturan, subong ang mga panagon, ato nakita ang dalagan sa panahon. Grabe na ang kalibutan, mga kabinan. Ano pa atong dugayon? Alagad kita sa Ginoo, pangitaon ta ang Ginoo, samtang makita pa siya. Agod nga sa diin, pagtakop sang kaluwasan, ang imo kabuhi, natakpan, nga nangin, takos nga dalon sa langit, mga kauturan. Gani sa ning gabi, ato pasalamatan sa pinasay ang Ginoo, nga iya kita, gintagaan sa sining pagtuon sang pulong sang Dios. Kung subong man ang aton nga CEO, Dr. Remilito Oy, kag-aton nga Station Manager Sir Jusel Banyes, oh, kagsubong man ang aton nga radio technician sa sining gabi si Sir Janry Bertis. Okay, ito oras mong katulan, magkapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sang imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw naghatag sing pagtudlo, agor nga kami mapalapit dira sa imo. Paagi sa imo mga kasuguan. Gani buligi kami amay nga mangin matinhoon sa tanan imo nga mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Especially sa imo mga listeners sa sining gabi, sa ilang mga radio kag subong man naga-live through Facebook. Nga sa diin kami maiusa dira sa imo tiilan nga nagatuman sang imo mga kasuguan, agod nga ikaw ang amon mapahalipay. Sining gabi, ang protection among ginapangayo sa Japon samtang kami magapalawlay sa mga katulogon. Ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati karon. Ang mga nagabalatian, physical, spiritual, ikaw mag-aayo sa ila, nga sa diin, mangin malipayon sila. Subong man ang nakulangan financial, ikaw man mag-provide sa ila, tungod kay ikaw ang amon Dios nga nagahatag sa tanan nga mga butang. Kaysa siniman na gabi, among idalas pagpangamuyo, ang amon pinilangga nga CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya panimalay, ikaw mag-protection, mag-atag na yung panglawas, subong man blessing, agon madamo pa nga mga tao nga buligan, labaw sa tanan ang pagwaragwag sang pulong sa kahanginan. Ang song amon man nga Station Manager Sir Jusel Banyes, ikaw Ginoo mag-protection man, maing panglawas, ihatag sa ila, upod siya panimalay, ang tanan nga mga staff sa sining istasyon, ikaw man maghatag kaalam nga langit noon, protection, maing panglawas sa ila. Kagsalamat amay sa tanan-tanan nga kayo, ginhatag nimo sa amon, initanan ang ginabalik at pasalamatan, tungod lamang sa ngalan ni Kristus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Monday. O kon Sunday.
1: XFM. XFM. The music of salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM. Forever.

0: FM. XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X. X. F. M. X.